0: 10 taon plus gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan ko, sir. Paron wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tilawan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarang

0: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na give ko everyday, less stress. Tapos, di na ako dali upon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di awag na ako ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Dok, doktor, gusto ko manahimong gwapo ba pero kada lang untang gamay ng gasto na ba, dok?
3: Aw, na ah.
2: Unsa man, dok?
3: Aw, matapad lang sa mga maot.
2: Nge.
3: Ayaw!

0: kay di natakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium T3, ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa kasayip ni Spring Gib kong natumar o Premium D3. Lako ginasipun o nasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka po, always agyap na ito para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centum Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Butch, kung sa kanito'y ating lidon mo?
2: Kada pang pirmi ni mong kopta ng mga basis tirba, o niya, gamito ni mo, igdahin ni mong katog.
1: Sa ako pa ang iyong apelido, ang palaya?
2: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
1: Ay,

0: palit sa mga butika nationwide. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhis sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: FM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi nilo. Mayo ang Santon Plus. Luma na binig na tulid na binig yung makatulog dahil yung baon niya. Mayo akong tulog. Magdambo na gudbo. Kaya ito bilo man. Masama din sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3.

0: arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Amo nga mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Hoy, buwang! Ganun ka lang ilangoy ka pala ni Karsada.
4: Ay, kibaw mo buwang. Kung di ko malumusan niya kay Karsada, niwa ni tubig.
3: Barugya! Nag-trapping ni Karsada, oh. Noon sa baga, daya kong batuta. Gamiton ko ni Himoy, kunig buksay. Maapsan digay ni Kakaroon, lumusan digay ka.
4: Nge!
3: Ay,
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
5: Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
6: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyong
6: magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Dainey, taga-Sibu.

0: Strong pain. Fast and safe. Yay! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
3: Abli na.
2: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Eric Lorenia, nag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold. Nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate. O tumagid mo Santon Plus Gold. Akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
5: XFM.
6: Oras sa XFM Cebu, Filipina. Standard time, alas 8:18 ng mga katropa. Kining mong time check, katropa ka Philippe. Gitod ka na to sa Santhone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C, pampaligon sa itong immune system. Aron di tadaling taptan sa mga sakit-sakit. Maura ni vitamin C, mga katropa. Ganan acidic. So katropang Philip, di gyud maghila bang imong tiyan, di magsakit ang imong kuto-kuto. Morning, importante kayo baga katropa mag-Santhone Vitamin C. Paligon tas tong lawasan, labi na sa panahon karon katropang Philip, ngayon tampong matay. Semi-crisis yun. Ah, liisod kayong panahon ron. Niya, tiwasan pa, simbako o magkasakit-sakit na katropang Philip. Morning, importante kayo mag-Santhone Vitamin C. Ang alkaline niya, vitamin C.
0: Sa modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-an na'y gapanghitabo, sa katilingban. Bullseye!
6: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects?
0: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan! Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
7: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Inahanlang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Late Viking o katropang Philip Peruano sa Bullseye!

0: Dos libertas. Data popole. Nesese, non ese. Mamahimong waipos ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihatagan ni ini, way pagpagkabana. Mga katropa nato dinhi sa Sugbo ug sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga nabot nini nga tang pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen. Magandang umaga po. Morning na Cebu. Bullseye. Welcome sa atong bag-o-banoban nining atong tulumanon ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga adlong Biyernes bagay katropa. Pizza 29 sa buwan. Sa Mayo tuig 2026. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako ni Ace Katropang John Layman Chavez by Key.
1: Libertas Expresiones Nansolom Iest Lukindi Est Sin Itcham Iest Odinde. Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makahistorya, kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an. Mga katropa, mayang buntag ganyan yung tanan, yung katropa yung certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
2: Katropang John Lay Biking o katropang Philip Serrojano sa Bullseye.
0: Good morning! Arakape! Kapi sa ta. Katropag Philip.
1: Si Anthony Regalo,
0: manag-mainit. Manag-pangapi. Ako rin kayuwa pa yun ta.
1: Napay-tumiginit na katropag Rafael.
0: Isa ba? Taong dago doon sa katropang Anthony Ray, katropang Rap-Rap. Di amay na
1: Anthony Ray! Katropang Anthony Ray, PJ! Di ay
0: na... Taong garap yun, di ay nabili nun niya. Napatay hot water niya, Rap. Tanawa ko nun, paliwag na maluoy. Taong garap po eh.
1: Pagkakita
0: atang katropang Attorney Ray, mura sa taong kuan ba? Nako, kayong pribilihiyo mo. Atong makita ni Tawana, atong mahikap sa gamay, anak.
1: Kay ang appearance fee lang, ani.
0: Kapating mahal na, eh.
1: Sabot, appearance, anak.
0: Appear lang na.
1: Papay-istorya, appear lang.
0: Papay-istorya.
1: Kailangan ba itong makitaan o mahikap si Attorney Ray Gallon?
0: Ay, baka ingon si katropang Attorney, si katropang paring Mark na ko. Siya nga, pre, ang BYD ni katropang Attorney Ray, kaping. Kaming na gano'n. Morning ni Pareg Mark. Si Mamarillo, may buntag niyo. Pre, kumusta pre? Taon na may mga magkita ang Pareg Mark. Last time katong ito ang bloodletting katropa.
1: So, makita ang tag-usap si Boss Mark. Sunod na dating.
0: Ay, pero may mga may magkita. Buntag niya pre. Hamping sa biyahe.
1: Ingat.
0: Ingat.
1: Di, pagkutan na, nakatumil na ba siya? Kasi, so ka na itong marasuwa pag yun siya katumil.
0: Ano, ginoo ko, gikalimtan na niyang mga gasoline station. Inaam siya laing sa kenan siya. Katumil ragyapon, pero nais sa kenan nga dilin niya tubilan siya.
1: Ang katong pondo, masing na-expire ito.
0: Di na mo pondo ko expiring.
1: Ha, may expire
0: ba? Si katropang Randy Santises, kamata na deh si Brad. Brad Vincent Laran, sa'yo kayo ni-share ganiya. Sila si Ate Alona, may buntag yun.
3: Good morning. Good
0: mga silingan ni Brad Vincent, nakadungugog istorya niya. Di na siya mularga ka Amerika.
1: Kay?
0: Mudagan siya kapitan di sa uling. Ako masang itoboy. Brad, i-announce ako dahan, mudagan kang kapitan, aron siguro nagkagdaot.
1: Aron mga sobre, mga bunta.
0: For example, mga ito kamunggay, mga suka. Ah, mga hatag lagi ka munggay pero purti sa daotak mo gaya. Oh,
1: dagway kang dahon.
0: Diba, naglabas
1: ang lapyo, wagin pagkuhain.
0: Wagin, hirapin ito. Diba, uanan, manghagad lagi pero sus, tigaan sa tatong purti yun, daotak ka munggay.
1: Maura na sa pista. Uanan, di kami pista kasi kawayon rin ang humba, gagahi.
0: May sa tinood lang, katropag Philip, wapa maginanaway sa samo kaya ako manghiloan. Pero, ang ako lang ba nga, wagi kikwarta, pikir, saon man nga, di mo sa pwede katropang Philip nga mang loan ko pare pakaon ninyo.
1: Atos Metallica mo loan atos Metallica.
0: Mo loan ko kay concert ang Metallica sa sunod tuig.
1: Di nagiga ka na og ana dito sa Lutak sunod.
0: Ayaw. Sundagan. Di nam sa kumudagan.
1: Sundagan. Mubalik pa kamayo imong batasan sunod tolo ka to eh.
0: Sa taingon nga, di ko sa taingon nga, kanang ngil-ad yung ikbatasan ka tropa ka Philip. Pero ako, mangayo kong pasinsya. Ako kada pista.
1: Ako rama sa kagsiko, ano eh, may sabiri, mangayo pasinsya.
0: Diba? Kada pista, maghikay yun ko diya sa amo.
1: Hikay, okay.
0: Pero karong pista ha, mangayo kong pasinsya. Kay mong tanaw kong concert ni Talika.
1: Magtigom pa ka.
0: Magtigom.
1: Ako! Katropang CCT Hub, good morning, brother.
0: Ang sa iyo si Boy Sibo. Ang pag tinood kay October 19.
1: October 19.
0: Sunod to, eh.
1: Dili ka to, ega.
0: Dili.
1: Nako, pagkag matigop.
0: Oy, mahal mang tiket.
1: O niya, tiket. May timil.
0: Gamay rin magingon.
1: 30.
0: Dako pa.
1: 38 imidza.
0: Ang ako kuhaon niya tiket, katong tapad yus Metallica.
1: So,
0: Metallica sila. Ako matawag na sa kong Metallico. Kaya ko, VIP nga, maka, na-icon ba, meet and greet mo, magkong ganahan dito. Kay, malmahal kita siya katropang Philip. Pero at least, kausar mo gano'n sa itong kinabuhin niya.
1: So, halin nag-usar ka buwan niya, swildo na yung XFM.
0: Eh, sa takingon. Unya, di mo sa napwedig ako rang usa.
1: So, duha, balik duha kabuwan.
0: Na, mag-yun na scouting. Unya, ang ticket pass, Manila. Quintahon pa
1: barato
0: na
1: itong hotel. Kayo na, barato na lang na. Barato na lang.
0: Oo, kung man, makadama ko na. Na may piso sale. Ang imong bayaran, ang katurang di piso nga, linibogi po.
1: Pagbalik. Yaman mo yung pera nga. Piso.
0: Doon naman kuha. Doon
1: naman kuha. Imo bagdol nga ito kag Cebu, Manila. Payot kag piso. Payot kag piso. Gikan sa...
0: Bino, ang mana ang piso sale kay naamgi mo yung mga hidden charges. Mabot pagi pong libo. Although at least, barato siya. Pero naman yun, ningon magot sila sa Cebu Pacific. Pero may mga piso ra. Pero okay rin mga kapyot.
1: Ato ka dapit sa buta ka na sa ligid.
0: Ay, dako. Napatay hot water di harap. Napa sa higmag.
1: Napa.
0: Ato ang duha kay...
1: Ayaw, nalako. Ano ko ganyan?
0: Diba? Amo ang duhang rap-rap pa. Huwag kay labor. Kamis rap-rap. Na mga kanya. Huwag mo ka nung giapilan.
1: Saan? Lugay man kay kang nilaka o nisaka. Sa'yo kang niabot. Mas una kong nisaka.
0: Okay, kung pa man ka nang naghimo, pa man kong balita.
1: Bila ka Diyos Aitim mo na post ron.
0: Nagka-post kong unom. Unom, rasala man. Nasa kong kuandrap ka nang unos-unos. Kapin ako, nga kang jiri na ko, inimbargo. Kala, jiri boy, nga ako lang yan ako, padyo ko kailis.
1: Sige lang ka, Lunes pa ta ni kuha.
0: Sige lang
1: ka, Birnes na ron.
0: Daogon, kura man ang limot-limot. Good morning, gato kang Randy Santisas. Oniya, naminaw po gano'n si Agaw Alvin Hayag. Si paring Kevin, nga naminaw sa XFM, di asubay liluan. Matod pang Tars, Jason. O di akaraw buntaga mga katropa, pasensya, di ko kalahos yun sa last 10 katropa ka Philip.
1: Aril lang ko sa... 9:45 lang ka.
0: Ay, 9:30 kay na ako, importante kayo nga atenan nga meeting. Kani, mula ka ako, pero mo report lagi pong kurong hapon.
1: Report ka.
0: Reporter ta.
1: Oh.
0: Kanang trabaho ka, tropa Philip. Yeah, bagid, wak may angkor nga... pero na may ubang angkor nga wak kayo kasuwag reporter. Pero most of the time, ang kinabuhi sa usaka journalist, magsugod yung kas reporter ka, tropa Philip. Nga report up na siya.
1: Katropang listat adinog o kumbot sinaw boys. Diha sa Tabuan. Mga katropa, diba, sa Tanting Hardware.
0: Wapam may ni-sponsor sa atong
1: Jersey.
0: Uwang ta diha de pita.
1: Tanting Hardware.
0: Pero wapam na kong. O, lagi, digaan ka katong
1: Tanting Hardware.
0: Pintal. Katong, ang atong suwat din eh, katong island. Rap, salamat ka na nagkapigagi mo ah. Daghang kaneng utana ba nga, pwede ba mimutan na ng Rafael Baring? Second week sa June, ang atong opening days Liga Katropa ka Philip. Team XFM, unya gisagula na og, di giniingon nga XFM Katropa ka Philip. Mga seleksyon ni sa media sa Cebu, although dagandagan yun ang player, nga gikan dres XFM. Nakikita may champion sa last Liga, pero seleksyon na. Kao ba na to, si Super Gab. Na, Super Gab. Super Gab, Gab, ano niya. Si Idol Philip sa GMA, sa ngayon mo. Mm. Yeah, dili na ko hingan lang uban. Kinama tayo mga kuangkod ka ng...
1: mga secret weapon.
0: Oh, yeah.
1: Mablor na Margarita, good morning. Yes, Barangay Sambagdos.
0: Si Katropang Raybox, makaabot yun. Kaya
1: sa, one from Texas.
0: One month pa na siya diri Katropang Philip, mag-standby. Atong Texas correspondent.
1: Texas correspondent. Sato pa, ang iyang kita ito sa Texas.
0: Wapa man mo, Trap. Wapa man yung magkakita ang Raybox, no? Wapa
1: ka na. Wala pa. Single set play, di ha?
0: Wala na sila nakadog basket ka, uban?
1: Wala. Kabot.
0: Wala ka kabot. Wala ka kailang Raybox, di?
1: Wala.
0: Okay. Wasa ka kaila sa mga transmitter na to nga tech uban? Kay, sa uban? Usara sa imong nailhan?
1: Oh, yeah! Nailhan, Zubin, Jimenez.
0: Na magutay ko an ka ng na tech na to rin. Naapo din to. Mas katropang Raybox. Pero kadungog, regal. Mana ba? Uy, niya katropa. Kinagas na akong.
1: Oh, yeah!
0: Kita ka ng katropang Raybox. Mura na naglibron.
1: Libron.
0: Wama din ni siya kadu. Wagi din ni siya kakita. Kay last liga
1: wala, na to, wala, Raybox. Wala, wala. Larga naman to.
0: Katong ni tanaw siya, last liga na to. Si Raybox, tuwa na sa Amerika.
1: Kaduha.
0: Atong last liga nga may champion na kaya saan mga nindot mo siyang Amerika.
1: Uy! Dito siya nanalize Texas, uy!
0: Tuwa na nga
1: to, ito. Ipagdaog-daog dito mga parimera. Isos!
0: Ay, awag! Saka, huwag din nyo kong tapalan. May gogios palitang espesyal. Ernesto Lolor Atuel, good morning!
1: Uy! Yeah, Ayla Carbon Tanupan dina sa Cortez Bohol. Good morning. May bagwaminan ninyo diha mga katropa. Sa Tarantay Kabuhol.
0: Hoy, good mga morning, mga bulanon.
1: Good morning.
0: Umabot kapitan sa diha sa to pana pinayagan sur ba to, Brad?
1: Pinayagan sur.
0: Si Cap Giselle Aran.
1: Ah,
0: ako may magboto kay Seven Agan. Bahala ko maristro.
1: Iman, ang imong mga panagna, di ba, giangkaan natin kag Jan de Nostradamus?
0: O pananglitan si Brad Vincent Laran, mudaga ni Kapitan, din lagi siya mo larga ng Amerika.
1: Din na siya larga.
0: Kaya rikam siya ni siya, kuhan man ni sila.
1: American masa- boys ni.
0: Oh, American
1: amboy,
0: boys.
1: Amboy.
0: Kuhan man ni si Brad Vincent kaniadto, Massachusetts.
1: Massachusetts. Boston.
0: O kaya na, ganas ka na. I'm going back.
1: Ay,
0: telling me. Pero bitong kanta ka nga, mura kagi itog na.
1: Bukaw mo sa kaya ng Boston.
0: Kantay, kamao ka mo rap.
1: Rap? Extra na to, rap naman to. Tumirkulis.
0: Kay, Birnes Maron Katropang Philip. Dila sa kataingon nga.
1: Ayan, dito yung ginikita mga sabay.
0: Kuan ka ng... sa panganan ng palapit at pangasaba. Pero kay mga ka mo rap, kay na mag mga istasyon ko nung nagsuko na sa rap. Na ako na daghang istasyon, Katropang Philip.
1: Nag-cut on.
0: Nagsuko na sila o rap. Ang uban, sugo na sa kanta. Niya, dito magpaiwit. Dito paiwit. So, kaya ni mo gud niya, mo rap ka niya. Bisaya.
1: Kaya hon.
0: Into lyrics.
1: Kaya hon.
0: Mau ba?
1: Woo! Di na ko pagaw.
0: Ayaw!
1: Ay, sayo na pa. Napay gamay?
0: Sure ka?
1: Ayaw! Napay gamay ang pagaw?
0: Buhatan na to o lyrics nga impromptu. Sige. Kaya na, Vincent Laran pagkakapitan.
1: Sige.
0: Buhatan na to kanta. Kaya para at least mahimo. Mamata kayo ba o nasa uling nga... Alasan ninyo sukod-sukod ragda.
1: Ay alasan.
0: Ang sombrero
1: ko gila sa... Garon.
0: Garon ba?
1: Ako yun na.
0: Garon, kuan ka ng kaya ni mo. Kaya to ni mo, ikaya yun na.
1: Ako, sige. Why di kaya?
0: Sige. Karet.
1: Katropang Vincent Laran.
0: Katropang Vincent Laran, pagkakapitan. Diaz Oling.
1: Sige.
0: Diaz Oling. Wata na tog jingle live.
1: Sige, live.
0: Why na kang una-una? Okay, pagkakapitan, Vincent Laran, una ka. Alright, here we go!
1: Mga katropa,
0: pag-inawa. Timing nga, sad!
1: Timing nga!
0: Mabildi na!
1: Yeah.
0: Noon, sagay!
1: Larga!
0: Naadi rin tukar, ang kanta to, Aspikas Barangay! Paminawa, okay. Alright, here we go! Vincent Laran, pagkakapitan!

0: Padayon!
1: Basta mo ala agad sa katilingban, Vincent Laran at ang ibotar mga higala. I-rhyming words, ha na gamay? I-rhyming words,

0: now.
1: No,
2: why trabaho ay?
1: Busy

0: como Vincent Larran Mutubag.
1: Y le da la pieza. Usted
0: quizá me botan ganas de jingo line, quizá me manche.
1: ¿Qué tropa Gisel Fernández o todo?
0: Ah, Gisel Larran, y amring, y
1: amring. Gisel Larran, Gisel
0: Larran. Y amring, man. Ya me acuerdo. Entonces, zorro, zorro. Ah, santo y pagan, o sea, te panganza.
1: El mismo tú.
0: ¡Ay, ya!
1: ¡Oye! ¿Qué tal, Muraga, capitán? ¿Cómo es, Federica? Voy a darme una mocata.
0: ¿Cuán, Muraga? ¿O sea, te panganza, monguito carané? A Pinayagan, sur.
1: Pinayagan.
0: Pinayagan, sur, ayaw kalimot. Jisil Larran, y ginamamotbot. ¡Ay, ya!
2: ¡No,
0: Alaw, wala mo kapitan. Wala. Kami mo'y
1: nagkonsol.
0: Pero mahimo ning kapitan mo binanbin. O mahimo mayor, bunjubi kita diya.
2: No.
0: Pwede sag si Alex Comendador.
1: Alex Comendador.
0: Alex. Alex, konsiyal na siya. Ayon na sa pagdito sa kapitan. Ayon na sa to kung naya si kapuan ni. Ayon na po pag ato ka speakers grupo ayaw. Pero pwede, bata na ko jingle, Alex. Si... Botang Alex, sa may request ni Montocar.
1: Ah, kala.
0: Ayo ron kay lahi sa Montocar na kay para maron
1: daghan ra ba ka tropang Janley nga nag-aspire nga magkonsehal og magkapitan.
0: Mao gani.
1: Comment mo dire. Kay kada adlaw
0: pero ka alas 8:50 lang kay napa matay topic.
1: Ah. Ay, ko ani siya. Bulls ay barangay edition ni ron.
0: Kani ron variety show sa daron. Si Alex Comendador, o sa may request ganahan ni mong kanta katropang Alex Comendador. Sa may ikanta na tong Alex Comendador ang sa may mabagay nga
1: kanta.
0: Kanang masayawan sa gis mga
1: lagi,
0: tao.
1: Lagi.
0: Kwan, kanang sa may kanta ikaw na ikaw masuwito gis mga kanta.
3: Ayaw!
0: Kwan, kanin.
1: Kanang masayaw, no?
0: Kuan, kanang masayawan. Masayawan yun ba?
1: Kanang dito mo hila.
0: Kanang masayawan. Kay mauman na gamiton mo sa mga tigawang ni sayo. Ito, di ko kalimut. Sakit ka kung arthritis mo kaugma. Butol ta tong sayo man. Sakit yun arthritis yung kaugma.
1: Huwag pang tigawa. Pwede ka tong dancing queen.
0: Ay, sa tigawang. Kanang kanang bago-bago. Karon. Kuan, dancing queen.
1: Dancing queen? Pwede lang. Kina pangguwang man.
0: Nga
1: mga batanon anak nga mga mid-30s.
0: Wata na to, agaro na to. Siya nga magtanod lang kuno siya.
1: Si Mami Rizeng Tagra Ponce. Ponce Tagra. Masimulan sir na ikonsyal. Mami Rizeng ba?
0: Pwede sa nanang to bata. Nasamay mo gustong daganan, ma'am.
2: Kani.
0: Kang Mirjin Ponce Tagra nila. Unaon sana ko sa Alex Comendador.
1: Unaas ka tropang Alex. Linya
0: mo. Tomanes amo. Dihan lutak. Atong konsyal lumabot. Alex Comendador. Pwede na sa gurog daot. Karan. Karan, sayag yung taglutak. Karan, anak. Yo! E forward na to kamay. Para nila tamahuman. Ha?

0: Cantai.
1: No,
0: cantai
1: no,
0: ba?
1: No, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, cantai sa imo ha.
2: Sige. Al comendador. Pagka konsihal sa lutak. Alex comendador.
0: Pagka konsihal sa lutak.
1: Ako na si Cat Boy si mo.
0: Ah, pwede, pwede, pwede. Pwede.
1: Okay, okay.
2: Okay. Alex comendador.

0: Waifili ai pata sana.
1: Alex Comendador.
0: Alex Comendador.
1: Alex Comendador.
0: Pagka konsihal.
1: Mga mahansa, tanang mga single mom.
2: No, no, no, no.
0: Hey, hindot na. Kaya na, mga single mom ba ya? Wala lagi na sila yung mga kuhan.
1: Oo, oh, gani.
0: Wala oh. Hindot yung programa. Kanya, tagag, alawans, patagbuhan, ikatropang Alex Comendador.
1: Ay, ay. Di ka tama, kukawras ang ati Laura ini.
2: No.
0: Hey, programa mana? Programa mana? Programa. Dila kita palabig jingle eh kayo.
1: Wala tayong greetings. Wala, mahurot atong oras ni Katropang Philip na aparbatay baga upang iskutan.
0: Ay, Andres Senyera Casa, good morning.
1: Naaman si Eko Ande, ay request si hawak mo ang beat na iya.
0: Ay!
1: Away problema, chorus lang tadi. So,
0: chorus ya.
1: Kay, kamao kamao na.
0: Aras
1: kita palang kas kantang Brad Vincent lang nandito sa bowl nga hawak mo ang brief.
2: No.
1: Okay, ingo. Maabito na, maabito na, maabito. Kanang hawak mo ang beat. Putangan na to, beat. Putangan na to. Asa, nagsapaw naman ito. Adra, mamaron. Moro na. Okay, atokat ko Andre. Dara.
3: Alex Comendador, pagkakonsihal sa barangay Lutak, siguradong makatabang. Alex Comendador, pagkakonsihal.
1: Pwede. Res na palabi. Okay na, Alex.
0: Okay na.
1: Basta pagkakonsihal. Sa katong kantaha pa lang, nakakasi ka na po. Osman, parang natinig ko sa...
0: Sunod si Mana, CM na.
1: CM, anam-anam. Alas sa kayo, huwag ka ng kusog manggugay ka. Targiton ka rin mga kontra.
0: Sa hinahinay, kagsaka.
1: Ay, nako. Ingon si Alibobong Binsi, pwede rin makuruhan to na nazis, mag-jingle na lang. Alis sa takaingon.
0: Metropa Ulysses Alferez Ayago, DSCY Square, good morning!
1: Good morning, happy fiesta, de kono fiesta, Rosiluan, ilang Doc Prasco.
0: Uy, fiesta! Ron.
1: Doc, may humba niya, Doc!
0: Nabala sa Doc, ay, nabala ko na yung... Away, nasama sa humba, kahit...
1: Ay, Doc! Pero anyway, mga katropa, dito maglangay, arita sa tuang...
4: Headlines, Bulls!

0: Dagon na karon sa to ka pagkahisgutan ng Tropical Storm Doming. Nakasod na matod pas Pilipinas. Tanpay karon to sa katong pagrap-rap gubikan kay atong i-check ang pag-asa bakan. O na makalihinom din. O sa may ipikto in-address ato. Kaya di ba ningong pag-asa nga taas ning huaw. Pero magkabantay mo sa gunson man mga katropang pag-101. Although, pasalamat na katropang Philip. Pero alas kayo pala biig uwan, oy. Katanawa ninyo dito sa Manila, katropang Philip. Gamayin to. So naka... Yes! Atong ipaagis katawa, pero 15 minutos nga uwan dito sa Manila, ang baha, mga katropa, taga-tohod. Nasa mo na ilang nag-control. Moni na kadagnis. So, kay Moni, tanawa, imagine na simbakog. Masudlat, ag-usalang kabukbagyo nga kusog og tubig katropang Philip, ang flood control wala na ron. Di ba giguba sa nakalabayang bagyo? Na walay pondo. Gumikan ka, atong pondohan, kawaton man sad. So ang nahitabo, karong tuiga, walay budget for flood control. Which is supposedly, ang ayan tatong ripiron. Unsaon man na pag-repair, nga wa man ni budget eh. Unsaon man pag-repair? Kayo nasa budget, kawaton man. Now, simbakog, dunay kusog kayong baha. Nangaguba mang atong flood control. So unsa may mahitabo? Bulsa. Usa man eh, manghatag na lang sa tag-ayuda. Bulsa. Kaya nakadag fight ining gobyerno ha mang god. Ang nas utok ayuda, ayuda, ayuda.
1: Ang dahil kay speaker.
0: Ang ayuda magamit mang god sa politika. Magamit sa personal nga interes. Kag may iskot kag, for example lang gisigig proposal aron ubarto-barato ning krudo. Is paubsat ang buhis. Now, ug moubos ang buhis, tanan gyud magkapahimos prangka-prangka pagka istorya. Moubos gyud katropag Philip ang presyo. Unya way pili, dato, middle class, pobre, may ngipon, wa, salbahes, buutan, tanan makasinati. Pero kana may itong buhaton, wa kay na impact sa tao ay katropang Philip nga
1: mahinumduman
0: ka.
1: Ah, yun na ba napatuman natong pag cancel sa excise tax.
0: Ulay! Wagin gipa-roman! Gipa-urgent! Sus. Aning atong presidente ang balaod. Pero ang excise tax i-cancel, dito lang yan tate, yate si LPG. So, bang produkto wa, giyod katropang Philip. Kaya, importante, lagi ko nga, kuha tagbuhis, at least makupta na tong kwarta, humanda kita yung mga tag. Kaya, ingunani, kawatan mag-utok, God. Politiko kayo gutok nga kada lakang na lang mga katropa, ha? Gusto nila nga masalida gyud ang ilang mga naong. Simbako katropang Philip, kung kusog ni bagyo ha. O sa makay, labi nagkusog ang akong ikabalak ano, di man ingos pagunsa, mura pa man kung natrumas udit. Ang udit, wa makayo to'y uwan.
1: Wala.
0: Naa, pero dili ingon grabe yung kay kakusog. Usay, makaingon ko nga, bahala lang tingali kusog-kusog ang hangin, at least napati chance. Kaya kung kusog kayong tubig, katropang Philip, lunod yung tantanan.
1: Kusog ang hangin, at top ang may mood.
0: Oh, pero kusog ang, tanawa to last time, usay nahitabo.
1: At top, kahoy matumba, pusti matumba.
0: Yeah, karon, ang mga
1: least,
0: tao,
1: imo mga butang na.
0: Ang mga tao sa, nakaandam na sa kusog ng hangin, kinumdom ka ni atong nakalabayang bagyo, mabitaw nga, before bagyo, nag-stack og mga pagkaon. Before bagyo, ang atop, gipanghigtan. Gipangpisian, kay naleksyon ang Sugbuanon atong bagyong Odette. Pero unsa nahitabo?
1: Kusog ang tubig!
0: Ang hangin, wa may mga atop nga nangalagpot sa hangin, wala gan?
1: Wala.
0: Ha?
1: Wala.
0: Ang problema, wa ta kaandam sa tubig, which is beyond sa atong kayang andamon. Nga naman, nag-agad na ta sa intervention from the government itself. Kailisod mag-ato ng koralon ng sapa.
1: Tanggal ang koral nga po na eh. Di, why gahi nga koral at
0: mao gani. So di,
1: tanggal gani ang flood control.
0: Katabi tong last bagyo, sabi, pangano itong bagyo, wa mami ato dire?
1: Tino.
0: Oh, bagyong Tino. Wa magkuwang sa pagpangandam ang mga Sugbuanon.

0: Kunya so sine manghangin, ketok ketawa pa. Imnan imnan pangyatig kula po. Ruway na kaandam katropang Philip, sada kong bunok sa uwan. Kini mo bunok ni Gowan.
1: Labi na atong sosyon
0: na. Labi nang nanimoyo dire syudad katropang Philip mo ni ingon nga goodbye Philippines.
2: Bullseye.
0: Paita. Standby ron tao tao hatagan ta nagigong pagtagad. Samtang sa pikas gabahin. Teka tropa.
1: Talagsaon ra maning nahitabo ka tropang Janli. Kay kung adunay pangulos nasod nga mo adto mga katropa dito sa nasod nga yung bisitaan. Kasagaran hangpon gyud na siya.
0: Adito mas BBM sa Japan.
1: Japan man ron.
0: Gihang pero, man, kita ko sa balita sa ABCBN, GMA.
1: Naamay na nag-wilga nga mga OFW.
0: Ha? Ay, wilga ko.
1: Naay na nag-rally.
0: Wala ko na yung ano eh. Ang balita sa ABCBN gapon, mainit na tinanggap.
1: Insama nito itong kagwara-wara ka.
0: Presidente BBM, pagbisita sa Japan, kani, na ako na yung billion nga
1: Nabalik na ba si BBM?
0: Wala pa. Naibalita ron nga, na ako na yung billion nga investment nga gidas BBM, panong pa uli. Gishare sa mga kakampings o sa mga DDH. Kaya, love naman sila BBM ron. Pero ayaw mong kupiyansa, kaya last time ni Antonic, Amerika yung billion sa ida, niya hantong karon, wakman.
1: Wakman, abot ang investment. Kaya sabay mo invest in taon mga katropa, nga mga bilyonaryo dito sa Laing Nasun, kung ingon ane kagusbat ang atong itsura dito sa international community.
0: Katanawar ko ni rally dito katropang rap-rap. Ipakita ko ng videos katropang rap-rap. Ay, paita. Kauwaw lang. Morning, Presidente. Nga bisagasang lugar, katropang Philip. Ralihan. Tanawa. Kung ipang set, kato, katropang rap-rap, saba man kayo to. But, na ako i-send din yung, na ako i-send katropang rap-rap ng mga videos. Mga, oh, tanawa, ang audio na rap.
3: Bongbong Magdanakaw!
0: Pag-abot ni BBM, gisugat ini. Abi ba na ko glab-lab kaysa sa mga Pilipino? Ipakita ang mga hulagway katropang rap-rap niya na pa'y second video. Kaya ang video ni naasluyo niya ang mga rallyista. Ingon pa sa balita sa ABS-CBN o sa GMA, mainit na tinanggap. Naayo nga Pilipino, mga bayantik book? Mabay, balita. Pero tanawa ni, kuhan man ni katropa ka Philip, balay sari dito sa Japan.
1: Emperor.
0: Kasi tawag ni ila?
1: Emperor.
0: Di, kanang, sato ba, Malacanang, kasi tawag na?
1: Palas.
0: Palasyo dito sa Japan. Ipakita ang mga hulagway, gawa sa palasyo. Ang ubang gina niyang Canada sa Japan lahi na.
1: Lahi.
0: Ug magkasa kag maisyo ka? Uy.
1: Kuala?
0: Magharakiri na sila.
1: Harakiri.
0: Wa sa ko magingon nga magharakiri ato presidente.
1: No.
0: Pero tanawa, matod pas baga pulis dito, pirmirong presidente nga grabbing ilang security. Nawa siya ang nasod. Tanawar ko na. EOFW Team Japan. Defend freedom. We are not the enemy. Sunod ka ito pang rap-rap. Sana ilanggi. So di man sa takaingon nga gipambayran ni diyang mga
1: wala.
0: Di man ipariha ni mag-rally das ato nga membros mga party list. Nagigamit ang pundos gobyerno gipambayad na mag-rally. Kaya madugay, madagyo ka, sigag paminaw, dalon ka sa bukid. Siupon kang itlog. Sayo, yabon bakas, commander. Kaniyo, kisa man ito, ipangbayra ni dito. Ha?
1: Wala, mga trabante mo na dito.
0: Kaniyo, magsigig singgit, Marcos Magnanakaw. Di ba kumutuo ka tropang Philip, nga ipangbayra ni?
1: Kisa may maka-afford, kalayo alang Japan, kamahal dito sa ticket.
0: Mahaw gani. So di ni mga party list diri sa ato kanang nay magrally. Bisag unsa ang rally? Tanang problema sa nasod, appeal sila. Unya dili flag Pilipinas ang gida. Flags party list. Ni mga bayan muna.
1: Akbayan. Sa mga bayan.
0: Pero kani di ba kumutoong gibayran ni? Pagkita tong laing video katropang rap-rap.

0: sa rallying ato sa Japan pertindaghanan ning tawha. Pero wa ni manggawa sa national media mo ning galibog ta.
1: Bulsa.
0: Ano wa ni manggawas?
2: Sila kita.
0: Ang inyong balita, oh?
3: Pilipino kanisembo. No sunda durobo des. Pilipino.
0: Wala ka sabot si BBM ani.
3: No kaniwa. Sobite jibon de bono niste.
0: Okay, hinapon. Okay, para at least makapasabot ang mga hapon, baka kaning presidente ha, wag iayo ni.
3: Marcos Dayatorio ga. Sembo, no sundano, durubo sana. Dakara ni Hon.
4: Dayahan Duterte, Duterte sila katropan dyan ni.
3: Dayatorio Marcos ni Okan ni Agirin.
0: Okay, ang mga DDS na malang gimo, so calls ni Presidente Marcos. Kay kaning mga kakamping, kung ano maroon, lab-lab naman nila. Pag, nawa, uy, ang mga DDS
2: talking about labla oh. Mga kakamping. Uy, ang Dakbayas, ang Dakbayas naga?
0: Oh.
2: Ang syudad ni Lenny Robredo, former vice president.
0: Uy, gideklarar ni BBM nga highly urbanized. Unya wa kay nakita ang improvement gawa sa tong gym, gipunduan sa niya
2: billion.
0: 500 million. Wa may ni improve.
2: Ora na ito'y kuwang sa naga.
0: Highly urbanized. Pero kisamay mo, aproba na. Malakan niya ang Ramadzad.
2: Malakan niya, malakan niya.
0: Pwede may appeal sa ang kanin ko ano? Day maayo ay, naunhan, Lupig, Castilla, Dok Prasco.
2: Ah. Wapagin mas syudan ng imong liluan.
0: Liluan, ang Andoy man ka.
2: Oh.
0: Ipasyudan na. Kaya nindot man na kayo mo, dako mang ira ka Drobag Philip. Ah. At sa mga tao mo yung magkapaymos.
2: Ah.
0: Ah. May Dok, pabor-pabor mo yung ganito. Ipasyudan na yung liluan. Karano ang pista, nindot, karong regalo. Sa mga liloanon.
2: Di ba na mag-inahanglag legislation katrapang dyan?
0: Oh, Malacanang lang. Malacanang lang.
2: Kuan rana?
0: Aproban. Aproban rana siya.
2: Sini na in
0: action kinang lang dyan po na siya. Pero, kibawa na biya ka. Naa biya ka sa Congress.
2: No. So, ni-qualify ang Naga City to be a highly urbanized city.
1: Bullseye!
0: Pero, libo ko ba, wak ni manggawa sa medias Manila?
2: Wala. Social media.
0: Di aran ni manggawas sa baga, may pa sa media dito sa Japan. Nanggawas pa ning balita. Pero yung kag-media dinis ato, dito sa kauluhan, kaya naaman ay mga kuyog baboy, katropang Philip, naaman ay entourage sa mga media. Kanang presidente na may malakan niyang press corps. Wa sila kabantay tingay ng negerali. Basing tinted ang ilang...
2: Di ni makita.
1: Bullseye!
0: May standby karong taon-taon mga katropa. Hatagan tanagigong pagtagad sa Pikas Bahin.
1: Headlines.
0: May samot na ron kainit katropag Philip ang lalis diri Senado.
2: Oy!
0: Kaingon tampo nga, garapala naman eh.
2: Wala na.
0: Si Ping Lacson, kasi ginaman ah, kami, minority, may pero naa may pandagbon. Garapala naman sa una, pwede man to nga, halag gusto kay ko nga dakpo na siya, pero di sa ko palata. Pero palata naman yun. Garapala naman yun. Pero ako'y majority ron. Simbakog pangdakpo na diya, niya dili aprobaran ning kuan katropag Philip.
2: Teleconference.
0: Kay, ang nahitabo mga katropa, ubang mga nasod, allowed niya, ato siyang i-disregard ang colors politika. Sa ubang mga nasod, allowed yun yung teleconference. So, tataod na katropang Philip.
2: Mm.
0: Kay, sayang masagdi na to mapahimuslan ang teknolohiya. Sa ubang nasod to, high-tech man sila. Granting, there is Pilipinas, di pa kata high-tech. Pero matod pang Congressman Paulo Marcoleta, although the DS mag-usad ni siya, anak ni Rodante Marcoleta. Pero di man niya malilong ang kamatuuran. Matod pa niya, hagbay ramanigi alaw. I-play good ang video katropang rap-rap sa House of Representatives. Kay, ku-equal man na sila. Lower House o upper house. Dere mga congressman o senado. Sa rules nila, dugay na silang ga-allow o virtual voting. Virtual nga pag-attend sa sesyon. Dugay na! Nganong senado dili man?
1: Bullseye!
0: Gawas, ana, panahon pa dahing pagkapriso ining Trillanes. Kay karon nirason man sila nga. Alahe ko na itong ilang kang Rizal Tiberos kay panahon ko nos COVID. Now, na may 2010 sa doon nga, inyuha dihang resolusyon. Nga katong pagkapriso ng Trillanes, naningkamot sa sila Ping Lacson, aron nga, maka-attend si Trillanes. Walang yun mahisgote.
1: Bullseye.
0: O niya, 2010, di pa makita high tech kayo ato.
2: Wala pa kayo.
0: Karon, 2026 naman. Nga nung di mamumusugot ining online nga voting?
1: Bullseye.
0: Kay, nga nung gi-allow man sa House of Representatives? Kay matod palagi nila nga, sige, granting, kay ang hitabo mga dron, unique mga din nga komposisyon sa Senado. Kay ang majority, gawas nga, gamay kayong diferensya, naamang ko'y uso katao nga gatago-tago.
2: Mm.
0: Kay kinahanglan man katropang Philip, aron makasession diya Senate, kinahanglan man nga quorum. So, usamay pasabot sa quorum. Number of senators, 24 plus 1. So, pila man na?
2: Dele, 24 divided by 2 plus 1.
0: So, 13.
2: Simple majority.
0: 13 katropaga Philip. Now, unsi maniron ang
2: minority.
0: Unya, ang nakadaglisod katropag Philip, gumikan ka. Ito, last session man God, absentos si Escudero.
2: Mm.
0: Wala pas bato. So, unsi-unsi sila.
2: Unsi-unsi.
0: So, pag wagtang sa unsi, wag yu'y quorum. Now, ako, tiknik na ko ninyo majority, pananglitan, simba ko, kay gahapong adlaw, gipaspasan magin, bato ba ang Zinggoy?
2: Uy, si Zinggoy, wala na, paila na
0: siya. Gifaila na siya kaso, niya, no recommendation for bail.
2: Mm.
0: Ako, believe
2: so,
0: na kay
2: piansa.
0: Ko. Why piansa? Mm. Believe na kay ko's BFF ining Jitli.
2: BFF
0: nga si JV, BFF. Suod kay silang Jitli. Itong motovlogger ba? Believe na kay ko's BFF ni Jitli nga si JV Ercito.
2: Mm.
0: Kung ugaling, mutugot kang imong igsoon mapriso sa way klaro. Kaprangka-prangka, matod pang Jinggo Estrada nga, nga nung pasangin lang man ko ninyo, na although I am easy target, matod pang Jinggo nga, naklaro naman na nga, wa man ko i-hand anang insertions.
2: Mm.
0: Wala man na ilabot sa kong trabaho. Saan man ako pagpa-insert o project? Wa man kayo mapriso sa grace po. Nga, doon ay kapasidad sila man to Committee on Appropriations the Senate. Si Chase Escudero hinoon, doon ay capacity. Pero timan ang budget katropang Philip nga pinakakurakot na aprobahan sa higayon nga ang Senate President, kinsa? Si Mig Sobire.
1: Oy!
0: 2023 and 2024, pinakakurakot nga budget ang Senate President kana Sobire. Ang House Speaker... Of course, si Martin Luther.
2: No.
0: Now, paminawa ang pamahayag ni Congressman Marcoleta. Piyong ilan sa ninyo, although sayod matang, bias good siya. Bias good siya.
2: Tinuod na lang yung istorya.
0: But if facts...
2: Kinsa, as long as that the statement is true, uso may problema.
0: Katropang Philip, og opinion ni Marcoleta, bias good na.
2: Bias.
0: Pabor good na sa mga Duterte. But lahi ang facts, lahi ang opinion.
2: Correct.
0: Ang facts kamaturan. Ang opinion, ang gisinggit sa imong kasing-kasing.
2: Mm.
0: Now, paminawon sa natong, unsa may kamaturan, unsa may kasamtangang setting sa ato ang buhatanan og balaod. Duha man eh.
2: Mm.
0: House of Representatives, ingon man Senado. Unsa maron diya sa House of Representatives. Kay, timing yung kayo. Gapong adlawa, dunay bagong resolusyon.
2: Mm-hmm.
0: Diaz House. Pero before tato, tanawon katropang Philip, paliwag ko katropang rap-rap sa pamahayag ni Marcoleta.
5: Ang virtual voting ay matagal na pong isinasagawa sa House of Representatives. Kapag meron pong mahalagang batas na kailangan maipasa, ang mga kongresista ay maaaring bumoto through electronic platforms kung wala sila sa plenaryo. Nandyan po ang pamamaraan ng text, SMS. Nandyan po ang Viber chats. Meron po kami mga chat groups, virtual chat groups na kung saan pwede namin i-registro ang aming yes o ang aming no.
0: Mm.
5: Pwede rin pwede, po tumawag sa Secretary General
0: pwede.
5: Para itala ang aming boto. So marami pong pamamaraan.
0: Nawa ha! Katropang Philip, current rules sa House of Representatives, pwede tanan rap ha? Pwede tanan. Until karon. Pero gahapon, katropang Philip, dunay bagong gipa. Usbo nilang paagis house gahapon. Palihan ko pakita sa balita sa Billionaire News Channel, katropang rap-rap. Kaneng screenshot lang ako. Ah, kay Muramag, ni-adjust hinoon ang house.
2: No.
0: Makaduda ang timing sad nining bagong pamaagiros house. Ah, kay sa current setup, katropang Philip, pwede. Pwede ka mubutar. pwede ka na ibuhaton. Bisan o gwa ka diya physically. Kapra ka prangka, ang trabaho sa senador, kaya man bisa gwa diya sa area.
1: Bullseye!
0: Except of Senate President. Ka, tanawa, ang sa balita. Ha?
2: No more
0: work from home. House returns to full on-site work schedule. Ah!
2: Next month!
0: Ah. Timing nga, God?
2: Timing?
0: Ha? Ah? Di na musugot ang house sunod buwan katropang rap-rap. Pag online voting, ah!
2: Karoon lang yun!
0: Karoon na! Pero sunod buwan pa!
2: Ah, di ba? Karoon lang yun gipasar!
0: Oh, okay. Porte naman sa baang Marcolita nga, oh! Nganong di man na pwede sinado nga sa Amos House pwede man?
1: Bullseye!
0: Nakaroon mo adapt magitas teknolohiya! Beng, anong di man na pwede sunod buwan?
4: Ah.
0: O sa day na itabo, maupay pagka-humans COVID? Ha? Pautanan ako sa House of Representatives. Wa man ka ni Tinapaw. Wa man ka ni Malaysia. Nganong sunog buwan raman? Hagbay raman ta na umman na ning COVID.
1: Bullseye!
0: Makaduda kayo! Kay mahadlok tingali mo, nga makaingong mga tao nga, bias man ni sila?
4: Mm.
0: Sa House, gitugutan sa Senado, di man?
4: Bayranan.
0: Ah. Nga no man bay pangutana nako Speaker Bojd. Unsay rason nga nung usbo na sunod buwan?
1: Bullseye.
0: Bojd. Unsay rason?
4: No.
0: Nga no man. Sama ni bago lang tanahon man COVID lap. Sama mo dia sa House of Representatives. Nagsige pa mo og face mask og gatong si tawag ato na ibutang sa naong? Helmet official.
4: No.
0: Makaduda man God kay hapon sabak yu kay Marcolita. Sabak de ka Marcolita ha. Ang anak ni Rodante ba katropa ka Philip si Paolo Paolo Marcolita. Sabak kay siya gapon. Siya nga ngano man eh oh. Hilas kay mo diha. Nga moingon-ingon nga di pwede de apay tulfo.
4: Mm.
0: Gi nagpost mangusra pitulfo gapon sa kita kas post ni Edwin Rapi gapon. Ano nang dili
4: Rapi? Erwin.
0: Si Erwin, the law bender. The fifth element.
4: Ah. No.
0: Fifth element man eh.
4: Ah.
0: Kay okay ra magdunta ang kalibutan tanan.
4: Ah.
0: Nadaot ta pag-abot sa Fire Nation. Karon ni abot namang Low Nation. Tamot.
4: No.
0: Ha? Man, tag mo balik ka nga batar. At ako batar, tuwa pas dahig.
4: No.
0: Kaya mo may akong pangutana ini katropang Philip. May nga man be. Oh. Gialaw man o, matod pang Marcolita o niya. Klaro kayo, an indication nga gialaw, kay usbo naman ninyo karon. Ha? Nga man. House Speaker Bujide be, Doc Frasco, Doc. Na, dako magagranggo niya sa House of Representatives. Pista maros liloan. Undangin sa nang kiss-kiss des baboy. Tumagasan eh.
4: No.
0: Kiss na parang liloan.
2: Kiss-kiss parang.
0: Kiss-kiss parang baboy. Why siguro gaihaw ron?
4: Good luck.
0: Dok, unya na natuyo ka ng lechon. Tumagasan ko namin. Kay ikaw mang yoy, representante, dres ato arita kay ikaw may sa kadaghang congressman, ikay may ranggo dres sugbo. Mangutana, tanga, nga naman yung giusap man ninyo kalit para sunod buwan. Ni okay malagi mo. Ni atong nakalabay mga buwan, last year, pwede man lagi online. Nga nung usbon man nina to, o saman eh, karon ra mo nakabantay nga nahuman ng COVID?
4: No.
0: Sa inyos parel, human ng COVID o pa?
4: Human na, pero ang ubo-ubo na pa.
0: Pero ano mo ga-face mask?
4: Wala na face mask.
0: Doon ka na saan mong ga-klase? Kaya nga ako ba, kaya base ko, base hindi, gwaan sila kay Bao, katropag Philip.
4: No.
0: Dispiras pa deron, ingos na nabjo ta pa, ta, nabjo to pipil, dispiras deron si Luan. Giyaw na ron, ayo. Dok, kanang, unyan mo pang limpyo? Limpyo, magkita ng padong pista. Of course, katropag Philip, kaya ba, nabita, ta mga, pero mag-kitter mo sila, dok. Pahibawa ako namin ninyo, mga congressman, o sa bagay rason, nga naman katropag Philip, nga mubalik naman o kanang ato na gindi, nagin pwede online. Kaya o gindi ninyo i-explicar, magduda ang katauhang Pilipinhon.
1: Hello?
0: Starting June 1, mga katropa, ang House of Representatives will return to its on-site work schedule.
1: Bullseye!
0: So So, din na pwede yung online. Nagpasabot ba na yung awa na sa'y binutaray? Nagpagawas mangog advisory ang HR Management Services. Ah, basahan ako, ha? Dated, sabihin size, employees shall report on-site effective June 1. Ah, basig tungod din sa katong kuan, katong, ay! Tungod dahil sa nibarato ang presyos petrolyo. Oh. Pero ang akong pangutana, nagpasabot ba sab ni nga ang mga congressman balik nag-onsite. Kaya huwag mauning kalakiya katropang Philip, huwag balik na sa onsite ang mga congressman, makaingon sa tanga, kamumoy nag-adjust.
2: Diba? Oh, no.
6: Buti mo na lang, wala na sila ikatubil ng mga congressman. Ang mga ilang gibasihan.
0: Teka, ito mga empleyado.
6: Empleyado?
0: Mag-8-7 na balik.
2: Oh, no.
0: Pero nga, mauning na kong pangutana gani. Nga kaya man lagi mo butar sa mga congressman nga online. Kaya man lagi mo hisgot, ipagis online. Kaya kanis ba ito, manggod? Huwag imong tanawin ang history ni Bato, sayang pagkasinador, di ni absinos. Di yod ni mo absent si Bato. Karon lang ni nagsugod og absent. Tanawin ninyo ba, lahi magutong tao nga. Di ba ningos paglaban? Although, katropang Philip, prangka-prangka si Bato endorser sa itong produkto. Pero politika niya, huwag man nilabot sa itong product.
2: Wala.
0: Nakauyon man siya sa itong produkto, saon taman na.
2: Huwag man ang himong kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Huwag man ang kape, saon taman na. Lahi na, pero lahi ang politika.
2: Correct.
0: Tanawa ninyo sa record sa Senado, si Bato, o sana sa why absent diha? Katropang Philip, ni Antong, wala pa ni nga isyo. Hindi na ma-absent diha si Bato. Bisag di kayo na, ingon may mo Tagalog. Kani mga, murad na buta ang kaning mga DDH. Nadaas kalagot ba? Tanawa ninyong tao. Before ining isyo, nga gipadungog-dungog, ganang gawas ning... Na ako ni warrant, ya labinas na itabong digo, nga wak magito matubans proseso, bisag saon na to. Si Bato wa na absent. Now, here comes, last year, nagsigig panabi ning hindi, katong rimulya nga di guwapo.
2: Hindi masyado
0: guwapo. Mamatang ingon nga na warrant. So, why kumbiyansa si Bato? Diyan na siya nagsugod o absent. Kaya ang iyang ikabalakan, base no niyag pariyaon kang tatay digong, mingon ba nga, oh, aton lang
2: kasi ISIS.
0: I see.
2: Magpaliwanag ka doon sa
0: oh, I see sino lang ka magpaliwanag.
2: Hindi sa presinto.
0: Mamay nakadaglisod katropang Philip. Now, og pananglitan mga katropa. Ato gining pugson, dakpon mo gina siya, God. O niya, di man siya convinced nga legal ang pagdakop niya. Ha? Katropang Philip, doon, in fact, karon doon na pa may pending ni Supreme Court. Resolusyon pa man to, wa pa man ta mahusay. Resolusyon to sa TRO, immediate ra to. May tabo to, kung gidakop ka, na napapaligiran ka sa tinagaog pa, dili ipadayo. Now, na yung Supreme Court nga, wala na may immediate threat. Kaya wala na mag-ibigay-bawag asa ka. Motong gidismiss. Resolusyon ra to. Wa pag-ihisgutan ang
2: merito sa kaso.
0: Merito sa kaso kung valid ba or dili ang ICC warrant.
1: Bullseye.
0: Wa pa man na. Now, katropang Philip, si Bato manggod, sakto mato. Although si Ruben ay mga katong ingon-ingon niyang force major.
2: Akang Ruben na sa'to. Pangutaan naman sa'to. Di man to sa, definitive.
0: Sayop niya Ruben, sayop. Huwag ganyan siya idea. O niya, bintaan mo guning tao nga way idea niya mo angkon. Makat-on eh.
2: Makat-on.
0: Kaysa anang di ka kamaos balawad niya, mingon ka nga, dugay naman ko diya.
2: Diba, Mr. Secretary? Ang sekretary yung mga tana, abogado. Ang nangyotan na, nahimo lang senador. Why background sa balaod?
0: Katropang Philip, si Ruben Padilla, kuan man na siya, criminology graduate. So, di sa kakaingon nga, wag yun na idea. Kaya di man na pwede crime ka wag ideas balaod. Kaya ng crime preparatory na pagkapulis. Pero dili siya expert. At least si Ruben Padilla, aminado. Nga kung di man yung expert ini. Pero kaya niyang katunan. Wa patakibaw makaton ba gyud? Wa pa ka bisan siya ka practice.
2: Iya na.
0: No. Pero dili iyang di mo kaingon nga si Ruben Padilla mangmang ni. Di ka kaingon gyud. Si Ruben do na may klaro di ang santuy gan eskwela si Suto ha gyud.
2: Ano pang jan di artista ka? Muda ka salida. Ang script anang imo ang basahon grabe kay na. Ya sa tuhunan nimo.
0: Ilahan na siya.
2: Ngilngi kay na siya.
0: Ang atong punto diya.
2: Katon, kamao na.
0: Ang akong punto ba nga og di kamao, nga magpakamao, kana magpaas if nga kamao, diya mo delikado, manggod. Kaysa kining, og di ka kamao, di ko kamao na, pero ako nagkatunon. At least, aminado ka, nakay chance nga makaton. Pero kanang di gikakabaw ka tropang Philip unya. Ang imong utok baka kanang bright kayo na may tao gold nga sweetos takabantay ka natin mga amigo giging unana. Gasabihan unsa butang sweeto. Sweeto sa kenan, war may kenan. Sa motor sweeto sa kayo unya, war may motor. Sweetos kay construction, unya way balay nagabang. Nabi atay mga amigo giging unana. Pangit ka banding na. Naitaw ng una na katropang Philip eh. Mag-iskot ang Biblia, matay ka mausad.
2: Oo, may muli batin.
0: Mag-iskot ang mga pag-ayo-ayos, mga sakit rap.
2: Naasad?
0: Kamausad!
2: Naitaw ka ba kasi nga
0: na? Pagbalaon!
2: Taong di magpalubig.
0: Napit ako kay Kaila, nakabasag Biblia, doa lang kasi mana. Basta kay pagkaugma na pastor.
2: Pastor na. Di man siya nabita ni Basa.
0: Makiglalis ng bari eh.
2: Di man siya nabita ni Basa.
0: Sa aprasad ab.
4: No.
0: Mo'y nakadaglisod ka tropang Philip. So at least Robin Padilla aminado. Sakto may ang gingon nga. Kanis ba to? Di man niingon nga ni absent by choice. Ni absent why choice. Kay mo na siya sina. Di man ni buang. Si Bato, o sanas pinaka-bright niya, prangka-prangka nga naman. Here, be na. Pangutanamos. O basta ka mo kamarong mga estudyante. Makasod ba ka, labi na og katong sa una katropang Philip nga stricto ka is grado kanang PMA taas kay nag-standard sa grado lang high school pa lang ka diha kinang lang kag na average yang 90 kapin ay pangutana
2: pila mo kalibo diha ang matay and only maybe 10%
0: dili daingon nga di lang gid na siya maing mo in English ako bitaw
2: di na maing mo in English ay gahi ka na English pero
0: di siya maing
2: mo sugot ang debate
0: di siya maing mo Tagalog kay Bisaya man. Ako bitaw nga di mangi kumaig yung Tagalog.
2: Totoo yan.
0: Meron na akong alam na mga
2: salitang ugat.
0: Mga anim na salitang ugat. Ana. Pero hindi talaga ako magaling mag-Tagalog. Grabe talagang halata.
2: Meron lang tayo. Pero
0: sa English, medyo na-master ko ng konti. Kasi yan yung trabaho ko.
2: Of course.
0: Pero si Bato, ako nagamit ako kauban call center kaniya to, bugok sa kayo, maagam yung English.
4: No.
0: Loading ka ba? Pero maagam yung English. Pero waman ang pasabot nga. Kamao ka. Mo
2: in English. Na
0: English. Bright na ka, di man ingon na. Nagay uban nga, di igyong ingon may mo in English kod. Muslang slang lang, sundon, retontono. O sa'yo, magkabalis ang F o P. Ma-Philippines kod. Commercial sa ta.
2: Oran sa XFM Cebu, Filipinas. Standard time, last day will be 21.
7: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
8: XFM.
7: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santone Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Santone Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santone Plus.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. Santone Plus Coffee Mix.
10: Ang kulpi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner na ko sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santone Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santone Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santone Plus Coffee Mix.
7: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer, sige ra jug sakit akong kutukuto. Iya, nagsuka pa jud kog pait.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Oh, ganong mo naman nagbili santo na yung mugnaong ni Hadid si Boch?
2: Ay, kalagot gusto kong asawa, bay.
1: Nga naman?
2: Gabiigan na hanto kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
1: Oy, kasayo na bay.
2: Unsa ko naman?
1: Ay, inigog di mo, bay, ang imuhas ang brief by Botanginag Demolition Team.
3: Ay,

0: Gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
3: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Food supplement for men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sa

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu Philippines Standard Time alas 9:28 ng mga katropa. Katropag Philip Kiring Mount Time Check. Gitod gini ka na to sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay sagol ga glutathione o collagen. Kape nga makapaputi mga katropa. And of course magkapahami sa to nga panit na mag Santhone Gold Coffee Mix na.
0: Bullseye.
2: Check on ata katropang rap-rap o gabaga balita gikan sa mga kaubanan. Di ay natumbahan matod pag balay. Di ay sa kalalaki na angol mga katropa human ang iyang bahay natumbahan in tao ni kahoy. Di ay rin napita katropang rap-rap na kundako ganyan tao ni damage o sa maning amatang sa kahoy. Ano man eh, doon na mo yung mga kuandiyan, mga kahoy nga, sabto ninyo, nagbahirig na katropang Philip. Magpatabang mo sinyo ang taga CDRRMC, CDRRMO, o di man katropang ka Philip, request naman ka na nito, nga patabang kag putol. Kaya sa Marisgo pa yung taon ng kinabuhi, binaka-standby atong sirens katropang Benji Talisico sa latest update.
0: Live report.
2: Katropang Bentars? Kang Eric na yung natumbahan sa kahoy. Okay, kang katropang Eric Amaro. Babe, naka-standby, katropang Eric.
0: Live report.
3: Mayo ka butag, katropang Janly, katropang Philip, mga katropa, swerteng na luwas, no? Ang usa ka pamilyahan nga nagpuyo sa may sityo Kalubihan, Barangay Kalusan, Cebu City, human daw sa wala na ni Mahitsura inang panimalaya, katropang Janly, katropang Philip, human na tumbahan, o dakong kahoy sa eucalyptus, no? Alas 8 ag kapin, ang takna sa kagabi, amupan manalay, gipanag-iya ni Roy Templado, da, usa ka magtutudlo niya, doon ay, kuan na, upat ni sila ka sakop sa pamilya, siya, niya, yung asawa nga, usapod ka magtutudlo, kunya babay ug lalaki nga kining anak nila katupag Janly katrop Philip ha giingong sa wapa ang hitabo daan na gini silang nagbantay-bantay ning kahoy katupag Janly kay nagtahirig naman ni ang mong kahoy niya sa mga nanglabay pud nga mga bagyo murag na tiwasan pagid siya ha ni request na ang kining mga residente nga unta mayuntag maputol sa barangay mapakita ang tumagi kay samtang nagkadugay nagkatahirig siya unya anar bagoy mga balay sa duol sa manlang ani nga panimalay sa mga timpla Katropang Janly, Katropang Philip, mga kahigalaan. Apan, mautod palagi, wa magsunis barangay kay ang ingon po sa barangay, magkinhanglan og 3 cutting permits sa DENR. Katropang Janly, Katropang Philip, hangtod nga ang maong 20 ka tuig kapi, no, nga kahoy sa iyang pagsigig tahirig, natumba na ginoon kagabi, Katropang Janly, mga kahigalaan. May nalang gani kay ang kining tigbala in town, nga composed of, upat kami yung bro, naa sila speed-pid nga bahin sa right side sa ilong panimalay, dihang natumba sa tunga-tunga yun nga bahin ang kining kahoy sa kining ilang panimalay, Katropang Janly, Katropang Philip, mga katropa ang unang nadunggan sa mga residente sa pit daw sa dunay ng piti-piti ba posible ang pagka-crack na to sa iyang mga ugat-ugat Katropang Janly, Katropang Philip kay wa naging kapugong sa pagtahirig sa maong kahoy nga pagka-kwanin human sa piti-piti dako nga lago o kusog nga lagubo may ilang na dunggan no? So pagtanaw na pag-check nila so mao ni ang kahoy nga eucalyptus tree no ang lito natumba sa panimalay panay nga timplado Katropang Janly, Katropang Philip mga kahigalaan. Dayang gi-rescue lang, gi-check lang kung kumusta ang kining tigbalay kung naunsa. May nalang gani, ang kining 19 anyos nga dalagita o sa mga anak sa kinamagtayang templado na gasgasan na gamay ang iyang tiil, no? Di ra, kuan, kanang grabe, minor injury lang, Katropang Janly, Katropang Philip, kanyang tulo, luwas kay naman sila sa right side silang panimalay, dihang na hagba, na tumba ang mong panimalay. Kaya kung, kuan po ito, katong bata nga kining gitole o sa mga anak sa bayang templado, guwa patutuli, posibleng nagduwa pa itong computer, naas tunga nga bahin, posibleng ma, datukan tao ito, Katropang Janly, main lang gani, kaya yung ginagituli, sumuto, ni unad to skwarto, Katropang Janly, Katropang Philip, mga kahigalaan. Pero ang Atol sa pag ato na to din to kagina do na tay mga resident ni Nabi do sa dapit katuan sa Electro Pilipa di lang gid sila magpa kini pang interview nga kana bang recorded ilaha kwan lang ni paabot na sa silang bagulbol dugay na gid ni nasli mo sa barangay kay do na nay pipila ka mga kahoy sa prior aning insidente ilang gid reklamo nga to sa barangay wa may action no magbalik-balik sila to magra i-report tandu-tanduon naman sila kanto bang sanli so morning kwan naman kana bang doon ay manghiga yun, doon na kita maangol, mga balay, matumbahan o kahoy sa ilang dapit kay tando-tando naman sila, ignore naman sila nga makikordinate sa DNR, hantun, matumbahan lang kahoy. Di pa kinibang respondihan. Katropang saan ni Katropang Philip, mga kahigalaan. So,
2: Katropang Eric, ang kanang ingunan ni ba nga nag-post na og danger nga doon sa mga balay o sa kinabuhi sa tao, di naman na kinahanglan nga mga yung pagkagpermit. Kay so, imo ng putlon, kay delikado.
3: Sakto na, pero ang mga residente dapat kining eucalyptus tree katropang Philip dangog siya unlike sa mga mahogani unlike sa ubang
2: pero dili man ang taga diha anak man mo putol ang taga disaster
1: pwede man ana oh taga disaster katropang Philip katropang Eric pwede ra magka mo coordinate didto kay lisod man eh og uban dalan magali ni og katong mga
2: crane dalon
1: or na bomb truck si Crisitawa gana bomb truck bana oh
2: kanang mo saka
1: ang uban na magdag sinso atos babaw na man namon sa ngamoy putlon una
2: kana
1: aron safety
3: inisiyatiba sa kinipong tigbalay nga sila nalay ni hire sila untaw mga tao nga kanang hinahinayag putol ngadto sa babaw hantud magkagamay ang kahoy pero wa pay musukol kay purti kon dangog ang eucalyptus tree so mao
2: tanan
3: sila sa barangay ang barangay tandu-tanduon naman sila barangay
1: kay barangay di kita kaya pwede na una ang barangay katropag lisod pag hektanod sa imong pagkatkaton ana pwede na ang barangay moy mo coordinate
2: ang rason sa barangay lagi di sila makakuan kay mangayo pag mga permit.
3: Di
2: man na mao. Di man na putlo ni mo diha. O putlo na ni mo, kay imong gamiton.
1: O grisgo na in tao na sa tao, ang maghuwat pa kag-permit.
2: So naanay lapse sa barangay.
1: Ang barangay na, supposedly, i-inform nila dito ang ilahang taga-disaster. Sila imo tanaw.
2: Di kay mo ingon sila, permit.
1: Dili man, kaya waman na mga yung permit, kay putlo na rong gamiton.
3: Kana may problema gani kay lumdum atong palm tree diri sa siyudad sa Mandawi natumbahan in taw ng bata nga gamay katong namatay
1: mora gyapon mora na barangay
3: Mandawi ni pero ang problema to nag ang barangay ug ang siyudad nagtud ganay kinsay mo lihok kat
1: mo na mo sige na kadaglisod kat tropang Philip although mabasol man to kasi lamay nas gobyerno pero naamsugay mga tao nga og magputol tag kahoy mo katkat Mundong kaog may pamutlon. Kanang kahoy nga, risgo na kinabuhi sa tao. Kinala yung ginamputlon. Pero katong kahoy, katropang Philip nga, gamito lang diya kay...
2: Maligya.
1: O kana, lahi na po na nga isyo.
2: Lahi ng isyo, ha?
1: Pero kanin yung eucalyptus, o? Kay kanin eucalyptus, o?
2: Di humot sa niyo, katropang
1: Philip. Humot, tindot ka. Sauna, di ko malimot. Di has may ba, kanin eskulahan na mo, Lutak Elementary School, di ko graduate. Puno na si eucalyptus niya ito.
2: Lagi?
1: Oo. Kumusta maron ang natumbahan?
3: Minor injury lang. Kana bang kona lang ni? Assess lang kagabi sa CDRR mo personnel.
1: Ni asa man sila mamuyo.
2: Abot na noro si CDRR mo.
1: Karon mo nang abot.
2: Abot na sila kanay trahedya.
3: Sakto na katumbang din ang naka-advantage lang sa kining tumbahan og balay, tapad ra pud nila ang kining ilang gidikanan. So mo ni nga di ara pud sila na nimuyo sa ilang gidikanan samtang.
1: Sige sa may muhatag nila og balay imbag oron.
2: Mapauli pa lang balay ang datugan ah.
3: Manghinaot silang dunay ayuda gikan sa siyudad katrang Zanli.
1: Ana.
3: Makayum-ayum.
1: Ipotol panandaan atong dok. Pila naman sila kabuhat ka request.
2: Permit.
3: Kuan pa katopang di ba na may typhoon Odette. Katong una pa typhoon ni Odette.
2: Hagbay pa.
3: Unsa pa na? Oh, 20.
2: Katong Tino, bisag Tino oh, lang ta.
3: Odette, Tino, mga nana, ila na ning request no nga unta ma putol ni kay naka-post na og kanang imminent danger ngadto no sa mga tigbalay. Tandoon lang po sa barangay niya i-refer nga to sa
2: ipasangil lagi ang bureaucracy.
3: Sakto na katropang inana katropang Philip katropang sali mga kaigilaan sakto natumba na lang swerte na lang gani yun ang pamilya kay sa ilang padong ng magkaon kagabi diri sila na ni sampig sa tuong bahin sa ilang kanapong balay kay kung napa sila naglakaw-lakaw sila sa sala kay na tindahan man ni naba kay gi kanang cater nga kanang customer or nipalit posibleng daghang maangol worse makamsa kinabuhi kagabi katropang sali katropang Philip
2: ay nako.
1: Sige, salamat katropang Eric.
3: So atol yan yung update katropang dyan, katropang Philip, mga katropa ning aksyon po niya sa barangay kay atong sa itong pag-alinaw ito sa dapit kaginan ay mga laya nga katumbaho o ka ng
1: kwalit. Huwata sa sila nila yung matumbahan o niya, ilan na pong riskyon?
3: Sakto na. Wag hapon ma-aksyon nila sila. Atol yan yung ipost niya sa XFM 78.3 at mga nakita dito kaganina katropang dyan ni katropang Philip, mga kahigalaan. So manito kasi kasikikan sa barangay Kulusan, Siyadal, Subo, mga katropa, basta kape ni Sagadan, di ay kape, no? Ka, makahuna-una, sakto niya mga katropa pampalambos cognitive function memoria, good for immune system mga kagalaan, good for heart health. Wanila yung mga kagalaan, ito ng Santong Plus Cop Mix, maoy the best nga kapi ana para sa inyong pagpalambos yung palitan kay kinibang importante nga kwan mga kagalaan ha, gede po ga panglawas sa muntaning panahon sa crisis mga kagalaan. Santong Plus Cop Mix alang sa Diyosang Pilipino, para sa Pilipino sa katropa Eric Amaro, XFM News.
0: XFM Report.
1: Dagay salamat kay tropang Eric Amaro. Kay tropang Janley, ito ang isunod ang report kay kani katropang Benji Talisik. Bigat kay dalay usa ka lang yo mga katropa, nakatasin taon sa sunog. Asa mali ang sunog, katropang Benji Talisik.
0: Live report.
4: Dagay salamat kay tropang Pilip kay tropang Janley padigit kini Osaka. Kaya German National ang inihuman nga may mabil pagkasunog sila may lubong sunog kaya nagkadlaon din sa Osaka Pension House sa kaindahan F. Kabahog barangay Gesso niya itong nagbasasubok kaya nagkos sa Pension House gagawin lang yan sa agaling managsuong Stella o ganyan ang Fe Magdali agaling mga sunog ito pang dyan ni agaling mga Philip kundi ay matupang ang sunog diya sa may agaling stat room nga may sa maong nga Pension House agaling mga biktima gila sa akin ni ang bombero nga mo ay nagkibisikin sa kanyang mga sunog si Thomas Hans Schemer o Schemer si Daniels o niya kisa bauto pa akin ni maong akin ni maong foreigner ang karana nga nag-chicken sa mong labit nasiran nga pasado alas 4 karong kadlaon ang kanyang ni maong kanyang ni ang maong karayo dito ang sugod kini sa cyclone kinisubay sa ito pag-pamuta na sa kanyang mga nag-sikin yung man ang kanyang nag-akuan nag-take care sa mong pinaus sumapa nga kahit lang nga doon ay usag kabuto ay nagdungog hangatod kaya nag-check in dito na nga nakita ang kanyang asuon niya pag-abili na sa cyclone doon ay nagkong kaya mo itong matama ang mo nga dito sila ng gawas lagip na ang kanyang mga customers nga nag-check in sa mga repeat na sila nga yung fully book ang kanyang personal sanglit nga karaari kini apan daging mag-check-in nga mga alang yung umagin nga mga transient nga mga akin tao tungkol kayo si kabarato sa mga personal house
1: o barato or dekade katropang mentals tagpila raman niya deh katropang benze tagpila raman niya diha barato or dekade yung pension house.
4: Yes, kay Kuya Kito Manjeli, kaya nang karaan sa Pension House, kaya nang kumibin lang. Ganit, doon na po yung mga nag-check-in na nga monthly rates, tapos yung karang daily rates kay katong...
1: Okay, ginamaramas light materials, no?
4: Yeah, doon na siya kay Kuya Kito Manjeli, ang pinakakaraan, kaya nang usa, kaya nang gitawag ng maanyag Pension House, o niya, ang kaya nang usa, kaya nang siya ng rules bar ng Pension House, tapos ang kaya nang doon ka Pension House, pulos na yung marisoon. Ang kaya nalagya kaya sa manyag mo si Afi Magdali tapos ang kaya usa sa Stella pero ang kaya mas dagong danyos ang kaya manyag Pension House kaya sa ang umiwi ng mga kwarto niya mabuni ang kaya ang dagabo kaya nag-check-in niya kaya napito ang tagdugay o niya na po yung mga transit niya kaya pinalakad lang mag-check-in sa kaya mga Pension House o niya barato na po kaya naman dyan limoto nga wakto naman kaya nang buntag o garagad laon na dali nga may katapagkinin kilayo kay nagsugod sa ground floor niya, may katay ang kanyang mong kalayo sa pipilang kawang kwarto sa abang Pension House. O niya, iba na ba na sab, nga mabot sa 8.7 milyones ang danyos sa kanyang mong sunog. Ang kanyang mong foreigner, ang kanyang mong lang yung nabatay, kito ba dali, yung lagway nga, ako na siya ganang kiyabiso na siya ngayon nga mugawas ko at kanyang mong katakong kalayo niya. At kung siguro ka ba ito ba, ang kanyang mong lang yun, libalik sa pagsuod, kaya gipangita o gikuha yung passport. Atot niya, wala din niya magkagawas ka ito ba siya kaya trap o posibleng ka na supplicate may hundas siya kamatay ka ito ba siya kaya trap ka Philip.
1: Sige, salamat kayo katropang Benji.
4: Yes, mga ito ang update report niya ito pag-verify ron sa PNB Mandawi kung si possible ilang himuog ron labi na sa kaya na kamatay sa Osaka Geo National o kung si Pagyan sa pagpangita o kinipag-locate sa kabanay dito sa nasa Germany. Kato pag-jali ko ng Pilipinas. Mga abang jali po, yun po, sa Mandawi, kinabunan ka nasunog, ngayon mo ka nagalaon, diya sa Barigueso, sa Maog, sunad. Katro pa, ay magkalimut diya po sa pagkapas ko doon ay, sa Santone Herbal Oil, makatabag ito, labi na ka doon ng mga kanyang panagit sa lawas o kanyang mga kasukasuan. Santone Herbal Oil, hindi mo, sa Yastol Incorporated, mapalit sa pharmacy butika sa iyong lugar. On board ka na sa patrol, kaubalik ka na pang General Reblado, alas na sa Pilipino para sa Pilipinas si Katropa. Banjo Talisik, XMMU.
0: XFM Report. This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C.
2: ZagZFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 9.44.
0: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
5: XFM. XFM.
6: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santone Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
8: Marlene, Achia, nasiyot akong bumiyong piging gasiyot. Nang huwag akong mabungod. Binog akong Santone Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya.
6: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday si Neil Canyero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Yabaw de Oro. Sa akong protest at umiagi, wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong tabon, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
10: Bay, on set ng orasa, bay.
11: Oh, ako gibaw, bay. Nagpag-assume lang ko din, eh.
10: Ay, ay, ay.
11: Ay,
12: exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Skirka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
17: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
19: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
21: Abli na.
20: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 9:50 na kadropa ka, Philip. Kini maong time check. Gitot gili ka nato sa Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C, pampaligon sa itong immune system. Magiging tapton sa mga sakit-sakit, mag Santhon Vitamin C.
0: Bullseye.
2: Check tagdugang balita. Ato gay checks kadropa ka, Eric Amaro, kadropa ka, Philip. Desiotso anyos, ganisod sa di iyang bay. Atay na masahian gan.
3: Uy.
2: Sikops kapulisan, nag-standby na sa katropang Eric Amaro.
0: Live report.
4: Katropang Adjali, katropang Philip, 14 pun uga, no? Aning usa ka desiotso anyos nga lalaki kinsa, kuhan man, ikalit ba rin ka sud, no? Nasakpan lang ni sud sa Panimalay, alas 2:30 ang taknas ka puno na, din ang subs may 47th Almenda Street, barangay Kasambakan, Cebu City, din ang dinakpan, pala na ni, ato a certain Glenn, no? Kani si a certain Glenn, desiotso anyos, way trabaho, taga Lumbang Consolacion, pero nabuti siya din may Kasambakan, ha? Gipanakopli siya, sa Tigbalay, si Kualang, a certain Genevieve, no? 39 anyos, dalaga og residente sa Kinipog, Bacay, Cebu City, kay Diina. Matod pa, ang kriga suspitsado, gidakop ni sa grupo usab ni kining Jeffrey Escultor, no? 30 anyos niya taga Dripods may Almendas Street kay matod pa ang kining suspect nasakpan ni kalplaga su dito sa Panimalay sa kining maong babae sumaniporting kuyawa kuganga kay naglain na pong huna-huna usab sa maong babae sa motor ni sagit nagpakitabang nga miresulta po sa pag-alarma po sa silingan o dito na na caught in the act, so dito sa Panimalay, so kay kuhan pa ni katubang sali, kanabagi pa possibly pagawas ni mao sa mga lalaki o niya kinibang samtang, gikupta ni sa kinipong arresting officer katubang sali, naagay mga ni Koot, naagay mga ni Aper Katubalig to report ni Masahi sa may kuhan po na, kanibang ilong, ulo kinipong kalawasan ni katubang sali, mga kikilans mo ito nga maayog yung pagkakabantay mo makita sa kinipong hulagway nga nakabandage ng uni ni o niya ang sina na yung mga daghang lama po sa dugo kay masahian mo gano'n. Huwag taman katubang zani katubang Philip mga katropa ha. Din ang kining dinakpan magatubang ni og kuan po da kasong trespass to dwelling no diin gigatak na ipasaka usab karog adlaw katubang zani katubang Philip mga kaigsunan. So far katubang zani katubang Philip pag hingalaman sa kasigasgikan sa police station for Mabulo police station mga katropa balas na pag kape ni kaita di ay kape nga the more we drink the healthier we are mga kaigalan. Ayaw po ng kape nga samtang magsige mo kape magkataas inyong tolerance sa caffeine unya magsige palpitit na inyong kasing-kasing kay dali mo tikpi na mga kaigalan aritas kape nga mas magkataas ang atong lifespan kung uminom ta Santo Plus Cup Max mga higala ginamas kasinigan nga Yes Wealth Incorporated alang sa Digos ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News
0: XFM Report Bullseye
2: Katropang Philip, apiki sa oras. Asinigon sa kumong sa'yo kung extra, pero...
5: Hindi sa'yo, mga yapon.
2: Hindi lagi yapon. Ako naman. Kung tayo singkor mo sa padong, baka mo ganito yung extra. Walang tayo malapas. Upan-upan tayo pagbalik, guys. Lunes na po, ha? Kuya
6: Carl Amiga, good morning.
2: Good morning, dyan, Kuya Carl. Nakay mensahe pang gamay, okay na? Partner na dress master control, banggitan. Happy tayo sa gamay expose mong talent trap, guys.
6: Happy tayo sa gamay ko.
2: Apil man tagliga, katropang rap-rap. Apil siya sa seleksyon ko na. Request man siya nga.

0: Tao naman na lahat, ah.
1: At ang partner dress, Master Controls, katropang rap-rap, ang Pangita, dress newsroom, katropang Aldi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako na is katropang John Layman Chavez by King.
0: What's up, mga katropa? Yung certified turbo user, katropang Philip Aquiles.
1: Salamat kay siyong pagpaminaw, maing buntag sugbo. Dalay ko ng Diyos, katropa mo, exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. Og ang sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakarulan din o madugayan kung tutok sa computer. Maglo o magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action Mapod o pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala kong nagduha-duha ginom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, iNews at Tagad Jensen.
5: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Sunphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs.

0: Atong gitray, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Itang mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
2: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. 10:06 in the morning, mga katropang oras. Hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunanya ito ang Santhone plus Coffee Mix. Katropa, start your day with the right coffee. And especially sa mga coffee, medyo choosy when it comes to your coffee. Kaya medyo, ado yung mga kape yung makahatag o side effects sa itong kalawasan. And I actually recommend, isa ko ang ginagamit isip o sa ka-person prone to hyperacidity. I always look for the right coffee when it comes to my coffee game. Kape nga nun na yung mangustin, soya powder o malunggay, mga katropa. Ang Santhone plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide. And dito palang daan sa benepisyo nga makuha ninyo tungod kay ang coffee nga Santhone plus Coffee Mix, tungod sa lahi-lahi nga mga benepisyo nga makuha niini nga sagol sa ato ang kape. Alabi lang ato ang soya powder plus nako nga medyo gabantay sa timbang. Ang soya powder, nindot niya partner when it comes to your diet tungod kay taas ning fiber and of course, aduna pud kiniya protein. Sa mga katropa na ito ng medyo very strict when it comes to their diet niya. Ganahan gyapon sila mga pi. Well, ang kape nga partner ni Rina Oga, di magul tungod kay low in cholesterol, low in saturated fat, cholesterol-free, lactose-free, good source of omega-3 fatty acid, and source mag kinin sa antioxidants, and high in phytoestrogens. Phytoestrogens, mga katropa. Santhone plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.

0: Stephen Bishop, I Might Be You. 10:30 in the morning. Sa programang Wanted Kilig. Hello po. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan. Ayan. Luzon, Visayas, Mindanao, may pagpamina.
1: Ayan.
0: Kusog na ka akong headphone. Nabungol ko itong apart.
1: Ayan.
0: It's Friday. Thanks God, it's Friday. TJIF. Ang uban, it's Tagay Day for them. Kaya wala man nag-iilang nag-iilang schedule ng uban.
1: Ayan.
0: Ang uban, mag-WhatsApp ko niyang alas 12 para sa schedule. Pero again ha, remind yourself na drink responsibly. Ibutang sa tiyan, dili sa imong ulo.
1: Ayaw!
0: Okay, pakibutang ko kuya, kay dili ko kaga... Ayaw lang to sa basurahan kuya, oy.
1: Ayaw!
0: Anoy ka dyan sa bangko kuya. Oo, kay kuan. Abot akong kuan parcel. Salamat kuya rider. Shout out sa mga rider nga kanunay taas og pasensya sa wala dili taas og pasensya bay mo oy. Diba, good morning sa mga rider nato din ha. Nga, sayo kaayo na nga lang sa ilang mga deliver. Dili lang rider sa mga parcel, rider po sa mga delivery food. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Nabigyan kayo ng lakas ng katawan. Kuya rider, uminom kayo ng produkto ng Yes to Health. Ayaw kalimot ha. Ano na tayo sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Para mag-turbo ang kuan. Ikaw siya, pag inom mo ka ng mga pampahimsog sa iyong lawas, kaya pirmira mo muna sa gawas niya. You know, the weather is unpredictable. Muulan, muinit, muragbatasan sa babae. Dili usay isad masabtan. Sana all. Ana sa Sikyong Village. Sikyong Village. Namig XFM sa Patira. Hi, DJ. Hello po. Alas just 33 na katropa. Time check is brought to you by King Dragon STLs where it is resolved. Ang 10:30 a.m. draw. 241 10:30 a.m. draw. King Dragon STL. Where it is resolved. 241. Correct. Unsay chada imnon pagpagaynaw? The turbo dietary supplement for men. Ano pa ba? May iba pa bang sagot niyan? Sabi, isog ba? Ati J, Ati DJ, makalakas ang capsule me. Amot siya na. Sa turbo rami din niya. Wala may ubal ginakuan. Ana siya, New Town, Lapu-Lapu. Niya, ang sabi naman kong Lapu-Lapu. Naman ay kong Lapu-Lapu. New Town, travel the Philippines. Naku, Zapatera. Sama na ako ng kuan. Hello po, anyways. Open na nga itong linya, ha? Again, I think natin color nga babae nga. Gusto siya nga kita tawagan na to siya. Pero later na to siya tawagan, okay? Good morning, Ma'am DJ Reyna. Always be na minaw. Hala, na minaw daw sila karon. Unsa nga frequency daw, B? Salamat. Always mo na minaw. Tama na. Sobra na yun. Sobra-sobra na yan. Nila Carbon Tanupan, naminaw daw sila ron sa tagsara mo comment. Oh, thanks daw sa pagbasa from Cortez Buhol. Hello po si inyuha din na i-heart natin yan. Gatman, a Benji. Good morning, Queenie. Queenie Chinita. Wow! Queenie na po ako ngayon. Iba na po pala ang aking fingalin. Hello po. Good morning. Shoutouts sa taga JC Store DJ. Mga cute kaayo, gikan kay On Kelsey. Joel Jimenez Besa, good morning. Guwafa nga DJ. Friday na po, DJ Mingawon Minimo. Ah, sige. Mag duty na lang ko diri ugma. Bahala gway technician. Kaya may gangon manday mo na ako. Good morning, DJ. Gikan kay Nympha Dalusa Perito. Hello po, good morning. No, June Menzo, Charlie Mar, Terias. Good morning. Pa-shoutout sa Asterias. DJ, salamat. Nelly Yuson, good morning, DJ. Your RC. Ngalami on. Yes po, totoong chismis. Hindi po, hindi ka po nagkakamilinis, Nelly Yuson. From Acofa Villa Hermosa Negros. Hello po. Hello, Charlene, all the way from Bukidnon. May Magdalena, good morning. DJ Guapa, shout out ko ni Eman. Diha sa Leyte, og sa Magdalena family, og sumampong family. Gika ni May from Ronda, Cebu. Ayan, sana all ito si May. Gina-shoutout na lang niya si Eman pagkatapos nilang naging successful ang ilahang wanted kilig. O, diba? Okay, kayo na yung mga masasayang buhay. Diba? Kabiter sa DJ, oy, dili niya madawat nga nakatabang siya. Tiyos, dili oy, char lang na siya. Thank you, D.I. Oy, og congrats. Maingon. Congratulations. Shoutout kay Jumboy Mihia. Gikan sa Sarangani. Hello po, DJ Lambert Mangyaw. Morning, DJ Lamion. Huwag ka na masagpusta akong kuan, oy. Bagong pangalan. DJ Lamion. Lonnie Mar Gonzalez Rizula. Hello po, may buitag man pa-shoutout po sa Barobo Sorigal del Sur. May pagpaminaw sa inyo. Hadya, Ma'am Arlene Placibe. Nga naminaw karon sa May Mandawi. Kaduman Mandawi. Hello po sa inyo. John Nalan Imia, Angie Remo, and of course, mura to, Angie Remo. Kanaminaw karon diya sa may Sagbayan, Buhol. Kuya Viv, volume up, DJ. Dili na uy, kay pagaw ang babae niya kung makuay niyong saon na lang. Hangtod alas stress, pabaya ta din niyo. Baka di kayanin. Hello, Brian Chavez. Unsay number, DJ? 0959-994-6868. Natin tawagan unya taod-taod, pero unya na. Sa pagbalik na to. Kung kailangan mo manawag, pwede na po. Depende sa inyo, ha? Napunta isa ka caller line, 0928-5508-727. Malikod ako, 0928-5508-727. Isa ka number, 0995-994-6868. Kung wala mo kaapas, halaad tuwa sa akong Facebook Live. Inara mo kuya sa akong Facebook Live, o. Makita arata na number. Para bakuha niyo ang correct and exact digit. Basin po, edi ta maka-request og song, DJ. Depende. Depende kung ganahan ko. Maldata. Sige, inay lang ko, Kuya V. Kung unsa man na imong kanta din ha. Ano, mabagay na po sa ako ang playlist karon. Ah, since day one, I'm sorry, di na ko ma-play. Kay more on classic ta karon, Kuya V. I know that song, trending mga karon sa TikTok sa since day one. Ay! Shoutout kay Kenneth, yung nagtimpla og kapi, DJ. Ingaw si Kenneth, bing, apilan kong timpla, B. Wala pa ko kapangapi ba? I feel like I'm not ready to face the challenges for today's video. Diba? Masay MYSB. Masay na MYSB. And MYMP na ko ni Balan. DJ, magbalik lang. Ah, sino yung nagkanta? Ibutang sa dal singer, oy. Kaya pag mga kuha na pa niya akong playlist din ni Oka na sa kadaghan, like, isa rin kuha. Isa yung title, dahang singer. Hello, George Darce Jason. Shoutout day ko sa mga ever good boys na nagpamino karon. Sila Agaw Alvin. Si, kinsa man ni wait. Oh, naradi. Agaw Joseph Busmanos. Parang Kevin yung boss Alberto. Ayan, hindi tayo nagapakuan. Sorry ka sa akin. Good morning, my love! Ayan, my love na si Cedric Javier, oh. Para bang binigyan niya ako nito ng pang-ulam. Hi, DJ Pasara from Canlaon. Hello po sa Canlaon. I recently noticed and found out na bago inyo hang frequency diha sa Canlaon. MYSB, Skastakli. I don't know, I'm not sure, ha. classic song magunta Kuya V. Pag classic song, Stephen Bishop, Christopher Cross. Ano ako mga atake din ni Karun. Ano siya, Kuya? I hope you don't mind, Kuya V. Ano ba, Kuya V? Oy. Jones Montenegro, ako madam, dako ko, pero dako ko bunal niya, single pag yun. Eh, giblas ka. Giblas ka pag ayon. Rosalyn Rabor, hello po DJ, pashoutout from Canlaon Oriental, Negros Oriental, o pashoutout po kay Arman Bayarkal. Hello po sa inyo ha. Marjun, hello sa imo ha, taga South daw siya. Pahakla po. Sani, good morning. Shout out di ay. Mali di akong gingon. Mali po di spelling sa mong shout out kay South Mansad ni. No, sa Mansad ni siya. Ay. Shout out daw sa taga Pahakla po la po Cebu. Hi. Hello. Ayan. Magandang pagpapakinig. Magandang umaga at asan naman nasa mabuti kayong lagay. Oh, I mean, kalagayan. Di ay, liday lagay, day maliday ito ah. Very wrong. Oh my God. Okay. Shout out the aisle. Belated happy birthday to Joseph Gara. Ayan, si Joseph Gara. Isa sa ako mga amigo. And I'm so, so glad nga ihangi. Taga-chance nga makabisita din sa ako ang programang Tatak Local last Sunday. Sika tropang Joseph Gara. Good morning, DJ Guapa. Shout out ko ni Eman Diha. Ay, ako na rin nabasa. JN. Hello po, DJ. The Polo Bye-Bye. Hello po sa inyo. Hello po, ngita ko og single ladies. O panawag mo, dili manangit na nako kay dili na ako obligasyon din ha. Ang inyong obligasyon dali manawag kamoy manita og inyong uyabo. Shout out DJ from Iligan City. Ang lagay dili DJ o kaya na ilang lagay. At dahil dyan, I'm happy. And yes, it's 10:42 in the morning. Another day, another ka-wanted kilig ka-tropa. Pwede kayo manawag, taod-taod. And yes, murag taod-taod po, manawag po ko sa akong tawaganan. So I think, bantay lang ninyo og basig. Maona ni inyong ginapangita ka-tropa. But before that, or before anything else, sa mga naghinuktok karong orasa, sabi na kay ang uban, sa'yo pa lamang instead nga ugma pa ang walay trabaho karon ni absent na daan. Nakalib daw. Oo. So sometimes naghinoktok ka din ha. Here's another song from Stephen Bishop. This is a song na newly lang na ako madunggan nga murag bago sa kong pandungog and I really like it. It's maka in love. Para ni sa mga parehas na ako nga single pero once makadungog ko mga love song kay murag ganahan sila ma-in love niya pagkahuman pag mahuman ang love song kay dili na ko. Again, here's something new in my life from Stephen Bishop sa programa Wanted Kilig sa 88.3 88.3 88.3 Ayan. XFM Cebu.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textile by Trendelfish Anyers, taga Marco Day. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damog ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judo kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na

0: gamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
8: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: 煮饭 ，exciting！
1: 三顿 plus gold，
2: ako si Don sa kamaestra,
3: magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan is Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Alas 11:09 na sa kabuntagon sa programang Wanted Kilig Katropang Oras. Hato sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na guna diyang atong Santhone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, pampahimsog sa lawas. Dabi na sa mga katropa na ito diyang very active, especially sa mga always nasa outdoor. And then, dili maproteksyon nilang panglawas mo. Ang dali kayong masakit, mainitan, maulanan, tungkol sa nagkalailahing dagan sa panahon. Well, make sure to protect yourself against viruses and diseases, katropa. Santhone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, dili lang gama sa oranges, gama pod gikan sa mangustin, mga katropa. 10 or 11:10 in the morning, mga katropa. This time check is brought to you by, again, sa mga produkto sa Yes to Health, ang Santhone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.

0: Christopher Cross, Arthur's name, theme, not name, Arthur's theme, 11:17 in the morning, mga katropa sa programang Wanted Kilig, and you're still with me, DJ Reyna Chinita. Yun na yun. To find a girl, I want it already. I already seen here. Lisuda sa English, oy, murag dili makuha how to English. He already seen her here, so pretty. Ayan. Karon ka mo tawag, yes, Sheila. Kanang katropang Jai. Ako gisend sa imo katropang Jai. Please kanang sa pulgoso Jai. Wala rin problema. Kung replyan sa nato niya siya. Okay. Kanang ka number katropang Jai. Palihog kong tawag, ana niya. Nabi ko na kung istroy si Jairo kay kanang kuan. Para dalirang transaction. Kasi si Rafael pud ni. Paglambingon sa di mo, mga sabak man dahil yun. Shout out po sa ating mga viewers. Kay Keith. Hello, Keith. Kay is your boy, Jeff. Diba? Roberto Kamit. Hello po. Good morning. Ayan. Ako sang reply yan si Shella. Kay basi niya o kanang abi niya. Wala na ko gitawag. Years. Yes. Karobi mo tawag. No more tomorrow. Kaya ako tanong siya, okay, karo mo manawag DJ Dili, ugma na, kay Sabado, ugma. Pwede day na. Ah, char lang, di. Masuko di ha. At sinipasan itong mga shoutout at pag-greetings din yung mga katropa ha. So itong mga katropa din hanggang medyo busy kayo sa adlong Biyernes. Ilabi na kayong uban di ha, tighi mo og reporting. Basta end of month, grabe ang mga reports sa mga opisina din ha. Shoutout kay Miss Anna May. Oo, isa na sa mga, basta admin kating report. No? Shoutout pa kay Joseph Gara. Sa yung upcoming concert. Yung upcoming concert na mahitabo dito sa kung ayan. Dito sa may Bohol Cultural Center. Ihang major concert nga uli. Balik lang tao sa kung asa tagikan. Yes, atangin ninyo ang concerts. Sa mga bulanan din na ha. Sa mga bulanan yung nakaila kay Joseph Gara. Joseph Gara Major Concert. Maka-proud man ni Oy. Oh, nanalo tong caller sa Picas Linia. Ang bilis! Ay, pagka-press sa among DJ Oy, mura mag-isda. Oo, fresh niya. Pula og mata. Katul kay na lutuan ba sa pula og mata? Ana to ang caller sa Picas Linia. Delete na nako ni. Delete na nako ni Dugay-Dugayon. Hello sa imo, Sheila. Maing buntag. Sheila, ako ba'y naririnig mo sa kabilang linya? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Sana naman ikaw'y handa na. Ayan. Nandung, hello. Hello, Mas. Hello, Mas. How are you? Oh, Ace! Ano ka ba, Ace? Nagrabe ka naman, Ace. Alam ko ba yan ang account mo dito, Ace? Ayan! Ano nangyari?
1: Trabaho dahil yung ba?
0: Unsa?
1: Muta na siya basta siya klaro.
0: Ano may klaro? Unsa di ipagutanan niya sa imo di ay?
1: Muta na siya nga kanang pangitag trabaho na
0: Ganyan ka niya nga pangitaon, papangitaon ganyang trabaho.
1: Oo nga, walay kuwadre sa mo.
0: Imong giingnan. Imong giingnan sa imong situation o nga nung dili ka kapangitag trabaho.
1: O, kung giingnan siya dili, murad siya nga namugos, dili ba?
0: Pugsun ka niya papangita o trabaho?
1: Oo.
0: Pang-apply lang sa iya ha, basi na siya trabaho. Kay klaro sa DC Ace, oy. Mag-consad mo, oy. Maging empath sad mo, oy. Nausap sad mo, oy.
2: Ay,
1: ang
0: ganda ka na. Nga na, mangumusta. Gidit, sura ka niya, gay. Kung dahil nga pa.
2: Ay,
0: ano ka gusto niya matrabaho na kada? Yun nga, mo ganino ang imong situation. Dili ka kapangitag trabaho din, ha?
1: Hindi mo niya, Beijing. Ngita yun, nawa na ko replyan yun.
0: Betaw. Anyways, I would never say anything about that, no. It's not my life. Instead, aside ko mga yung tambag sa kuha si Kuan, si Sheila, but I'm not in the position to say anything. Ang gipangita ni Sheila, kanang tao nga mo sabot sa iya, ha? Huwag mo siya nga buhi o ninyo. Ay, buhi pa, mag-ingita ka, bubuhi din mo, day? Ha?
1: Sige.
0: Nangita ka, bubuhi din mo?
1: Tuna, ha?
0: Ayaw, sad. Ayaw, sad, ha? Ayaw lang, sad. Kaya nga naman, kabaw ba ka, day? Wala mo kung mag-ano, dili ko mang-discourage din mo, pero... This is to, oh my God, am I gonna say this? Basig makancel ko ani. Pero who cares? I-cancel ko ninyo, di ba mo ko sikat? Kababa ka, day, kung ikaw ang babae, niya wala kay kwarta, wala kay buha, tapos mangita kag lalaki, kasagaran yun, no? And we end up being, ano, Jod, makuntahan og lalaki, ingnon ta sa lalaki nga, ah, wala kay laing gibuhat din, he. Mangayurag kwarta. Ay, na. No. Tinod, be, na, ha? Fiyurag yun ang mga lalaki nga, kaya nga, labi na mga lalaki nga kuan, kanang ginatawag na tong, they are capable financially and ang ilang panglantaw sa kinabuhi taas na kaayo. Pero di ba ito masiguro ang mga lalaki nga ito masagatan mo nang just be careful. Okay na, actually mga lalaki nga ina nga kwentahan ta sa atong gipang tulon. Ngayon ang ako as a single lady, naadyo ko'y trabaho kaya di na ko gusto nga kwentahan. May napagsugod palang kwentahan. Ani day na pagka magkwenta day ko and day Sheila in ani day no. Adong ka to day. May pala sa kay malita kay si Chinita. But anyway, naman jeep mga lalaki pud nga andam pud nga mo support financially. Pero mas i-recommend yun ako nga as a woman na atay sarili na itong income. Pero for now, sa imong situation, Manggod, according to your statement, naglisod pa jud kay, ingon pagay ka nga, layo sa opportunities. And then, sa napaydahang rason, hindi na ito na-discussion kaya di man na-appeal sa ito ang kuan. Nga naman sa DCAs, uy, di man sa ka bumusabot. Dili mo sabot, oo. Ayan. Totoo ang chismis na maganda si DJ at kalami pa, yummy pa talaga. Huy! Oo. Kung may mga chismis man, it depends on their situation man sa Chinita. Exactly. Maging anak ko nga, sabdo sa ninyo, oy. Wala pa gani mo kadungog sa situation sa tao, inyo na yung ipugos nga inaani. Do not impose anything unless if you're on the same situation. Anyway, si Sheila, 21 years old pa si Sheila. As of the moment, Sheila, ang ipakita na magod ni Sheila ka na makasabot sa iya, ha? And si Sheila Ford, di mo mo pasabot ka ni pong ubang laki, no? Mas masiguro, ahay! Gisapot naman ko siya, oy. Undang ko na ito ni Shea. Gisapot ko na yung Shea. Shea? Gisapot na ko. Gisapot na ko. Ang gusto naman good ni Sheila good, gusto na niyang maka-istor. Sa pagkakaroon mong good si Sheila, naasya sa status niyang kinabuhi nga she's still figuring out life. Wala man ingon si Sheila nga gusto din siya mangitag laki para mabuhi niya. Wa mo kabalo, you cannot judge someone's life. Kapag siya niabot sa peak, ako gani, I started my journey. Dili man po ingon 20s. Oh, naman ko siya almost 27. Ana. You would never know. Tanawa itong nagmaliit sa ko sa una. O, masige, nag-chat-chat ka ron. Nara ka sa message request na ako. Ana, si Keith, Sheila, oh. I need more info about Sheila. It makes me curious about her. So, si Sheila, as of now, wala siya nagtrabaho, wala po siya nag-skwela. Tama ba ko siya? And then she's 21 years old and I like Sheila. The very first thing na notice na ako sa iya ha, sa among unang call, she's full polite, 'di ba? I like polite people. Ana si Vinvin. Ako'y buhi anang sila mambi, daghan saging diri kaon ramang ka na siyag saging. Ay, sa diyo pa ka ng babaeg saging rag. Uy! Ayaw! Ay, sabasad mo, uy? Ako say mo ingon kay sila nga ayaw. Ano mo, sugot na mo na muna mangkain na kodrig overtime sa trabaho?
2: Ayaw!
0: Ay, pag uli na to, pagkanura ta sa itong laking saging. Salay nga saging, mukaon ko.
2: Ayaw!
0: Ay, bata pa ni si Sheila, ha? Oo. Ang sa may gipangita gani ni mga edad si?
1: Pwede na po ikaw magkuhan din, Jimar.
0: Magbuot-buot. Ako rin magbuot-buot. So, what she do for a living? Si Sheila karon wala pa siya. She's still figuring out life. Ana, ragod akong maingon. So, honestly, nakasabot ko ni Sheila on her end because once in my life, I was there also. Napo ko sa time nga wala pa ko gibuhat, wala ko nag at the same time wala ko ning eskwela that time and then I'm not working at the moment. Diba, oh, asa man ko karon? Na diri sa radyo. Hanginon na.
2: Ayaw!
0: Pinamay. Diba, you would never know. Si Sheila pa mang gudroin, di rin ako i-share sa inyo kung unsa ang iyang situation because it's not my story to tell. Depende na sa gusto makaila kay Sheila. Ako, dili ko mo disclose, ano, si Sheila ra ginakabalog unsa to siya. Not totally stable, she needs someone who guides her through this cold life of adulting. Ang gusto ra gud ni Sheila, no? Someone to talk with. Oh, wala ako siya niingon nga gusto siya og kanang uyab dayon or ba na kay she's young. My God, I'm not recommending to have a boyfriend and husband at that. Based on my experience, no, dili jud siya on. Dili recommended yun. Gusto na ka maka-uyab dayon, Jay?
1: Pwede na po ka ng friends.
0: Oh, friends lang sa agon. Ayos ang automatic uyab. Kay, kanong uyab, uyab, manguday, dalion na to, day mailad ta.
2: Uyab!
0: Diba? Kahit may ginagawa ako pag narinig ko boses niya, parang nakikipag video call na alala ko. Grabe naman sa this is steel heart, uy.
2: Uyab!
0: Kaya na pagkapalao. May mo steel heart, ha? Oh, is she, did she finish her studies? Oh, kung gusto mo makahibaw, ana, how about tawagan ninyo karon ang atong linya sa 0995-994-6868. O kamo na mismo ang mangutana sa mga question ninyong gusto mahibalaan kay Sheila. Sa gusto pagid makaila kay Sheila. Ang gusto ni Sheila, I think, naa sa mga 25 pataas, kutob lang takuan, 28 siguro. Para pud mabagay-bagay ra pud sa iya ha. Oy, di lang pud nang kanang 50. Kay mura pa tay nag-groom ana oy.
2: Ayaw!
0: Good morning DJ RC. Pinaka DJ. Unsay pinaka DJ? Wala nga ni imong script. Pinaka DJ sa balay ng lupa. Ano ba yan? Always watching and listening. Gikan kay Rolando. Ano? Irvin Habas, guys. Rolando Mihala, siguro ang gusto ni She is to comfort from someone they love. Kay lisod kong mag-inusarara ka. I'm here, She. Ay, grabe naman. Pag sure di, uncle, ha? Dili mag-inaan na uncle. Huwag ganun, uncle. Ayan. It's depend upon situation, ma'am. Not at all. Asa banda balani? What do you mean? Charlie Marty Reyes, imong tingog DJ makapawala og kakapoy. Gihimo man kunin yung energy drink. Ayan. Sige, She. Tell me more about you daw, She. Oo. Ingna daw mi. Ingna, i-share daw kung unsa si Sheila.
1: Ego-ego ang gigili kayo guwapa.
0: Mm-hmm. Nya?
1: Obre ra po.
0: Okay. Tapos, unsa pa dagay, istorya ko kay para maagni na to yung mga kuay na to, mga keks na to din ibigay. Nagusta sila makadungog ko kinsa gin si Sheila. Oo.
1: Puan si Sheila na anong pobre. Sika, wapa, ego lang.
0: Aha.
1: Nangita din sa inyo comfort.
0: Ah, nangita kag mo comfort ni mo.
1: Oo nga, matabuta po dyan kung matasan.
0: Tsuko ka, Jai.
1: Wala man dito.
0: Adi si Jairo kanya akong technician. Hapit nila po siyang kumu, manggod. Anyway, natin callers sa Pika's Linya. Ako sa interviewin siya, ha? Stay there lang muna, okay? Okay, natin callers sa Pika's Linya. May buntag, kinsaman ka! Hindi ka kamutingog, ako na lang. Good morning. Hello, good morning. Kinsaman ni? Kinsaman. Kinsaman ka. Kinsaman ni?
3: Wilson?
0: Nga naman ang gi-om-om ni mo may... Ayaw i-om-om ang microphone. medyo... Marag-locking siya pa minaman. Marag... Isa ka hello, babe. Kaya nindot pa minaman. 1, 2, 3, go. Hello, ako si Wilson.
3: Hello, ako si Wilson.
0: Correct ka na. I like it, the voice. Wilson, taga-asa si Wilson.
3: Pulumulog.
0: Alright. Si Sheila, taga-asagi. Si Sheila? Okay. Ayan. Nawala si Sheila. But anyway, Wilson. Matahotan to si Sheila. Nawala si Sheila, Jai. Nawala man ang tingog ni Sheila. Si Wilson, pilang edad?
1: Anak na ba? 29.
0: Bungol man ninyong DJ dire sa XFM.
2: Ayaw!
0: Okay, Wilson. Katawa na ba ning duo ay? Wilson and Sheila. All right. Si Wilson, di na nako ni Dugayon dong ha. Gitulon pa na ako kung laway. O, kinahanglan na nimong ikaw ang mismo mangutana kay Sheila sa gusto niyong mahibawaan. Para dili masayang ang atong mga oras. Alright? Ready na ba ka? Pero una ang tanan. Una ang tanan, alas 11:34 na mga katropang oras. Hatun sa inyo ng notify your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matter most protected. Visit us at the third floor cyber zone, SMC Site Cebu, and be part of the future of security. No more fearless notify. Ayan. O sige na. Kanyang kuan, Wilson and Sheila. Chikahin ang yung duha. Ready na ba kasi?
1: Ready na din.
0: Wilson! Yes. Pwede ka manguta na bisag unsa ha. Basta dili lang ka ng SPG. Alright. Go, Wilson!
3: Pangalan
0: doon ni mo? Sheila.
1: Sheila,
3: ang pangalan.
1: Ikaw
3: hi, Sheila.
1: Hello.
3: Wow. Pagkasa, Sheila?
1: Agal-lainte.
3: Wow.
1: Ikaw, taga-asa na ikaw.
3: Wala mo lang sa pagkabato.
1: Asa na dapi? Asa?
3: Pero sa...
0: Mindanao.
3: Lugar mo lang yung Manny Pacquiao. Mindanao.
1: Sa Mindanao. Mindanao,
3: Los Santos City.
1: Okay.
3: Nara kayo trabaho ka? Sheila?
1: Wala, nara sa balay. Sa wala may katrabahoan rin sa muan lugar.
3: Hello. Kami na kong rest day pa ng karan.
1: Ansa?
0: Rest day doon niyo, Mads.
1: Rest day ni mo, Karol?
3: Oo, rest day.
1: Sa day mong trabaho ni Ay?
3: Rest day?
1: Ha?
3: Security.
0: Andam na niyang bantayan ang imong kasing-kasing, Daishi.
1: Security guard ni imong trabaho?
3: Oo. Mahayin mo mong bantay sa kasing-kasing.
0: Da! Kanak, Gord Wilson!
1: Unta ko yung gingan?
3: Andang kong bantay sa kasing-kasing. Pero ito ay...
0: Andam na siya bantayan ni imong kasing-kasing dahi 24 hours. Bisag ipa-appeal pa daw ni imo ang dili kasing-kasing.
1: Ready na po.
0: Go. Tara.
1: Masa go.
0: Ngilingig kay mo ay...
2: Ayaw!
0: Suya or kay DJ. Sige, pangutana. Pangutana daw siya, Wilson. Kung unsa may gipangita niya sa usa ka CQ. I mean, sa lalaki.
2: Ayaw!
3: Sila, unsa may ginapangita mo sa usa ka lalaki?
1: Kanang kuan. Kamaang masabot. Kuan.
0: Dako og batuta.
1: kanang amoran. Ma na Iris dito. Mauna.
3: Okay. Ako na po tapo kani na Iris dito. Gusto ni ang maginoro ba? Bala ka ng hindi na hinihinim ba? Pero may gadlock ko sa ako. Hindi ako.
1: Oo.
2: Ayaw!
0: Uy, laban ni Wilson, ay! Kikilig na si ko, ay! Kikilig na si Sheila. Feel na ko kay nagbasa na ang iyang ilok.
2: Ayaw!
1: Ayaw na ko din.
3: Siguro, gabasa ng kwan, gabasa ng langit, pero kayo ulan ng good.
1: Ito yung giingan ligi?
0: Gabasa daw ang langit kay kuan man poured ka ng tawag ani gaulan daw.
1: Oo.
3: Pag matugno kayo, wadi na yun na masampit mga kuan, baka nga habol, basa pa yun. Magur ko nga maglaba.
0: Uy, kugihan, Mads! Mula ba siya, Mads? Basig andam niyang laban ng imohang malapukon niya kasing-kasing.
2: Ayaw!
0: Eh na siya, Mads B. Mads, Sheila.
1: Saman DJ.
3: Sheila?
0: Pangutan na siya, Sheila B. Kung andam ba siya nga ila-ila. Eh na, Wilson, andam ba kag ila-ilahon ko?
1: Okay, rani mga andam kung mo mga mag-ila-ila.
3: Oh, andam kayo.
0: Kiat. Nya kay layo man si Wilson, layo pud ka Sheila. Okay ra sa inyo ang inani sa nga setup kay dili pa man ta sure unsa pa may daganan ani kay moagi pa man mo sa ginatawag na tong ila-ila, tama ba ko?
1: Oh.
3: Pwede ra di. Ani tong ila-ila ana.
0: Wilson, unsa may nagustuhan nimo kay Sheila o ngano nanawag ka?
3: Kanang hinhin mo siya, hinhin ba? Hinhin mo siya pagkababae.
0: Hinhin? Ako, di ko hinhin.
2: Ayaw!
0: Oo. So, mura feeling ni mo kasi Sheila kay dili mamanghag, ana?
2: Ayaw!
0: Dili ka dalin masuko dayon, Sheila?
1: Dili naman DJ.
0: I hope ha kay nang Wilson. I hope nga kuan kanang ang first magud na ila ni Sheila dinhi kay na disappoint siya kay at the moment magud si Sheila she's not working. So katung unang katawag niya Wilson, mura gina pressure siya nga mangitag trabaho. I hope nga ikaw isa ka sa mahimong instrument nga ma-motivate si Sheila to continue and to pursue whatever unsa iyang gusto. Pasabisaya pa, ipadayon kung unsa may plano siya ang kinabuhi. Dili siya i-pressure, kundi i-supportaan siya. Ano naman, diba? Diba kita mga tao, gusto naman itong makakitag tao ng kaya na ganito motivate us? Na mag-iuban niya ka na.
3: Supportaan niyo siya.
0: Oo, supportaan niyo siya.
3: Kasi siya comfortable drago mo ko suporta siya.
0: Ay na. Ano naman ito pangita? Sama po, ikaw po Sheila, i-motivate siya si Wilson. Wala ka niya, Wilson, okay. Kanang hinaot ko nga, bantayan ni mo, maayo kining akong kasing-kasing.
2: Ay,
0: na. Maginanay-nanay na sila niya. Magsigit na na sila video ko. Ay, video call!
2: Ay,
0: video call! Ano ba? Napakadumi ng utak mo, Chinita.
2: Ay,
0: 11:42 in the morning. Time check is okay. Brought to you by Windsor Win from Within. Alam sa dugang kasayuran, pwede niyong bisitaon ang windsor.ph. Ang pwede mo duwaan ni 21 years old above. Keep it fun. Play responsibly, Windsor. Ayan. Ayan. So, mo na siya. Ana si Kit, bak gioran. Anyway, Wilson and Sheila, unsa man ang imuhang, unsa man ang gusto niyong mahibawan sa usag-usa, something on air pa mo, ipangutana na ninyo. Okay, wait lang, medyo naririnig ko ang sariling boses ko. Sino? Kay Kinsarong Radyo. Wala na. Nawa silang duha. Pagay ko na humay. Nawa si Kuan, si Wilson. Wilson, bakit ka nang wala, Wilson? Akala ko pa naman gustong-gusto mo makilala si Sheila, Wilson.
2: Ay,
0: nanawag siya. Nanawag siya. Hello, Wilson. Uy, Wilson, ikumbahan ko, Wilson. Akala ko wala kayo na. Oh my gosh. Bumalik ka. Ayaw biyay si Sheila, ho. Nasa ano na tayo, nasa exciting part. Yung ganito na, oh.
4: Exciting!
0: Anyway, Wilson, napakay gusto mahibawan bahin kay Sheila. Wala na?
3: Juan, moron.
0: Gusto na kaipangutan na in ano na?
3: Kami lang rin. Kuna lang rin yung chat.
0: Kamu na lang doon, ha? Ka-selfish ninyo, oy.
3: Chat na lang yun.
0: Dili ko nyo. Mag-group chat ta, oy. Mag-group chat ta. Maapila ko ninyo, oy. Dili pa ni maapila sa GC. Apila ko sa GC. Anyway, Wilson and Sheila, I hope nga magkasinabtanay mo. And mangutan ako ni mo, Wilson, willing ka na i-proceed ni sa kamulang duha ang mag-istorya. Kaya pwede na po Facebook ang ako ang ihatag sa inyo aside sa number. O sa man? Oh.
1: Pwede na po din.
3: Pwede sa lamang Facebook pero alam ba na pwede po na magkawagyan na lang ni.
0: Basig ninyo ka, Wilson! Na yung ihatag yung Facebook, ha? Basig ninyo ka! Ha?
3: Na Facebook.
0: Mag-ingat kayo sa akin. Dali kami niya.
3: Facebook ba?
0: Ana, sige. I-chat ko. Dali ka, pagtarong ha, kaya masubay na bagid na ko ni. Mag-handlock si... Ayaw na, diba? Ayaw yung ilara si Sheila. Pretty na ba ni si Sheila, ha? Basi ka murong pangkit-kiton, tamuran! Anyway, natukan ako sa kong laway. Sige, anyway. Si Sheila, okay. Wilson, kung ganahan ka nga makuha ngayong Facebook, pwede po ko ni mo i-chat sa ako ang Facebook page nga DJ Reyna Chinita. I-send ang imong number dito kay ihatag nako kang Sheila. Okay? Wilson!
3: Okay.
0: Sige na kung singkit diri, Wilson. Hapit na magawas ning matres ko bago na ba ining gitaon. Okay, Sheila, are you still there? Okay. Sige na kung katawa ni Wilson ay kitkitong ko ning microphone diri ron. Thank you. Unsa, Wilson?
3: Bilang ko sa live ko ron.
0: Ay, nalingaw ka na. Amo na. Katawaan ko ni Wilson kaya nagtanong siya sa kong nawong. Katawaan ko ni Wilson. Sige lang, inaanira ba? Nanginabuhi na ko, Wilson. Oy, sildado. Sildado na ba ko diri, Wilson? Manang effort ka, ayaw ko. Ano siya, gwapa daw, kaayo ko, salamat. Eh, dugay naman yung chismis. Wilson, ihatag na nako ang imo ang, ihatag sa kuwa imong phone number, ka ihatag nako kang Sheila, ha? Okay.
3: Okay.
0: Pwede po diri sa TikTok ko ni mo na. Sa TikTok ko ni mo nakitaan. Sa TikTok na lang ko i-message imong number. Sa TikTok na lang i-message ang imong number niya lang. Ingon si Sheila, kung naghuwad daw kag tawagan kaniya, dili siya katawag nimo kay wa siya load. So, more on online lang gidaw siya, Facebook, ana, TikTok siguro, ana. Ana ha. Okay, Wilson. Wilson and Sheila. Sheila.
1: Digi.
0: Ina si Wilson nga. Wilson, og buki ko. Ayaw. Asab. Ina si Wilson nga. Wilson, og buki ko.
1: Mana kaingan digi?
0: Oo. Yes. 1, 2, 3, go.
1: Wilson,
0: og Yuki ko. Anyway, thank you sa inyo ang duha. Wilson, isend sa ko imong number, ha? O di, kuhaon na ako dito eh. Oo, kuhaon na ako to sa technician. Ana lang. Okay, go.
3: Ito na po na ako masakot.
0: Okay, go.
3: Sa TikTok.
0: Alright. Thank you kaayos sa inyo ang duha, katropa mo. Mayroon mong exciting. Usab, katropa mo.
1: Katropa mo. Exciting.
0: Kula may practice. Uy, kaya wak may nagsabay. Uy, di nila may tagkwarta. Uy. Katawa ako sa kong technician din. Ay, magkuan kay hangtod alas stress pa ko di madungan magsaba-saba sa radyo. Napabaya ako eh. Tambuka na lagi ni Muday. O ayun mo pag inaano ba? Lami ba akong kinaon? One music gihapon ha. Di ko nga naman di ay mga ditsuditsura din. Ginan ko ni Kuan o Erniel de los Santos na nambok siya ko ay ikaw ba naman daw ugar ng lami kay kinanaan permin ng vitamins pag yung kulisod din basa natay kwarta Erniel. Basa natay kwarta Erniel, maglisod na lang kung pangitag pamaagi mo nang ipamalit na lang gida kong pagkaon ng vitamin. Okay, nag inani ko kabusok. Uy, basta lami gihapon niya, guwapahon. Hangto dili ko. I-fire sa ako ang amo diri padayon sa pagkagwapa. Sakita na sa akong tiyan sig katawa. Uy, nalipay na po kung nanakit yung tiyan kesa naman gipandayariya mo din ha. Hello, shout out from Davao City, security guard of Metro Bank. Hello po sa inyo, ha? May pagpaminaw. I like it. Time check is brought to you by 11:50 na mga katropa. Brought to you by Smart Liners. Oh, naday pa. Pagkito, pataka-play manoy. Ako sa ning i-play ring inyo hang tugtog manoy. Kaya nadugay tag-play sa inyo hang tugtog manoy. Smartline, my power incorporated, mga katropa, sa mga nangita o trabaho din ha. Ani anang Smartline, local manpower agency, nga nagpangita o laing-laing posisyon nga trabaho, tibuok Pilipinas nationwide, ni katropa ha, nationwide. Oo, muna nga, atangi ha, atangi, paminawan ni. Hey!

online local manpower agency, mga katropa, available lang ilang mga opisina all the way from Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa Luzon, available ang office sa may fifth floor Tricia Center Building, sa may Arayat Street, Barangay San Martin B. Poras, Quezon City. Sa may Visayas, available po lang opisina sa second floor RM205 Osmeña Building, corner Colon Pelaez Street, Cebu City. And sa Mindanao, nasa Davao office nila sa second floor Launch Me Shopping Center Mall, Barangay San Pedro, Davao City, in front of Davao City Hall, mga katropa. Ayan, sa mga katropa na ito din napagkita og trabaho, swerte kayo mo. May, ano may, lalo na sila minimum wage or above minimum salary para sa ilang company benefits, complete benefits, SSS PhilHealth Pag-ibig, 13-month pay, overtime pay, holiday pay, service incentive leave, accident insurance, regular contract of employment, possible direct hiring, and regularization, katropa. Quality hiring, walang Smartline Local Manpower Agency, ba katropa, apply now! Ang default! Ayan, mga katropa, wala ko igong oras sa programang Wanted Kilig. Unyet na punta magdunganay from 1 to 3 in the afternoon sa programang X-Rated! Ayan. Woo! Ayaw! Sabi naman ito. Unang ayaw kalimut ka tropa ha. At tingiga po na akong programa. Unya kay magdunggan na ilang yapon tayo balik-balik. Nila ko mag-bye-bye oy, see you later lang yapon ta ani. Taod-taod. Moragin na akong maingon ha. Sa akong partner sa PKS Lawa ka tropa nga Rafael Baring. O nga tong station manager John Liman Chavez by King. O sa itong mga kaubanan sa istasyon nga morag mingaw naman dili. And yes, mga katropa, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: Mix FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sundown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sundown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sundown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sundown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pag pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix.

0: mula mata hanggang paa.
1: Visionex Plus.
0: Ito ay may lutein,
1: beta-carotene,
0: vitamin E, at zeaxanthin.
1: Put the plus on your balanced diet and regular exercise.
0: Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
5: Yes to Health Clinic.
6: Abli matag Lunes hantag Biyernes. Alas 9.

0: To Health. Yes, To Health Clinic. Din Hilan. XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pangunahing headlines, mga katropa, yatin po sa atin ang Santong Gold Coffee Mix.
1: Headlines.
0: Death toll sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 6.
1: Headlines.
2: Ombudsman naghain ng kasong laban kaya Senator Jingoy Estrada at dating DPWH Chief Bonoana. Ombudsman, nilinaw na hindi minadali ang hassle laban sa mga sangkot sa flood control. Skandala.
0: NBI naka-standby sa posibleng pagbabalabas ng arrest warrant laban kay Senador Jingoy Estrada.
2: Kampo ni dating House Speaker Romualdez, pinabulaanan ng functional control sa budget. Kongresista, dinalaan ang ombudsman sa pagbaluktot sa katotohanan.
0: Mga opisyal mula sa Ombudsman, NBI at AMLAC planong iharap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Headlines.
2: Supplemental complaint laban kay dating DBM Chief Amena Pangandaman, inihain kaugnay sa fan diversion case.
1: Headlines.
0: Bagyong Doming pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
1: Headlines.
2: Balitang regional, anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project, pinabulaanan ni SM Chairman Ramon Anga.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, tatlong experimental treatments laban sa Bundibugyo strain ng Ebola, inirekomenda ng World Health Organization para sa clinical trials.
1: Headlines.
2: Sa showbiz, Jake Cuenca at Rabia Mateo, opisyal ng magkasintahan.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs, tabla sa Western Conference Finals.
1: Headlines. Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News, Nationwide.
0: Magandang tanghali mga katropa, araw po ng Miyerkules o araw po ng Friday, May 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center Philippines. Sabayan po tayong napapakinggan sa pamamagitan ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM 93.3 Antique, XFM 104.9 Santiago City, Isabela, at sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio App sa inyong mga Android phones.
0: Sa ngalan po ni Katropang Buddy Overas, ako po si Katropang Brian De Paz.
2: At ako naman si Katropang Melanie Ocampo.
1: XFM News Nationwide.
0: Simulan po natin ang ating mga balita, mga katropa, ngayong araw pong ito ng Friday. Umakyat na po sa 6 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusali sa barangay Balibago, Angeles City matapos ma-recover ng mga otoridad ang 16 na biktima kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon, na-recover ng mga rescuer ang hindi pa nakikilalang bangkay na pinaniniwala ang isang lalaki bandang alas 12:40 ng madaling araw matapos itong maipit sa ilalim ng mabibigat na debris na nagpahirap sa operasyon. Dinala na ang labi sa Department of Health o DOH para sa pagsusuri at tamang identification habang patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa Angeles City sa may-ari at kontraktor ng gusali para sa imbestigasyon. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang sinasagawang search, rescue at retrieval operations ng Unified Command sa mismong pinangyarihan ng insidente para matiyak na makakakuha pa ang 14 na biktimang pinaniniwala ang na-trap sa nasabing gumuhong gusali.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa hugnay na balitang yan, Dole magbibigay ng tulong sa biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Patropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Pahayag ang Department of Labor and Employment o DOLE na magbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Inatasan ni Kalihim Francis Tolentino ang Employers Compensation Commission na magbigay ng 15,000 pesos cash assistance sa pamilya ng mga nasawing manggagawa. May dagdag na 30,000 pesos funeral benefits mula sa Social Security System bukod pa sa regular na beneficyo. Maaari rin makatanggap ng death pension ang mga kwalipikadong beneficyaryo gaya ng asawa at mga anak para naman sa mga nasugatan na kalaan ng 10,000 pesos cash assistance at disability benefits na itatakda ng SSS. Noong Mayo 27, bumisita si Kalihim Tolentino sa Ground Zero at binigyan diin ang pangangailangan repasuin ang visitorial powers ng DOLE. Tiniyak ng DOLE na katuwang ang ECC at iba pang ahensya agad nilang ipapaabot ang tulong at beneficyo sa mga apektadong manggagawa at kanilang pamilya. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropan Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinasasampahan ng ombudsman ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang individual. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, lumabas sa kanilang investigasyon na umabot sa mahigit 573 million pesos ang kabuang kickback na naiugnay-umano sa senador mula sa manumalyang proyekto, kaya inirekomenda na huwag payagang makapagpiansa ang senador. Opisyal namang ibinasura ang mga reklamo labang kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa pagpanaw nito habang inalis na rin sa listahan ng mga abogado o akusado sina dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating Regional Director Gerald Opulencia o Opulencia, at dating District Engineer Henry Alcantara dahil sa pagpasok nila sa Witness Protection Program ng DOJ. Kasabay nito maaaring pinabulaanan o mariing pinabulaanan ng Office of the Ombudsman ang mga akusasyon na naging padalos-dalos ang paghahain ng reklamo. Ayon kay Clavano, sumailalim sa masusing investigasyon ang pagkuha ng mga ebidensya dahil mabigat at high-profile personalities ang kakalabanin nila na may impluwensyang magtago ng mga dokumento at iba pang posibleng ebidensya. Target naman ang anti-graft body na maisampa ang hiwalay na plunder case laban kay Senador Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo para sa kaparehong kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nangako si Senator Jinggoy Estrada na gagamitin ng kanyang kampo ang lahat ng legal remedies upang depensahan ang kanyang pangalan matapos sampahan ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y flood control skandala. Ayon sa opisyal na pahayag ng senadora, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang mga kaukulang hakbang upang ilantada ang mga irregularidad sa naging proseso at ipakita ang mga ebidensyang binaliwala umano ng mga otoridad. Kabilang sa binigyang diin ni Estrada, ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagpapatunay na wala siyang ginawang anumang budget insertion sa 2025 National Budget. Kinuwestiyon din ng mambabatas ang tila minadaling pagkasampa ng kaso ng ombudsman na naghain agad ng 1 linggo matapos ilabas ng DOJ ang resolusyon nito nang hindi muna nagpapatupad ng sarili at independent fact-finding investigation.
1: XFM News Nationwide.
0: Nakahanda na ang National Bureau of Investigation na umaksyon sakaling maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong mga kasong plunder at graft. Inihayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa isang ambush interview na inihintay muna nila ang formal na kautusan bago gumawa ng kaukulang hakbang. Habang nananatili naman itong tahimik kaugnay sa ginagawang manhunt operations ng NBI at PNP CIDG sa Pampanga, Paranaque at Bulacan laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mariing pinabulaanan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ng Office of the Ombudsman na mayroon itong functional control sa Committee on Appropriations kaugnaya ng flood control scandal, sabay pakiusap sa mga otoridad na huwag baluktutin ang katotohanan dahil walang iisang tao o opisina ang nakakakontrol sa buong national budget. Ipinaliwanag ng kanyang tagapagsalita na si Elaine Atienza na ang national budget ay dumadaan sa mahaba, mabusisi at multi-layered na proseso na nagmumula sa ehekutibo patungo sa hiwalay na pagsusuri ng Kamara at Senado bago aprubahan ng Pangulo. Kaya walang basihan ng paratang na si Romualdez ang mastermind o may kakayahang magdikta sa pagpasa nito. Ang pahayag na ito ay tugon sa naging anunsyo ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla ukol sa inihahandang dalawang malalaking kasong conspiracy laban kay Romualdez habang binigyang diin naman ng mambabatas na handa niyang harapin ang mga legal na proseso at hindi niya papayagang gawin siyang scapegoat sa naturang anomalya.
1: XFM News Nationwide.
0: Walong mamahaling sasakyan na pagmamayari ng negosyante si Zaldico ang nakatakdang ipasubasta ng Bureau of Customs kasunod ng pagkakasangkot nito sa kontrobersyal na flood control anomaly. Bukod kay ko-kumpiskado rin at isasama sa subasta mga sasakyan ni na Bryce Hernandez at Henry Alcantara na idinadawit din sa parehong issue. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, tinatayang nasa 40 hanggang 50 luxury vehicles ang nakapila ngayon para sa kanilang malawakang auction. Inaasahan ng ahensya na abot sa 500 million pesos o kalahating bilyong piso ang malilikom na pondo na direktang ire-remit sa National Treasury para sa mga programa ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Iminungkahi naman ni Tingog Partilist Representative Jude Asigdre na mas mabuting ipaubayan na lamang sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa issue ng flood control allegation kaysa buhayin pa ito sa Senado. Ayon sa kongresista, ang mga korte ang tamang forum para sa usaping ito, lalo pat nagsimula na ang paghahain ng mga formal na kaso laban sa mga idinadawit na individual. Ipiniliwanag din ng mambabatas na dapat mapanatili ang tamang due process at hahayaang ebidensya ang manguna sa halip na i-shortcut ang pangnanagutan gamit ang political timing. Binigyan din ni Asidre na ang ganitong hakbang ay upang maiwasang mahati ang atensyon ng mga taas na kapulungan sa Senado na dapat ay nakatutok ngayon sa kanilang papel bilang impeachment court para kay Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Natanggap na ng National Prosecution Service ng Department of Justice ang opisyal na reklamo mula sa PNP-CIDG hinggil sa kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla. Ito'y kaugnay sa pagtulong umano ng senador sa paglabas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate custody noong May 14 matapos ang naging barilan sa loob ng Senado. Sa ngayon, wala pang pagiging o nagiging reaksyon si Padilla kaugnay sa nasabing reklamo. Matatanda na una nang sinabi ng DOJ na bibigyan nila ng pagkakataon si Padilla para magpasa ng kanyang counter affidavit.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagbabala si House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre hinggil sa isang organisadong demolition job na naglalayong sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel at pahinain ang tiwala ng publiko sa usapin ng impeachment. Ayon sa kongresista, kapansin-pansin ang pattern na mga pag-atake mula sa mga grupong determinadong idiskaril ang proseso bago pa man opisyal na magsimula ang paglilitis sa Senado. Ipinunto ni Asidre na sumabay ang mga atakeng ito sa magulong political environment sa mataas na kapulungan, kabilang ang kontrobersya sa remote participation, pag-walkout ng minority bloc at mga espekulasyon sa charter change. Sa kabila ng ingay sa politika, tiniyak ng mambabatas na handang-handa ang kanilang team na ipaglaban at ipagtanggol ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Plano ng House Prosecution Panel na iharap bilang testigo ang mga opisyal mula sa Office of the Ombudsman, National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni House Prosecutor Terry Rido na ang tatlong ahensya ay seryosong kinukonsidera upang magpatotoo tigil sa mga aligasyon ng unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Bagamat wala pang formal na abiso ang mga opisyal habang tinatapos pa ng panel ang pinal na listahan ng mga testigo. Matatandang lumahok na ang mga kinatawan ng ombudsman sa mga nakaraang pagdirig kaugnay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Duterte, habang ang AMLAC naman ay nag-flag ng mga transaksyon na nakakahalaga ng 6.7 billion pesos na sangkot ang Vice President at ang kanyang asawa si Attorney Manasseh Scarpio mula 2026 hanggang 2025.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, naghaina ng Supplemental Verified Complaint si Health Reform Advocate Dr. Tony Lechon sa Office of the Ombudsman upang formal na isama si dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang respondent sa kinahaharap na kasong plunder at malversation ng ilang opisyal. Ang reklamo ay nag-ugat sa questionableng paglilipat ng 60 billion pesos reserve fund ng PhilHealth at 107 billion pesos fund mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC patungo sa National Treasury. Kabilang sa mga naunang kinasuhan sa naturang anomalya sina Executive Secretary Ralph Recto, Acting Finance Secretary Frederick Go at iba pang mataas na opisyal ng pamahalaan. Binigyan din ni Lechon na ang kanyang hakbang ay hindi personal kundi isang paraan upang matiyak na mapapanagot ang lahat ng opisyal na may kinalaman sa illegal na diversion ng pondo na nakalaan sana para sa kalusugan ng mamamayan.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide ay sabayan po nating napapakinggan din sa pamamagitan ng ating XFM 104.7 Palawan, XFM 89.5 Pagadian, at XFM 106.5 Rojas.
1: Balitang regional.
0: Sa ating balitang regional, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project. Pinabulaanan ni SMC Chairman Ramon Ang. Katropa natin sa Balita Claire Tiad ng XFM Kalibo.
4: Pinaniniwalaan ng publiko sa probinsya ng Aklan tungkol sa 7.8 billion pesos Boracay Bridge Project. Ito ay dahil matapos na inunsyo ni Aklan Governor Jose Enrique Mira Flores na iatras na ng San Miguel Corporation ang proyekto dahil sa matatag na oposisyon ng stakeholders at lokal na komunidad sa bayan ng Malaya. Ilang oras matapos ang nasabing anunsyo, nagpalabas naman ng pahayag si SMC Chairman Ramon Ang na hindi totoo ang nasabing kanselasyon ng proyekto. Dahil dito ay nalilito ang publiko kung sino ang nagsasabi ng totoo dahil sa magkasalungat na pahayag ng San Miguel Corporation at Aklan Provincial Government. Matatandaan na sa isang consultative meeting noong Mayo 27, inanunsyo ng gobernador ng Aklan ang may tuturing na magandang balita tungkol sa hindi na itutuloy na Boracay Bridge Project, kung saan sa halip na tulay na magkukonekta sa Katiklan at Isla ng Boracay, pagtutok na lang sa pagpapaganda ng Katiklan Airport ang gagawin ng San Miguel Corporation. Sa ngayon, wala pa rin sagot ang mga opisyal ng probinsya ng Aklan hinggil sa naging payag ni Ramon Ang. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Claire Tiad, XFM News.
2: Pension house sa Mandaues, Cebu, natupok sa sunog. Isang German national patay. Patropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
5: Nasawi ang isang senior citizen matapos tupukin ng sunog ang isang pension house sa Barangay Guizo, Lungsod ng Mandaues, Cebu kaninang madaling araw ang Mayo 29. Kinilala ang biktima na si Thomas Hans Kimmer, mahigit 70 taong gulang, isang German national na pansamantalang naka-check-in sa naturang pasilidad. Ayon sa paunang investigasyon, na-trap umano ang biktima sa loob ng gusali at hindi na nakalabas ng tuluyang lumakas ang apoy. Batay sa Bureau of Fire Protection, alas 4:01 na madaling araw na maitala ang sunog, idiniklara itong under control bandang alas 4:52 ng umaga at tuluyang naapula alas 5:24 ng umaga. Sa paunang report, nagsimula ang apoy sa stock room ng pension house. Posibleng electrical short circuit ang itinuturong sanhi ng insidente. Tinatayang aabot sa 8.7 million pesos naman ang pinsala sa rearya na dulot ng sunog. Patuloy ang isinisagawang investigasyon ng BFP o pamatukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhaw na vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala mga katropa, tatlong araw na selebrasyon ng 5th Bacolo Chicken and Asal Festival. Magsisimula na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Magsisimula na ngayong araw hanggang Mayo 31 ang pagdiriwang ng 5th Bacolod Chicken and Asal Festival 2026 na magtatampok sa sikat na chicken and asal ng lungsod ng Bacolod at iba't ibang aktibidad para sa publiko. Bubuksan ang piyesta mamaya sa pamamagitan ng isang grand opening at Taste of Chicken and Asal sa SM Manokan Country, kasama rin sa unang araw ng awarding ceremony para sa establishmentong nagbebenta ng chicken and asal na kinikilala taon-taon mula nang sinimula ng nasabing festival noong 2022. Sa ikalawang araw naman sa Mayo 30, magkakaroon din ang aktibidad sa The Upper East habang magpapatuloy pa rin ang selebrasyon sa tatlong magkakaibang venue ng nasabing festival. Idadaos din ang Grand Chicken and Asal Float Parade alas 4 ng hapon sa Mayo 30 at sasabayan ang street dancing at presentasyon ng mga float mula sa iba't ibang barangay at iba't ibang inasal establishment ng lungsod. Magkakaroon din ng grilling station upang matikman ng publiko ang iba't ibang uri ng chicken and asal na ipinagmamalaki ng Bacolod. Sa tatlo at huling araw naman ng nasabing festival sa Mayo 31, idarao sa Ayala Malls Capital Central alas 10 ng umaga ang BCIF Chicken and Asal Cook-Off na susundan ng SMB Beer Pairing and Food Tasting 2026 alas 6 ng gabi at awarding ceremony. Bukas sa publiko at mga turista ang nasabing event, kaya naman inaanyayahan ng lahat ng dumalot makibahagi sa nasabing selebrasyon upang matikman ang original Bacolod Chicken and Asal at mas matatagpang pagkilala sa Bacolod bilang tahanan ng sikat na chicken and asal sa bansa. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
7: Samantala, 7 anyos na dalagita, inabuso matapos sampalina, sakalin at bugbugin ng kanyang ama sa Tugigaraw City. Suspect, arestado. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
8: Sinampal, sinuntok sa ulo, iyan at tila sinakal pa. Iyan ang pangabusong sinapit ang isang 7 taong gulang na dalagita sa mismong kamay ng kanyang ama sa Anafanan West, Tugigaraw City. Sa paniyam ng XFM News Team kay Leonita Narag, Social Welfare Officer 3 ng CSWD, nasa pangangalaga na ng DSWD ang biktima upang matulungan sa mga trauma na kanyang pinagdaanan. Ayon naman kay Narag, nasa kustudiyan na rin ng pulisya ang suspect at nakadakdang harapin ang sinampang kaso ng ina ng biktima. Dagdag pa ni Narag, isang buwan pa lamang nang umalis ang ina ng biktima para magtrabaho sana sa Maynila nang mangyari ang pang-abuso sa kanyang anak. Agad daw itong umuwi nang malaman ang nangyari pang-abuso sa kanyang dalagita. Bukod pa dito, kapansin-pansin na anya na nagtamo naman ng galos sa mukhang biktima na hinihinalang dulot ng pananakit ng mismong ama. Samantala, bibigyan naman ng tulong pinansyal ang biktima at sisiguraduhin na maayos ang kanyang kalagayan habang nasa ilalim siya ng pangangalaga ng DSWD. Layunin nito na matugunan ang kanyang pisika pisikal at emosyonal na pangangailangan matapos ang sinapit ng pang-aabuso. Nakuha naman ang viral video ng anak ng landlady sa pinagtutuluyan ng pamilya at dito makikita ang pananakit ng ama sa kanyang anak. Kaugnay nito, nananawagan naman si Tuguegero City Mayor Mayla Rosario Stinkes sa publiko na ihinto na ang pagbabahagi ng video ng pang-aabuso sa bata na kumakalat online. Ayon sa alkalde, marami na rin ang nagpapadala sa kanya ng nasabing video. Iinginit pa ng alkalde na hindi pinagtatanggol ang mga salarin at sila ay tutugisin at kakasuhan. Ngunit mahalaga rin anyang igalang ang karapatan ng biktima sa privacy upang makapagpagaling ng tahimik, sumailalim sa therapy at maiwasan ang karagdagang trauma. Mula dito sa Rigito Regional Center Tuguegero City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegero para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: Samantala mga katropa, 58 anyos na traktor operator patay matapos maapakan ng kanyang minamanehong traktora. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Dead on arrival sa ospital ang 58 taong gulang na lalaki matapos na apakan ng kanyang minamanehong traktora sa barangay Paga, San Enrique, Iloilo. Ang nasabing lalaki ang kinilala kay alias Danny. Pinarking ni Danny ang kanyang minamanehong traktora na may hinahatak na trailer upang magkarga sana ng abono. Napansin itong unti-unting bumababa ang traktora, rason agad sana itong aakyat dito upang apakan ng preno, ngunit siya'y nadulas at naipit nito. Sinikap pang dalhin ang lalaki sa ospital, ngunit namatay. Samantala, naniniwala naman ang pamilya nitong walang foul play sa nangyari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Nasa loob kaman o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Para po sa ating weather update, Katropang Melay, formal nang pumasok sa Philippine Area Responsibility nitong madaling araw ng Biyernes ang Tropical Storm Jangmi, na binigyan ng lokal na pangalang Bagyong Doming, kung saan uli itong namataan sa layong 1,265 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon.
10: Katropang Brian, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 15 kilometers per hour at bugso ng hanggang 85 kilometers per hour. Katropa, bagamat malayo ito sa kalupaan at inaasahang lalabas ng parsa Lunes, maaari pa rin itong lumakas bilang isang typhoon habang nasa Philippine Sea.
0: Mababa rin naman ang posibilidad na magtaas ng tropical cyclone wind signal sa extreme northern Luzon. Subalit ang pinalakas na habagat ay magdadala ng malalakas na bugso ng hangin ngayong Sabado at Linggo sa malalaking bahagi ng Visayas, gayon din sa Batanes, Cagayan, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region at ilang bahagi ng Mindanao.
10: Katropa, kahit na may bagyo sa loob ng par, makararanas pa rin ang danger level heat index na 47 degrees Celsius ang Kasiguran, Aurora at Sangley Point, Cavite, habang 43 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng panangga sa init at ulanan.
0: Samantala mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:21 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International mga katropa, yatin po sa atin ang Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Inirekomenda po ng World Health Organization o WHO ang pagibigay prioridad sa tatlong experimental treatments para masuri ang mga clinical trials sa gitna ng patuloy na outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Ayon sa WHO, wala pang aprobadong bakuna o partikular na gamot para sa Bundibugyo virus disease, kaya naman iminungkahi rin ng kanila mga eksperto ang pag-aaral sa kombinasyon ng monoclonal antibody at remdesivir, habang ang oral antiviral na obeldesivir ay nakikitang potensyal na proteksyon para sa mga nakakasalamuha ng mga may kumpirmadong kaso. Ayon sa WHO, aabutin pa ng 7 hanggang 9 na buwan ang mga posibleng bakuna bago maging handa sa trial, habang ang Chadox 1, Bundibugyo naman ay maaaring masuri sa loob ng 2 hanggang 3 buwan kapag nakumpleto ang karagdagang pagsusuri sa mga hayop. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan ng WHO sa mga otoridad ng Congo, Uganda at Africa, CDC, upang maipatupad ang mga clinical trials sa ilalim ng maigpit na ethical standards, habang binalaan naman ang publiko na huwag munang gamitin ang mga herbebo dahil wala pa itong sapat na patunay na mabisa ito laban sa nasabing partikular na sakit, mga katropa.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang kinumpirma ng aktor na si Jake Cuenca na sila na ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo matapos niyang formal na tanungin ang beauty queen sa naging biyahe nila kamakailan sa Hong Kong. Ibinahagi ni Jake sa panayam na nagsimula ang lahat ng i-follow at i-direct message niya sa social media si Rabia dahil matagal niya na itong crush hanggang sa humantong pa ito sa 3 months dating bago naging magkasintahan. Hanga naman ang aktora sa dedikasyon ng kasintahan, lalo na sa pagpasok nito sa UST Med School, at inamin niyang nakikita niya na ang kanyang sarili na papakasalan ng beauty queen sa hinaharap habang kapwa sila nangako ng katapatan at respeto sa isa't isa.
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports ay atin sa inyo ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 proteksyon sa buong katawan. Tabla na po, mga katropa, ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs sa nagpapatuloy na Western Conference Finals. Nahabol ang Spurs sa score na 118-91. Ang naging lamang ng Thunder noong nakarang linggo, kaya parehong 3-3 ang lead ang dalawang koponan. Pinangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs sa kanyang ginawang 28 points, 10 rebounds at 2 assists. Ang last game ng dalawang koponan ang magdidikta kung sino ang ilalaban kontra New York Knicks sa NBA Finals. Live mula sa XFM Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na po ang kabuuan ng XFM News Nationwide ngayon pong tanghali ng Friday, May 29, 2026.
10: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming official FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan po ni Katropang Buddy Overa, ako po si Brian De Paz.
10: At ako naman po si Katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang sa Lunes, mga katropa, mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa prebang edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod na mga programa po na ito. At nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan na. Upang sakit. At sa ngalan po ni Doc Remilito Kuya, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, may text nyo lang yan sa ating pong numero. Kung meron kayong mga nais ikonsulta on air dito sa ating pong programa, eh wag pong mag-atubili na magtanong sa ating pong palatunduran, ha? I-text lang yan sa ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayong kamasailan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Kumusta po mga kaibigan? Kumusta mga katropa? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. At syempre, patuloy pa rin sa pagsabak sa hamon ng buhay. Katuwang natin ha, ang ating pong mga dekalidad na mga produkto. Ang nagpapatatag ng ating pong kalusugan, Doc, ha? Ang nagpapanatili ng lakas ng ating pangangatawan. Nandiyan ang ating pong mga powerful supplement, especially ang ating pong ultimate trio. Pagkukunan po natin ng mga nutrisyon na hindi natin madalas nakukuha sa ating pong mga kinakain o sa mga supply ng ating pong mga food intake. Madalas, Doc, talaga nagkukulang tayo ano, sa mga nutrients came from foods. Ha?
1: Tama. Common yan. Kasi ayon sa pag-aaral, isa sa pinakapangunahing problema sa kalusugan kung bakit nagkakasakit is yung missing element of nutrition.
0: Yes.
1: Kaya nga yung ultimate trio, nandiyan na yung mga antioxidant, nandiyan na yung mga healthy fats, natural proteins, at ganun din yung mga electrolytes na pwedeng pakinabangan ng katawan natin. Kasi nga, ang dami natin mga katropa na siyempre hindi natin maiwasan yung buhay. Kadalasan, limited resources. Kung ano lang ang nandyan sa ating kusina, pagtsatsagaan na lang natin. So, yun ang dahilan kung bakit maraming mga essential nutrients ang hindi natin nakukuha. So, pag meron ka suplemento, gaya ng Santon Plus Gold, malaki ang laban mo kasi yun na yung magbibigay sa inyo ng mga sustansyang hindi mo makukuha kung muli sa diet natin.
0: Yan, oo. Madalas pa naman, Doc, kung ano yung readily available, ayan, yung kumbaga convenient sa atin na makuha, doon madalas umiikot yung food sources natin or yung food choices natin.
1: Tama.
0: Ano ba yung mga mabilis lang makuha na mga pagkain, di ba yung mga instant, kung tawagin, ano? Malungkot isipin, Doc, ang buhay minsan nagiging instant na rin. Hindi na, kumbaga, yung quality of health ngayon ay ibang-iba way back 40 years ago or 30 years ago.
1: Kasi karamihan ng mga pagkain na instant, dumadaan sa tinatawag na refinement. Ano? So, most important nutritional content ng isang pagkain, talagang nawawala. Unahin natin yung mga fibers. Kasi ang fiber sa mga refined, commonly tinatanggal nila para magtagal yung produkto sa shelf. Pinapalitan yung mga natural nutrients ng mga artificial at iba pa mga sangkap like additives or preservatives para mas magtagal sa shelf. Ang problema, nako-compromise naman yung mga consumer na pwedeng... kaya commonly makikita mo yung mga produkto nakalagay na ay fortified. Pag tinabog na fortified, Dinadagdag na lang yung mga nutrients na like vitamin A, vitamin B, di ba? Kasi nga, nawawala yun commonly sa mga process, especially mga complicated na mga proseso.
0: Ayun. Yun yung malungkot. Kapag ang madalas na nagko-constitute ng ating pong diet ay yung mga refined or highly processed na mga pagkain, mga katropa. Ha? Kaya as much as possible, back on organic tayo. Back on yung mga... Mas maganda nga sana to kung tayo mismo yung nagtatanim. O kumbaga sa atin mismo nanggagaling yung mga produkto. Para alam natin kung paano yun na pinalaki, pinatubo.
1: Sana panahon yun. Ngayong panahon, dapat matuto na tayo na mag-produce. Kung meron tayo mga bakanting lupa. Kasi ibang yung mga tinatawag ng urban farming. Kahit nasa rooftop lang, naglalagay sila ng mga... sa mga paso lang. Kasi nga, sa totoo lang, malaking bagay kapag alam mo yung kinakain mo.
0: Tama to.
1: Diba? So, kung mayroon po kayong pagkakataon, mas maganda. Gawin natin yung pagtatanim ng sarili nating pagkain.
0: Mm-hmm. Okay. At syempre, huwag pong kalimutan na idagdag sa atin pong diet, sa atin pong lifestyle, ang pag-inom ng atin pong ultimate trio bilang pang-suporta sa pagpapanatili ng lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin mabili yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search lang, Yes to Health 2011. O di kaya naman ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center para po maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. At isabay nyo rin ang pagkapakonsulta if makabisita kayo sa atin pong mga wellness clinic. Ha? Sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga clinics, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Leticia Uy. Bumibili ako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-diretso ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang ano. Magandang effect nito kaya bumili kayo. Ito o, nabibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa ulit ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
2: Sanzone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng atin pong pinakamabisa at napaka-epektibo na Santone Gold Herbal Capsule. Ang number one na supplement ngayon ha, sa market mga kaibigan. At marami po ang mga kababayan natin ang natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom po nito. Sa mga gustong sumubok ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, pwede po yung ma-avail sa mga authorized dealers po natin nationwide, sa mga local pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong produkto at hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po sure kayo ha at makasigurado na inyo pong inumin at gagamitin ang mga produkto. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ayan, pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan itong nagagawa ayan ng atin pong bituka. Meron itong tinatawag na hidden power doc ha, na nagpoprotekta sa atin pong pangangatawan. And in fact, ha, sabi nga doc, pagka ikaw ay mayroong malinis na bituka, ay pwedeng mas dagdagan nito ang iyong buhay. Ayan. Mm-hmm. Parang mayroong kasabihan doc na if you take care of your body for the first 40 years, it will also take care of you for another 40 years.
1: Tama.
0: Kaibigan, ha? So ano nga ba, Dok? Ang nagagawa ng atin pong bituka kapag ito ay napapanatili natin na malinis.
1: Actually, yung colon, tinatawag din yung large intestine. Doon tayo magpo-focus, ano? Kasi yeah, ito ay sa tingin ng iba, parang isang nasa dulo na kasi. Mm-hmm. Parang ano lang, lagayan lang ng dumi. Mm-hmm. Pero yeah, sa totoo lang, napakalawak pala ng ano, ng function ng colon na hindi natin minsan na-appreciate. Actually, yung colon, maikli lang naman yan. Mga 5 feet long yan.
0: Oh.
1: Mahaba din yun.
0: Mas mahaba yung small intestines.
1: Mas mahaba yung small intestine. Ano? At ito ay makikita yung maraming bahagi. From ascending, transverse, descending colon. May tinatawag mga sigmoid colon, may rectum. Na talaga nakakamangha. Ano? Kasi sa colon natin, actually, mayroong trillions of microorganism na nakatira sa loob ng colon natin.
0: Grabe.
1: O, ang tawag nga doon sa tinatawag nilang ecosystem na yon eh gut microbiome. Mm-hmm. Kaya pag narinig niyo yung gut microbiome, ibig sabihin niya yung mga colony of good microorganism doon sa loob ng ating colon. So, yung mga microbe na yon, katulad ng mga beneficial bacteria, yung mga yeast, viruses, and fungi, ano. Ang isang healthy colon ay nagtataglay ng mas maraming bacteria cell kesa sa total number ng human cells ng katawan natin.
0: Grabe.
1: Oo, yun yung masasabi mo daw na ano, healthy yung colon mo ano. Mm-hmm. At isa pang surprising fact that the colon is kumbaga 70% ng ating immune system focus is nandiyan sa ating colon
0: ano, area.
1: At ibig sabihin, yung gut health natin ay malaki ang impluensya doon sa ating immune defense at saka sa inflammation sa buong katawan natin.
0: Kaya pala ako nagtalo, Dok. Pagka ikaw ay hindi nakakabawas ng maayos, automatic sumasama yung pakiramdam mo. Minsan nga yung iba nilalagnat pa, Dok.
1: Yes, so malaking bagay kapag madumi yung colon mo saka hindi normal yung yung function niya. No?
0: Oo.
1: Kasi nga ito ay napaka-importante sa ating immune system. Just imagine yung it houses around 70% ng ating immune system. Ano? Mm-hmm. Ngayon, yung colon, nagko-communicate din pala yan sa brain natin. Mm-hmm. O, ang tawag ng mga scientist doon is yung gut-brain axis. Okay? At ang ginagamit niya ng common neurotransmitter ay yung serotonin.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kaya nga 90% ng serotonin, tinatawag na feel-good hormone, ay napuproduce doon sa ating gut area. Kaya nga, kapag ikaw eh hindi maganda ang mood, baka hindi ka nakadumi.
0: Yun na nga. Totoo talaga yung sabi nila, Dok. Pagka umagang-umaga pa daw, nakasimangot ka na, naku, baka hindi ka pa nakasiya.
1: Maari.
0: Oo.
1: Alam mo yung colon natin, responsible siya sa mga bagay na ito. Una yung absorption ng water.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ibig sabihin, pinag-usapan natin noong nakaraan yung kahalagahan ng hydration, di ba? So ang colon is mahalaga rin yung papel niya sa pag-absorb ng tubig ng ating katawan na kinukonsume, ano. Yung balance ng electrolytes, yung pag-form ng mga stool or dumi, production ng mga ilang vitamins, ganun din yung fermentation ng mga fiber na kinakain natin at pagtatanggal ng mga dumi. Actually, that's the largest dump site of the body, yung colon natin. Ano? Kung wala tayong malusog na colon, yung ating buong digestive system ay magkakaproblema. Kaya napaka-importante nito. Ano? So, may mga basic na trabaho ang ano, yung water absorption, di ba? Sinabi ko na kanina, para maiwasan yung ano, yung mawala yung mga electrolytes ng katawan natin, kinakailangan maging maayos yung absorption ng ating pong colon.
0: Mm-hmm.
1: Okay, at pag yung ating colon ay masyadong dry, pwede tayong magkaroon ng constipation. Pag naman hindi niya na, pag meron naman mga infection, eh pwedeng magkaroon tayo ng diarrhea kasi it's actually natural way ng ating colon to get rid of those injurious na mga bagay sa ating pong, alam mo, nakakain ka ng isang maraming bacteria, no? Contaminated. So, effort ng katawan yun to, para ilabas siya kaagad. Ano? So, ganun din, ang colon tumutulong sa regulation ng mga importanteng electrolytes, ano? Yung sodium, potassium, chloride, na napaka-importante naman sa paggalaw ng ating mga kalamnan, even yung nerve transmission, ano? At heart function. Kaya, hindi natin masasabi na yung colon hanggang dun lang sa pag-hold ng mga dumi. Yun lang yung iniisip natin eh. And of course, isa sa pinaka-importante na ang colon natin ay nagiging colony ng mga healthy or beneficial bacteria. Na ito namang mga bacteria na to, piniferment naman niya yung dietary fiber na nagpo-produce ng compound ng mga tinatawag na short chain fatty acids. Ano? And one of the most important sa mga fatty acid na yan, yung butyrate. Na nagsisilbing fuel ng ating colon cells para maiwasan natin yung paghina nito at saka yung pagkaroon ng pamamaga. No? At napakaraming iba pa na pwedeng maidulot nito. So yung mga vitamin K, biotin, folate, certain type of vitamin B, tinutulungan ng mga good bacteria na yun na mas-synthesize into important nutrient, ano, yung mga vitamins na yon sa ating colon. Okay? Isa sa pinaka-importante din yung pagtatapon siyempre ng dumi. Just imagine kung ikaw kumakain ng nasa, hindi nga lang apat na beses minsan eh, maraming beses pa, no? Tapos hindi masyadong healthy yung colon mo, hindi ka naglalabas ng waste o sapal nung kinain mo, anong mangyayari sa'yo? Diba? Yung colon kasi tinatanggal niya yung mga metabolic waste, yung mga dead cells, toxins, mga hindi nagamit na mga food materials na hindi ito pwede magtagal sa katawan natin. So without a healthy colon, ma-stuck siya sa loob ng katawan. Actually, one time nag-perform ako ng isang detox. Binigyan ko yung pasyente ng isang program. Alam mo, doon sa detox program na binigay natin, ang kwento niya sa akin, meron siyang nailabas na parang pasintabi sa mga kumakain. Para alam mo yung ano yung cupcake na yung pinakang papel noon.
0: No.
1: Pero naalala niya 9 years old pa lang siya nang lunukin niya yon.
0: Grabe.
1: Siyempre 9 years old ka wala ka. Masarap yun eh yung nakadikit doon eh. So nilunok niya. Alam mo kung kailan lumabas nung siya ay more than 50 years old na.
0: Grabe.
1: Na sa detox nangyari yon. So ibig sabihin
0: for how many years naka-stack up yun.
1: Yes, o kasi depende yan sa galaw ng colon mo ano. So tandaan po natin napaka-importante ano doon sa mga binanggit kong function ng immune system including na yung ay ng colon including immune system. Eh doon pa lang makikita mo na kapag nagka-problema yung colon mo malaking problema.
0: Oo.
1: O yun ang ano natin mga katropa.
0: So to summarize doc, yung mga benepisyo o yung mga importansya ha ng pagkakaroon ng healthy na colon is para makaiwas sa inflammation, makaiwas din sa iba't ibang mga problema po doc.
1: Yes,
0: marami pa talaga palang natutulungan pag malinis yung ating colon area. Like skin problems, ganyan. Yung mga karamdaman. Meron tayong na-encounter doc sa mga clinics natin na kahit anong lagay ng mga superficial na mga ointment, mga panglagay sa skin, hindi nawawala yung skin allergies, skin problem niya. Pero after ng detox, ang bilis, natuyo yung mga iniinda niya ng mga skin allergies.
1: Kasi marami tayong nakikita na mga symptoms na hindi natin naiisip na yun pala eh dahilan sa mga toxins na matagal lang nakaimbak sa ating katawan. Kaya yung colon, isa yan sa largest dump site of the body.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. XFM.
2: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old.

0: Papasalamat ako sa Santom Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santom Plus kasi effective siya.
1: Kuya, Sakel, Humawan. Kaming akong council, 1976, Panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santom Plus. Okay na ko, kanang sa unang hindi ko katulong yun. Dili mo nga na akong baba.
2: Kamusad, mag-Santom Plus. Herbal capsule na.
3: Ang kami na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-ulit. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dahil ning kopi dahil ning Premium D3 Coffee Mix. Sa mong mga kauban na kung
5: XFM.
6: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:02 in the afternoon, mga katropang oras. Atin sa inyo ng mga produkto sa Yes to Health. Naguna niya ang Santone Plus Coffee Mix. Katropa, sama na ako nga dili mabuhi ugway kape sa isa kaadlaw. We always look for a coffee. And yes, I would agree. Choose the right coffee. Ang atong coffee nga Santone Plus Coffee Mix. Doon ay malunggay, soya powder, ang mangustid. Kalay-lay, binipisyo o makuha sa inyong panglawas. Hisgutana ang bang kape, katropa. Tungod kay ang Santone Plus Coffee Mix. So makaingong kag, niinom na kag kape. Niya, makatagaan pa dyan kag binipisyo tungod kay ang atong soya powder, katropa. Tambal ni o tambal-tabang ni sa mga nag-diet. Kahon. Yes, you heard it right. Makatabang ni sa mga nag-diet karon. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa.
7: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
8: Babae ka! Basig ma-rape ka!
9: Basta naman! Even though it's
7: been so long. Bahin sa gugma.
10: Ako, gilingon kay kunin.
8: Promise?
10: Promise.
8: Ako po, gilingon na nimo. You like
7: crazy. Kasakit.
11: Diba, give up naman ka, diba? Kasakti na siya.
7: Adlaw-adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
12: Ay, mga lagi. Uy, wapo lagi. Pero dakat sa tag-iya.
7: Sa programang X-Rated.
11: Ayok! Ayok na.
7: X-Rated.
8: Boris!
11: Onya ka ron. Pahilag-hilag ka.
7: X-Rated sa X

Biden, Christian, I don't know why you love me. Bakit nga ba? May sagot ba sa ganung tanong? Alam ba natin? May rason ba talaga tayo sa mga taong minamahal natin? Or we just found out na mahal na natin sila na walang mga rason. And that is impossible. We know exactly kung ano nahigugma ta sa usa ka tao. It's never a question. It's something we know already, but we just can't find the right words, kumbaga. Nasa medyo mangita og tamang words to identify what love is. Sometimes, it's the most unexplainable feelings in this world. Being in love. Kanus-a? Asa? Og paunsa, mahibaw-an nimo, DJ, kung nahigugma na ka. Ako no, it's something that I do not answer for everyone. Dili ko katubag ani para sa tanan. It's because lahi-lahi magutag basis when it comes to our relationship. Lahi-lahi tag basis og paunsa nato gina-identify nga to ang pagbati. But one thing I know, love is the most unexplainable thing. Ano na po igugma nga masinati nato when we were younger. Naging bata pa ta niya, ang tawag nila kay puppy love. O diba? Puppy love. Meron kayong puppy love. Personally, wala ko ka-experience yung puppy love. I started into liking someone na nako sa college. High school ko, crush lang, pero ito the point nga, crush lang. Mali pera kung makita niya, pag di po, wala po. Mahadyok lang yun ko sa una, kaya mabukdal man siya kung bunal sa kung papag mag-ibog-ibog. Gusto kayo mamunal si Jerry sa una ay, kaya mo yung nga rin siya, sige! Kay mga mabdus, gani mawag sa'yo, di nag-ibo pa po yun sa kubalay! Isa nung gina sa mga butang na ginakulbaan sa atong mga ginikanan, kaya na ganing ginatawag na itong sayuta mamabdus. Oo. Sayuta nga mabugha. Oh, ka-relate kasi ka-relate yung sayo na bugha. Oo. Ay, alam mo, ka-uaw eh. Kaya ano naman ginakinabuhin? Nahitabo naman ang nahitabo. Jabcor, hello sa imo ha. Jabcor Abilia. Hello po, Angie Remo. Taga Mantalungon, Sagbayan. At kay Jonalyn Emia. Ang atong X-rated drama, karong hapon na katropa, usapang puppy love na napunta sa isang responsibility. Uy! Usapang puppy love na napadong sa responsibilidad. Dara DJ nga makahukom ka nga gugma na gidang imong gibati. But actually, love is just a feeling. And tanan ta kinaha makabati gid ta ginana. Tanan makabati og gugma. Kaya bang giingon tang gugma kay tungod gikilig na ta, malipayo na ta. Kung unsa pa man ang ginatawag nantong something in our tummy, yung mga butterflies sa tuang nga tiyan. Pero kung ang gibati pa nimo diha buyog-buyog pa lang yun, pa na gugma. Pero bitaw, seryoso. Pero sa maginatubation ka ng gugma, girl. O, namang guyuban nga sa'yo palang daan, gibati na nila ang gugma. Bata pa lang sila, gipitik na sa ilang kasing-kasing gining usa ka tao sa ilang kinabuhi. Ang fine ka nabang gibati nila nga gugma sa bata pa nga edad, husto, tama ba? Corrected by ba? Una tong mahibawan karong katropa. Kung sa may dangatan, kung sa'yo ka mahigugma, naay mo tubag ron sa'yo sa mamabdos, uy, dili sa tamagkuan. Dili tamaguma una-una. Kung ba magay nag-uol kay naabot na lang sa 30 o pag-ibati gugma. It depends na siya. Kung nag-ingon nga, dili sa ko katubag, hangto dili na ito mapaminawa ng atong X-rated drama. Muna nga, gingon ako nga, atangin ninyo. Shout out day kay Wella May diha karon nga naa sa Zamboanga. Si Wella May Villaraso nga gipangita pa daw nila ang frequency daw sa Zamboanga XFM tungod kay nagkarat daw dito sige sila gliso. Laban lang taod-taod. Laban bahala gwa kay laban.
sa inyo mga radyo katropa ha. Kay ato nang isgutan o ato nang paminawan ng atong X-rated drama on it. Palihog ko shout out DJ RC sa akong kauban sa work nga sila James Lee Dokdok Oga. Salmer Dokdok. Ayan. Kagwapo mga pangalan ni mga gwapuhon sin siguro po din sila, no? Shoutout din sa itong mga naka-crush post o mga naka-hook up karoy. Madunggan ta niyo sa nakilang laing dapit sa Visayas o Mindanao, mga katropa. Madunggan ta karon sa Bukidnon. Ilabi na din sa Malaybalay o Valencia. Sa Kabanglasan. San Fernando, mga katropa. Pagadian, XFM, madunggan sa dadin ha. Hello kay Mami Lorna. Nakaroon di ha si, sa Australia. Watching at home with my loving sister abroad. Stay safe and God bless. Ayan, stay safe and God bless. But sa imo hadi, Mami Lorna, all the way from nakaroon sa Australia. And ania po madunggan ta? Ilang dia sa bukid noon sa 101.7 frequency karong bag-o sa Canlaon XFM. General Santos City 90 wait lang, break it down, you medyo stutter akong baba. Wala ka practice akong dila. Taod-taod nang wala ka practice ang dila ni Chinita. 95.9 General Santos, 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital, and of course 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, 102.1 XFM Cotabato, and 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Hello po sa inyo ha, may pagpamina. Una ba yung tiuno na di ay sa kahapunan katropa? Ang na inyo ha nga mga silingan din ha nga nagsugod na si DJ Chinita Gyaw-Yaw. Sherwin Bacal, so hello po, may pagpamina. Napod si Jordan Lepasana nga naminaw karon sa my ex of sa my Bakayan, Andres Village. Balikin niyo katropa at ang iunya nga ito ang X-rated drama. Sa pagkakaroon at ito pang salusaluhan nga ito ang mga giandam ng mga tukar na nami sa dunggan, apan, sakit sa dughan. Huwag niya ako isa sa mga responsibilidad din hin. Unang ayaw ka tingala ha. Nga usay. Medyo sakit na. Okay na siya. Moonstore 88, ang pag-ibig kong ito. Ang pag-ibig kong ito ay ano? Letter A, totoo? Letter B, sa mailad lang. Alas, una, dahil tibos na katropa. Ayulisin yung mga radyo ha. Hangtod alas tres ta.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukal na ang akong asil, o gasukasukan ako, o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto ng Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang kanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha na kong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men. Ah!
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
12: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:34 in the afternoon. Mga katropang oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na ganda niya. Ang Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa. Sa mga katropa natin, medyo dalira kayo magluya when it comes to their physical nga mga activities. Dalira kayo sila magluya tungod ko na doon sa energy. I guess you are not taking the right partners sa inyong daily routine. I suggest you, Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Kay, again, ang ato ang produkto makahatag kahimsog kabaskog tuga doon ni oranges ug mangustin, duha ka content nga laing-laing binipisyo nga makuha sa lawas. Kini nga itong produktong Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ato ang physical store nga open daily from Monday to Friday, mga katropa. And open po ta Sunday. During Sunday, nagpahiga yung free consultation and general checkup. For the information of everybody, wala tayo general checkup this coming Sunday. Mubalik ta sa ato ang general checkup another Sunday na po on this coming June.
0: kuan yung inyong kalendaryo hang wala ta karong umaabot nga Sunday.
12: Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakit? Ayokong latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawa! Mas sobra ka to kayo! Putlon ko ni anumat tagbayang taran!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Gumpalisan ang pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-Rated.
3: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: hapon. Para sa mga maayo ang hapon. Ilabi na sa mga suking tigpaminawa ni ini imong programa DJ RC nga X-rated. Itago ko sa pangalan nga Jessa. Taga Tinago, Bayawan City, Negros Oriental. Kining akong suwat tampoy DJ. Sugilano na ako nga ipaambit. May tungod kini sa akong sitwasyon karon. Ang akong gidangatan sa akong mga desisyon sa kinabuhi. Una ko makalimot, 19 anyos na ko DJ RC. Oo, anaapa ko sa desi. Pero anaana ko isugilahan noon nga nanginahanglan og pagtambag og opinyon sa imo mga suking tigpaminaw. Ilabi na ni mo DJ RC. Balita mang gud diri sa among baryo nga may daw ka manambag. Mao na ang nitisting kog padaha sa akong suwat. Ngayon naot nga inyong tagaan og kinabuhi. Dako kong pagsalig ni mo DJ RC. Pressure sa daan yun eh. Kining akong sugilanon o kung suwat tampo nga gipada sa imong programa. Nga giuluhan o teenage pregnancy.
1: I love you, Jessa.
2: Jimbo.
1: Hinaot nga, imong dawato ng akong gugma.
2: Jimbo, abi ni mo. Tinud-anay lang. Crush man di ka. Sa una ra.
1: Kung mauna, dawato ni mo ang akong gugma?
2: Ay, dili.
1: Unsa? Di ba, crush man ka ako ni mo? Unya, di mo dawaton ang akong gugma? Ha?
2: Ay, di pa ko andam nga musudog relasyon.
1: Jessa.
2: Mao ka na, Jimbo. Nakagusto man ta ako nimo. Pero, wa pa ko'y mahimo tungod kay di pa man gusto nga ako mga ginikanan nga musud ko kuyab-uyab.
1: Jessa.
2: Mao, pasaylo ako. Di ko madawat ang imong gugma.
1: Jessa. Jessa.

0: kilot man ka.
1: Gisakitan lang ko. Tungod kay kanunay kong gipugan ang akong gibate.
0: Jessa?
1: Di man day lalim, no? Kunay magbuot. Na'y magkontrolar ni mo.
0: Aw, anak, gid na.
1: Sakitan kayo ko. Mahal ko man unta si Dodi. Pero di pa man gusto sila si mama o papa nga musod ko kuyab-uyab.

0: Ayagid kami supaka si mama ni mo, Jessa.
1: Tia.
0: Para laki ni sa imong kaayuhan, ang among kilantaw. Tungod kay hasol, kaya na nag-eskwela ka pa. Una, sa gula ni mong uyab-uyab. Ana na ka diha, makaproblema.
1: Ay.
2: Og tumana yun ang among gisulti ni mo, ha, Jessa? Aron di ka masakitan.
1: Oma. Oh,

0: 杰森，妈，那温莎卡，妈，kapila na mi makabantay si tiya ni mo. Nga kanunay ka lang maghinuktok.
1: Ma.
0: Usabay na itabo ni mo. May problema ka?
1: Oh, wa. Wa man ma.

0: Unsa? Hala? Hagbong kagduha ka subject? Oo. Oh. Hala, patay. Ano man?
1: Ambot ba?
0: Ay, may kalabutan ba ini ang imong kaguol? Ngawa mo magkauyab sa lalaki nga imong crush? Sa lalaki nga imong mahal nga nanguyab nimo? Ay, musulti ka man ako o sadi. Pero nahibaw ko nga maunag yun na.
1: Ano kahatsa? Dako naman ang tako. Pero nga nung higpit pang kisila na ako.
0: Jessa,
1: sumandi gusto nilang mahitabo sa akong kaugalingon. Ha, Melly? Unsa?

0: Ugma, birthday na yun ni mo. Maglibo na gid ka. Ay, Doy. Unsa man, sa may mong handaan na. Da, may pagdi mag-birthday, oy. Unsa? Mao man lang gihapon. Bisan pa siguro magbadsingko na ko. Nagyapon sila si mama ug papang magbantay na ko. Magbuot kong kinabuhi.
1: Diyos, oh.
0: Wa ko'y kagawasan. Wa.
2: Jessa! Jessa!
0: Si Tia?
2: Gawas na niya sa imong kwarto! Kaya aron na niyong bata! Birthday ron niyo mo! O niya, mangumpra pa taong hapit! Kay maghikay taong gamay para sa imong birthday!
1: Ay...
2: Jessa! Gawas niya, Jessa! Jessa?
1: Unsa may inyong tuyo na ko pa, ma?
3: Anak, nagkasabot mi siya gibati nimo si mama nimo.
1: Oo, unsa ibuti mo ipasabot pa?
3: Nag-istorya mi si mama nimo o nakabantay mi sa imong mga liho. O mong nakasabot mi. Karoon nga 18 ka na, nakadesisyon mi si mama nimo nga musugot mi musugod ka nag-uyab-uyab.
1: Oh, tinuod ka pa?
3: Oo.
4: Pero koy daw, ha, Jessa?
1: Ha?
4: Bisag misugot na mi si papa ni mo nga musuod ka nagrelasyon. Pero ayaw gyud in town pasagdi ang imong pagtuon.
1: Aha. Oo. Oh, pama. Isaad ko ka na ninyo.

0: Dai!
1: Yes!
0: Nalipay yun siya. O nga, pwede na siyang makauyam.
1: Awo siya naman di ay. Inspirasyon good na. Nalipay mong gani ka nga di ikaw ang tantungod.
0: Ako pa kaha. O syempre, no? Nalipay yun kay, la, friendship ba yata?
1: Nalipay yun kay kukarunday. Nalipay yun kayo.

0: I love you, Chisa.
1: Oh, Toti.
0: Please, ayaw ko pantusa. Duwat ang akong gugma.
1: Eh.
0: Isa na ko. Di ka pahilakon. Mahalon o panggaon ko ikaw.
1: Toti.
0: Please.
1: Oh. Sige. Dawaton ko ng imong gugma.
0: Salamat. Salamat kayo, Jesus. Salamat.

0: Tuti, ayaw, di ko.
1: Mahal mong kakunin mo. Pwes, tumani ko.
0: Ayaw lagi.

hours si lahi na gid siyag tinaddan sa kuha. Dili na siya sama kani atutong nagsugod pa mi. Sa may angay na kong buhatin ni EGRC. Unsaon na ako ni akong kahimtang karon? Labi na kay Mabdos ko. Tambagi intawan ko ninyo. Suwat magtatampo. Jasa.

0: was Nagihinayang by Jeremiah. O na nagihinayang karun jisa. Dili lang sa kumu-comment kay. Dili pa akong time. Sa mga wala ka-apar sa ito ang X-rated drama. Bahini sa teenage pregnancy. Uy, napapanahon tayo ngayon sa ating X-rated drama. Ayan, para makita niyo akong nawong. Para ginaasad mo maglantaw-lantaw sa live gamay bisag ka nang maksyag kabalakan. Dear Dijessa, wala pa na akong i-open ang mga linya para sa mga tambag. Hulat lang kakadali. Kaya atusan tagaan sila og narration. Sa mga wala kaapas sa itong X-rated drama, bahin kini kay Jessa, nga tagapagadian. Hindi, tagapagadian. Di ay. Buot-buot ang DJ. Dili tagapagadian, taga-Tinago, Bayawan City. Ayan. 19 anyo si Jessa. Si Jessa nga gibadlong nagkapila sa iyang ginikanan pero gahig ulo. Kapila nag-iina nga dili maguyab-uyab kay kana makabuntis og sayo dili ang gid motuot tan awa karon nabuntisan na Charlan dili pa na mauha. Wala dito na gisapot ko. Bitaw si Jessa. Obvious naman kaayos sa atong title, no? Teenage pregnancy. Kapila nagibadlong si Jessa nga dili sa pwede lagi maguyab-uyab kay wala pa siya niabot sa legal nga edad. Bawalan man gani ko nga 30 na. Musa naman kakaday. Sa tungod sa ka-excited ni Jessa nga makauyab na. Kumantag ito'y lami ni mag-uyab-uyab na Jessa. Uy! Trust lang. Lord, ganahan ko mag-uyab-uyab, Lord. Don't take it seriously. Pero na Jessa, nagisaktong panahon unta ni Ana. Sa mga nakabantay niya, nabunti si Jessa, yes. Nabunti si Jessa. Kaya sa panahon niya nasugtan na unta daw siya mag-uyab-uyab dito kay na, nagpataka na bansan, nag-surrender si iyang bataan. Karo na mga pangutanan ni Jessa sa iyang mga lihok nga wamandatay api sa sugod pa lamang. Pero kay dako ang pagsalig ni Jessa nga ni sa akong programa og din hinako. Labi na sa inyo mga suking tigpaminaw nga kusog manambag. Unsa day angin yung buhaton karon mga katropa. Labi na sa itong mga tigpaminawan ganiha pa nakadungog ha. Panawag na mo sa itong linya. Kay basiga, maabtan ta sa oras, din ako magpadawat og tawag na ako na mo advice. Open ang ating linya sa 0928-55-08-727. Sa itong isa ka linya, 0995-994-6868. O, diba? Aptikin mo manawa. Hello, kinsa mani, taga-asa mani. Miss M. Ano na, wag ba?
1: Visayas Mindanao.
0: Ayan. Osba-osbang intro kay Visayas Mindanao, rako na dunggan.
1: Hello, mayong hapon, Visayas Mindanao, DJ. Mayong hapon.
0: May hapon. Kinsa mani akong katawag?
1: Ay, sige ko, ano ni si Jimwell Dene from Jensan.
0: Hello, Jimwell! Kumusta ang mga tuna?
1: Ay, okay ka mong kaya, DJ. Kuwan ka po, mahal ka po kayo.
0: Mahal ka ayo? Mahal na lang ko, magkuhan na sa ako, dire, magbulinaw sa ako. Kaya kay nakadugog, manggig ka sa itong X-rated drama karon bahin kay Jessa. Nga, agoy. Agoy. Sa may matambag ni mo ani.
1: Para kay Jessa, DJ.
0: Agoy na gawin. Ni Kurog. Wait lang. Kadali lang. Usap kay medyo nagputol-putol gamay.
1: Ay, ingon ako, DJ. Kung naminaw lang unta siya sa iyang hanggilikanan, hindi mo talaga siya may nana o taba kung naminaw lang. Mga ganyan na ika na pagkaroon sa mga naminaw, pagkaroon ng mga bataan o dito.
0: Mm-hmm.
1: Unta, hindi po nila ibaliwala ang na may ginabawal sa iyang hanggilikanan kay oh, naman yung hanggilikanan nga, huwag mo yung hanggilikanan ng DJ nga naglantaw kanautang nga ito silang anak. Tarawa ka rin, mahay na siya.
0: Hmm. Walahin naman pagmahay. Di ba gina mag-unag yun?
1: Huwag ganyan na DJ nga ako lang ipa balo po sa mga patanon na nakinaw ka rin.
0: Mm.
1: Manginaot po nga, unta, dilipon mo magparehas ni Jisa nga kung unta may ginabawal sa kanan, inyong puntang sundon.
0: Mm-hmm.
1: Kay para po unta nga amoy kayuhan baka makapuot pareha ka ron.
0: Mm-hmm.
1: Unta na'y natabo ron ni Jisa. So para kay Jisa, mga ilan sa pasayalan po sa iyang gilikanan DJ, kay dili lang sa maglayas-layas.
0: Dili na lang yun, kaya dungag yun sa problema.
1: Mga ganyan na DJ nga. Kaya kay nagkayok man yun, kasala man siya, mga ikat patahilo.
0: Tinuon.
1: Dawato niya kung unsa may pahamtang niya sa iyang ginikanan kay. Pero wala mo sa ginikanan, hindi ba nga mo patay nga to siyang anak?
0: Lucky.
1: Oo. Ano na nga, kanang kung unsa may ka nang kuwan sa iyang ginikanan, ako. Dawato niya guys, kanagayan na makahindor na ang iyahang ginikanan o makarawat na ang ating iyahang.
0: Mapugos na lang.
1: O gani.
0: Iboy, mayo na nga.
1: Gani,
0: mayo naman na nga. Naanaman na din ha. O sa oba man nato, mo anak raman gitaw ng ginikanan.
1: Gani. Mabay na din siya ang ginikanan. Dili din na pwede nga pakawalan niya iyang anak ay anak guna niya dito.
0: Correct. Tama ang syuka. What if?
1: Kuya,
0: what if? Pwede ka
1: mag-grip, DJ?
0: Ayaw, sa bangutan na sa ako. Taga-ayos akong higa yun nga. Magka-istorya ka. Masagay pangani mo?
1: Ay, okay kayo. Okay kayo, DJ.
0: Masagay pangani mo ba?
1: Jimuel ako, DJ.
0: Jimuel. Pila yun din Jimuel man.
1: Ay, 25 na, DJ?
0: 25.
1: Oo.
0: Lamian mo. Nakakita ka sa ako sa live karon?
1: Oo, sa live yung eh. Kita siya, DJ.
0: Kanang.
1: Lami, siguro kaya ka ubukan mo, DJ.
0: Uy! Dok, JJ, andam-andama, ibdang, linya na, Dok, masik, unsa pa'y maingat. Ay, wala pa di ay. Napamunggo ko'y pangitan na sa imo, Jimuel.
1: Gani, DJ.
0: Jimuel, kanang nakasaway na pud ka nga. Napaka sa DC, nakahimo kag mga susama anak na nga mga binuhatan.
1: Ay, sumpra pa na, DJ.
0: Hoy! Hoy, pero wala ka nakapamabdos.
1: Ay, nagunong ka siguro, DJ, kung sa'yo mo hindi mo magpamabdos, pero kay hindi mo na kung gusto nga mabdos, magpamabdos siya, DJ.
0: So, giunsan,
1: ni
0: mo tug-ani ko, Jimuel. Tug-ani ko, Jimuel, o giunsan ni mo paglikay nga makapamabdos ka?
1: Ay, primero na, DJ. Gusto din mo mabdos, hindi ni mo. Hindi niyo mo pag-awson eh. Ipisulog mo.
0: Na ako'y pangutana. Kay matod pa ni Doc JJ. Aron daw dili daw mamabdus. Tuokon daw.
1: Okay na. Usap ko na DJ.
0: Kanang tuokon daw ang ulo-ulo.
1: Okay na DJ. Tuokon niya. Dayon. Dayon. Paano DJ eh. Pag kamang tuok. Ipunin mo?
0: Pwede na ipisik sa dingding.
1: pwede mo ganyan sa sira. Hindi, kailang pwede mo ganyan sa sira. Ipaisip mo.
0: Oh, kasakit sa ano, oy.
2: Ay!
1: Pero, masakit, masakit ng mabigo, DJ, di ba?
0: Bitaw, sad. Ay, oo. Salamat ka, ayo, Jimwell, sa imo mga gipang tulo din, he. Pero, ay, ganahan.
1: Hindi ko mag-greet, DJ.
0: Jimwell, unsa?
1: Hindi ko mag-greet, DJ.
0: Mm, pwede ka, ayo.
1: I-greet ako ang DJ nga... Una-una, i-greet din ako ang DJ nga pinakagwapa sa XFM. Ano sa keyboard, DJ RC.
0: Thank you.
1: The manager ang kay Dawa sa call.
0: Sip-sip.
1: Good afternoon si mga sir. Sa mga, sa tanan-tanan po dahil nga mga kalibat ng modera sa Cebu, sa mga taga-Negros Oriental.
0: Ayan.
1: Sa mga Andraki family, Dokyo family, o Gilatore family, Layan family. Mga sa DJ o mayong hapon na lang sa nang nagpaminaw sa XFM, Visayas o Mindanao.
0: Thank salamat you, Jimwell! Katropa mo!
1: Exciting!
3: Exciting!
0: Ayan. Gimingaw mo ko ni Jimwell dahil o eh. Jimwell? Natin ko alam ito pa ang joke. Hello, maying hapon. Nananawag sa Picas Linya. Hello, maying hapon. Kasi nang na-address sa Picas Linya karon. Hi, DJ. Hello,
4: Miss... Kana.
0: Kana. Wah, mura magkuan.
4: Kanina kung itumutong katawan ni Jimwell do. Kaya...
0: Ano man? Ano na gutom-gutom mo kagatawa?
4: Alam yun nga, naabot naman to sa kwan yung ipangtuok, ipasood, ipagawas.
0: Ay, syempre, mga yung itag-advise. Oo, kay, ba si Degnag yes. Ba? Oo.
4: Ayaw!
0: Actually, ka lang tuok-tuok si Doc JJ na muna nakuha. Giyon, kaniad tumagod.
4: Nagkupon, like, Doc JJ!
0: Ayaw! Gara kay ko ay.
4: Ganun lang niya. Ganun lang po niya. Ibig sa lang po niya pasod.
0: Ah, ang sasa? Ay, Doc JJ, ha? Nag-ingon ba kasi ako ang atukon. Nakaroon na, edit sa rin nagpasudi ay. Ay, klaro niya. Anyway, Miss M, unsa may matambag ni mong Jessa? Uy, sapot kong Jessa. Ay.
4: Oh, dawato na lang na ito na. Wala naman tayo na iwala.
0: Tinuon.
4: Charge to experience.
0: Da.
4: Ito, dili na niya buhatong susunod.
0: Mao. Mao ka diha, Jessa. Yung sa may nangutan na siya itungan.
4: Ang nga, mag-isuka na. Di naman na masuka.
0: Bata naman yun na.
4: Ano man na?
0: Sa pa may maingin mo.
4: Yan, igawa na. Ati man na. Nga, paning kamote nga, dili siya mapareha sa imuha. Ako bitaw, anak mo, pinangkan. Pero, paningha na ako, nga dili ko mapareha.
0: Mo na karong, wapagi ka na mabdos. Wapag ka na kauyab. Na.
4: Ang yunangan itong anay, kaya di makuntintog usa.
0: Bitaw, sad. Basta di makuntintog usa. Bye ka, oy. Nga naman di ay.
4: Oo, mga ni. Kami na gali niya. Magsigigya po kuhan sa comment section. Asa na ay.
0: Nagsigira kang paniid this comment section. Kisa imong pwede ika-chat, no?
4: Nga mo, na diha.
0: Mo, na diha. Mo, ka diha, oy.
2: Ay, ya!
4: Sige, bye ka na. Himuan niyong leksyon nga. Dili lang sa animay. Correct. Abo, sa sunod ni mong pag-eskwela na lang yun. Tawatan mo na sa imong mama, ako po na niya, nila pa. Kami pa kuno nga po kay sa anak. Pero in taon, ayaw na po siya.
0: Tuod. Sa pa may
4: matcha. Mata na, guys. Himuan ang leksyon sa imong kinabuhi na nahitabo ni mo.
0: Muna, timan ni Jessa.
4: Primero, disgrasya ka na. Pero sunod,
0: sa pa?
4: Grasya na gina.
0: Muna. Actually,
4: word na ba eh?
0: Ako kay ko ay hindi na lang yung kumu-question sa inyong mga tambag inyo. Basta kung unsay giingon ninyo, mauna na paminawa dyan sa
2: hindi
4: naman gina na ito ikauli. Basta susunod kay kamanggit ka kay taas pa kay tagmaon kay ka niya ayaw na taon.
0: Correct.
4: Ang ako na lang gaingon ba sila kanang makatilaw o na magpangitan na.
0: Tinood din na di ay.
4: Ako lang. Umugaling ako sa tilaw.
0: Ako. katilaw naman ko, mga ikaw nagpangita. Gataw eh. Salamat kay Miss Emma. Sige na lang matag-ago.
4: Okay.
0: Sige na lang dyan kong ago. Padunggan daw ko si mong ago, be. Tagadalagit.
4: Saan man ako?
0: Ago, be. Padunggan kami, padunggan kami sa ago, sa tagadalagit. Uy! Salamat, Miss M! Katropa mo!
2: Exciting!
0: Mugili akong kadlukan kay Miss M. Ay, kaya di gini mo atras sa imo sa hangyoon. Hello, Nati Color sa Picasolinia. May hapon!
3: Yes po, hello po. Magandang hapon.
0: Sino tong nasa sa kabilang linya?
3: At si Marvin Lely, all the way from Davao City.
0: Marvin?
3: DJRT? Yes po, DJRT?
0: Marvin?
3: Yes?
0: Kumusta man ka?
3: Okay na kayo, DJRT.
0: Nag-unsa ka? Nag-LL ka karon? Ay!
3: Bakong inuntog kayo, DJRT. Nag-ligid. Santang ga upanginaw sa imo ang problema.
0: Santang nagligid.
3: Ikaw?
0: Naa din eh.
3: Ikaw, DJRT. Kumusta naman ka?
0: Nag-LL po. Nag-lengkod-lengkod. Lain pa ato. Marvin. Nakasuway na ba? Nakasuway sab ka atong gibuhat ni Jessa?
3: Nakasuway po.
0: Nya. Lami irasab.
3: Lami iraman po.
0: Karon, ang pangutana. Basig na ka, pabuntis na ka, ha?
3: Nakapabuntis na ka dyan tayo. DJIC.
0: Hunsa? Nakapamabdus na ka, Marvin? Matid pa ni mo. Ulitaw ka. Matid ni mo ang kailangin.
3: Wala ko kaya. Apas at mental ko kay Tungod. Wala ko sa mga pinakaadang. Agit na ito. Ito ko, DJIC. Wala ko kanino.
0: Marvin, iloyim ka din hin ako. Iyon ka nga din mo na naipas na ka ng imong buhi. Nga nung ipatila mo man ka na sa lain. Marvin, tambagin na. Marvin, tambagin na si Jessa, Marvin. Kung sumay maingon ni mo kay Jessa, uy nga, teenage pregnancy man nga ito ang kuan ron, oy. Kanang bata pa. Saan man ni Roy? Pilang edad yun ni Marvin?
3: I'm 13, so 38 ako, the JRC.
0: 38?
3: Yes, po.
0: Oo, sige. Yeah, ikaw naka-teenage pregnancy pod ka?
3: Dati po. Wait? Edad po kuan, edad po 27, at tapos ang babae at 16.
0: Wala. Na, kumusta naman ang bata?
3: Ako naman ang bata. Ako naman ang bata. Mag-7 years old ako ito. Bulat na ni GRC. Bumbay na, mga 2021 pa lang.
0: Di suporta ani mo, Wapod. Nakadrabang laki.
3: Di suporta mo po ko, GRC. Ang nakapan lang ito, ay bulat po sila makuntak. Kuntak ko nga ako. O manahinahulan sila dahil sa bata. O magsukot. Kuntak pa. Pero kuhatag na din na mag-untag. Salamat lang, wala na gid.
0: Oh, wala na gid. Ano gid na? Okay, bahay mo. Pero ayun na nagkalain. Nga naman, responsibilidad man po na ni mo. Nga ikaw
3: sa... Ay, ako po nalain. Responsibilidad na ako na kay amahan yun sa bat.
0: Ako ay man po, nalamian man sa kasauna. No, nalamian ka wala.
3: Wala mo po kung alkansi.
0: Mga deba.
3: Pero ang ato ade aron, ang hatay na po nga advice kay Jaysa. Kaya yung pang disubla, nag-angol-angol lagi. Lagi ka gusto nga magpilay sa bibig. Di ko punta nga, ginawa na punta niya ba? Karoon na, bumbig na siya. Wala. Wala na, ang tanan sa pagkwado, sa pagkahay. Gusto nga yung sumutilaw dahil dapat yung bagay paabot sa child and yan nga. Makakuman sa eskwela. Pero kay karoon na naman na, nabuntis ko mo. Oo, bukod pa sa niya. Pero, ino, all madaya, kama na siya magiging kaya na, yung kaya, ino na. Ako man na niya, may pera biya po na siya. Bilang kasuko nila siya mo, mawala na ito siya. Dahil sila, ako man makita siya. Ha?
0: Yes.
3: Pero, kala, gito na niya, di siya, di mura nga, basta ikaw, di siya, di abutan mo ka ng edada, edara. Pwede na mo kanya.
0: Ha? Unsa?
3: Pwede na mo. Pwede na mo ka.
0: Pwede na ko?
3: Pwede na ka mag-dibo.
0: Marvin! Ugboki ko! Pwede na ni? Madawat na ni? Okay na ni? Unsa-unsa?
3: Oh, okay kay. Oh, siksik kay ka ba? Kanaon ako sa inyo ngayon. Sa pag kay ka dito ako?
0: Unsa ka? Guwapa
3: niya ka.
0: Guwapa, uy na na. Muhayar ba ng XFF dili? Guwapa na. Unsa ba ka, uy?
3: Ayun. Ayun, ayun, mga kuhan, dili guwapa. Dapat din ka itong mga guwapa.
0: Correct. Halos na namin din makisuraan, Jimmy Tanan din eh. Promise.
3: No, good. Surahan, dihan man. Si kay kuhan ganyo, kay Bong Gigi. Sabalo yung dog ko sa tingog palandaan.
0: Grabe ka mga sim-sim sa mga caller karong adlaw. Pabilib lagi kayo kaayo ay. Anyway, thank you kaayo Marvin all the way from Davao City. Davao Life is here. Anya. Ay, nalingaw siya kay kunin mo ay. Ito, oy, Jessa, kung nanungog ni mo ang tambag ni Marvin, dako kay to siyang tabang sa. Depende na ni mo kung saan ni mo pag-take. Oo, kay mga bida-bida, may ako mga caller din. May kimanambag. Yagi na ito ko, Andy, ay. Yagi po ng teenage pregnancy niya akong kumpari nga si Marvin. Sa man.
3: Pwede mo sa aerial number?
0: Go! Go!
3: Ayaw lang.
0: Ay, kalak ka, uwi. Sige na ba? Sige na, Marvin. Sige na.
3: Sige, mag-order ko bomb number.
0: Go!
3: 0951
0: 0951
3: 861 2448 2448 Ah, willing to friend for you.
0: I'm willing. Ah, I'm willing to
3: friend.
0: Ayan. Salamat,
3: Marvin. Okay, okay, guys.
0: Unsa-unsa?
3: Okay ka, pwede ka. Pwede mo parking sa bakantin ni mong kasi-kasi?
0: Ayun, eh, masig panawag ang guard kay panaog daw. Pwede ba na mo parking? Dili ko eh, masig panawag ang guard, iirog daw patrol. Uy, kapuya!
3: Saan po kung magbahin mga maimo ko, ang ato lang ang maasok ko?
0: Uy, husband na, ay tama na. Uy, ako mang guri makauya ba niyo programa? Tama na, Marvin. Basig mo balik kong Davao, ano mo. Ingon na lang ko kay GM nga. I-assign kong Davao GM.
3: Magkita ka din.
0: Thank you, Marvin. Ha?
3: Eh, Tita Duwata?
0: Ah, si Tita Duwata. Ay, natukay na natutag. Iya, makulatahan kang kapludi.
3: Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Kapludi, biyato.
0: Ayaw! Ayaw, Jud! Thank you, kay Marvin! Katropa mo!
3: Thank you, Jessie.
0: Oo, thank you.
3: Exciting!
2: Exciting!
0: Ganahan sa busa kong istorya online na. Kapubi ako ninyo ay. Hello! Good afternoon! Kasama na sa Picas Linya.
5: May hapon.
0: Kinsa man sab kang nilalanga ka. Uy, taga Panabo. Silingan na ni sa kuan Tagum. O, kabusin naman ito na po, Ron.
5: Unsa?
0: Ano, uy, bungol-bungol man eh. Uy, pero yung hong na ko, ha? Idool imong dunggan, okay? Unsa pangalan ka ni mo?
5: James.
0: James? James. Hoy! Unsa to? Ay, pabinuang diya. Uy, kay madungog na ba ka sa kuan? Kanang, James, kanang, taga Panabo ka, pila na imong edad?
5: 30.
0: Nga si James, masig ni... nakapabuntis po kag sayo, James?
5: Yeah, good.
0: Ay, no, eh, halos tanaman mo din yung nakapamiktima, manday mo tanan. Uy!
5: Bata ka mama.
0: Yung kasi may matambag ni Monica Jessa nga sayo man siya na mabdusan. Yung problema niya karun, James, kay mahadlok siya sa iyang ginikanan.
5: Dawat-dawat na lang si Jay. Yan lang na padayo na. Tapos sa ibang loon niya sa iyang ginikanan. Okay ang tanan. Tapos padayo niya sa iyang ginikanan.
0: Nga, James, na ako'y pangutanan ni mo. What if ikaw nakapamabdusan ang imong anak? Unsa may buhato ni James? Dili ni mo kulatahon.
5: Dili, palang na.
0: Nana kay anak nga kuan? Dalagingging or ulitaw?
5: Wala pa. Pero,
0: wala pa.
5: Ulitaw hunon.
0: Bitaw, oy. Uso magod kayo nang ginatawag nitong pregnancy, early or teenage pregnancy. So, mura to'y tambag ni mo sa iyahan. Ako'y pangutana ni mo, James. Kapila na ka, nakaugbok, James.
5: Hello?
0: Ayan! Bakit ka nabigla? Ako lang to. DGRC.
5: Kaduha pa, DGRC. Duha pa may bilin na.
0: Ang mga gi sa likway, wala na to i-appeal?
5: Ayan! Gitalinta naman to. Ang may mga bilin siya.
0: Hindi na to i-appeal o to nagipangwisik sa dingding. Anahin mong mga tukko.
5: Ayan! Pagkinsa ka na na, isinilag ang wala na.
0: Ang uban ka, nalabahan naman. Kaya may nga man nagkuha, itong nilabahan, oh.
5: Ayan!
0: Yan mo, ayun na nga, ayun ang puti ha, kay Maklaro. kabalo ko no. Kabalo ko, James. Kaagi masad na ako na. Kamura? Kamura yun? May po kamusagot ay nga kamura, oy. James. Nalingaw ra ka sa kong programa, James.
5: Tagahapon na ito, nagbapamay na.
0: Nga nung ganahan man ka.
5: Ganahan lang mo, eh. Makalingaw niya, siyempre, kura isa permitted rin sa akong dalangat.
0: Nagpalpal ka, no? Anaka-anas ni mo, James. Ay, malangit siya ka, James. Kaya matugan lang siya. Asa ka nagpaminaw? Radyo ka nagpaminaw?
5: Oo, nasa radyo.
0: So, wala pa kita na ako sa live.
5: Wala pa.
0: Ay, mairap po.
5: Ay!
0: Uy, ka naman nagpaminaw sa ako sa kuan ba? Sa radio ba? Bantugra ko, gamay ratag viewers diri sa live. Kaya namutan lang sa radio. Di mo ganahan makakita sa akong namong. Ay! Kung mas lami ko paminaw sa radio, di ginyo makaya ang kalami na ako sa live. Hindi nyo kakayanin to. Thank you, Kaayo James. All the way from... sige, go.
5: Shoutout na ko ang Panabu Trucking Services Contract sa mga kaubanan ng drivers. Amping to tanan.
0: Amping mo tanan. Labi na ikaw, James. Amping, ha? Katropa mo.
5: Excellent.
2: Excited.
0: Another caller. Uy, wala may pa-Hawaii ni. Kinsa ni na sa Picas Linya?
6: Yes, hello, mayong hapon, DJ Gopati nita.
0: Kapoy na ba ko sig ago din hi.
5: Ay!
0: Kinsa may unsa may pangalan ani ako ang caller?
6: Donald.
0: Ha?
6: Si Donald.
0: Donald. Yeah. Donald Trump? Ay.
5: Ay!
0: Pilay edad ni Donald. Og taga-asa.
6: I'm already 44.
0: Ay, kaya pa yan. Kaya pa yan.
5: Kaya
0: tayo. Ay, hindi pa yan susuko. Lalaban pa yan. Taga-asa. Taga-asa si Donald ng 44 years old.
6: From Bohol.
0: Ay, Bohol. Bulanon. Ay, kay
6: pilit.
0: Pilit pa ni sa kuan.
5: Ay,
0: pilit pa ni sa kuan, kalamay. Oo. Bisag laway, guruan eh.
6: Yawad ko na ko.
0: Ay, kanang kuain, kanang McDonald's, ay, McDonald's. Ay, ha?
3: Pinara McDo.
0: McDo. Hello, McDo. Yes, kasi may matambag ni mo. Ah, asa ka na minaw ron? Radyo or Facebook Live?
3: Usahay sa radyo. Usahay po sa imuhang live.
0: Mm-mm. So, kita na di ka sa kong nawong. Di naman sa takapangati.
3: Yes. Wapa.
0: Ha?
3: Sa kong panglawas.
0: Ay!
3: Mm-hmm. Ingan lagi sila. Mila pa, labi. Kono ka pa ako.
0: Paaka ka, B? Ano, anyway. Lain pa'y ato. Unsa may matambag ni mo kay Jessa, uy? Nga.
3: Ah, okay. Regarding din sa iyang problema,
0: Nanabitaw.
3: Teenage pregnancy, di ba?
0: Yes.
3: And then, na-mention to niya nga, murag hadlock siya sa iyang parents o may baluan siya.
0: Mm-mm. Hadlock siya sa iyang parents.
3: Nga, anagin na siya. Anyway, walay parents nga, musalikway sa anak. Regarding nga, nabuntis na.
0: Mm-mm.
3: Oo, naanang kasuko, dili na malikayan. Pero, yes, dawato na niya kay naanaman.
0: Mm-hmm.
3: Wala man po'y ginikanan yun nga, musalikway nga, naingon na ilang anak. Noon, mutabang na, samot pa na og pagpangga, samot pa na og kuan sa iyaha. Can care.
0: Mm-mm.
3: Kaya lang, dili lang siya mahadlok nga, ipahibalo sa iyang ginikanan. Although, naanaman yun na, ayaw lang po dulata nga, sa lain pang tao makabalo ang imuhang parents, sana tabo sa imo.
0: Yes. Naplano na ba sa mulayas kuan makdo?
3: Ayaw. Dili na maayo. Mas musamot iyahang problema.
0: Yes. Madungagan pa. Paminaw diha kuan jasa.
3: Na problema pa siya anong naitabo sa iya. Iyahapang dugangan.
0: True. Wata ka bago sa siya
3: anong pag... Ang ana. Ang consequences ana sa iyahang paglayas-layas.
0: Yes.
3: Unsa may ang dangatan.
0: Ay.
3: Diha na magdako na ganyang problema.
0: Wala ni dako, muburot na mura nagbuwan iyang tiyan. Di maginakapugngan gyud, muburot man gid na. Mulapad man yung batang anak gyud.
3: Mao. Anyway, dili na lang siya madlok kay walay parents nga musalikway anak. Although I'm already experienced ana, ingon ana.
0: Naka-experience pug ka?
3: Ah, yes.
0: Halos mo tanan diri ibantog ra nanawag mo kay makarelate man gid imo ta.
3: Karelate. Labi na siya nga babae sa niya, babae po nang ako ang anak karon.
0: Ah, okay, sige. Isa sa imo ang anak, imong pasabot.
3: Yes. Alright. Nangapo na gani ko karon.
0: Ana. Ana. Anyway, na naman. Oh, Jessa paminaw, Jessa.
3: Kanang kasuko sa gini kana na ana, pero mo nila nga mapatay ha, imposible kayo na. Ako kayo nang imposible gid dili ko mutuo gid ana.
0: Ayan, thank you ka. Oh, sa man, padayon. Naagin na, ma-disappoint magin na. Normal gid na,
3: si. Sorry, Arana.
0: Anyway, Marvy, a McDonald. Diba? Yes. Kaya kay pangalan. Ay, si McDo, naka-testimo. Kali mo ko si McDo, makasabot ni siya kay nakasuway, mampun din siya sa una po. Nakapalami, mampun din siya sa una. McDo, salamat kayo.
3: Hi. You're welcome, baby. Big up.
0: Of course. Kiss me kay Isabi.
3: Uh-huh.
0: Kiss na yun. Nakatilaw, nagikugkiss sa taga-kuan. Asa ka sa Buhol man?
3: Alis siya ko kagikan. Puno na ako dali sa Ubay karon.
0: Ubay-ubay. Thank you, Kaayo McDo. Katropa mo.
3: Yes. Exciting!
0: Exciting! 2:41 in the afternoon. Na-connect pa. Nadungog pa na ako siya. Last caller, kung naay mo sulod, kung wala na, siraduhan na nako. Atong basahon diri na adri si Kenneth Anio, ayong hapon di DJ Reyna. Minaw karon nimo. Unsa ni? Kuyawa. Pud nang ugbok oy na kuyaw gyud. Hi, DJ, pwede ko muhangyo ni mo DJ pakantao nung tatigag happy birthday ba para sa akong manghod. Birthday manghod niya karon, DJ Yuan ang iyang pangalan, DJ. I hope mapansin ni mo DJ, pero if di ka kakanta, DJ greetings na lang. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Yuan, mabuhay ka hanggat gusto mo. Greetings all the way from DJ RC. Hello sa tong caller. Kinsa ni?
2: Hello DJ RC, may hapon niyo.
0: Ay, feel na ko ang edad ani kay naa sa 25. Pila edad sa tong caller? Taga-asa. Bye. Nawa atong caller. Again, once again, happy birthday, Yuan. Ikan kay Arnan Quivedo. Anawala na siya. Shout out kay Narwhale, all the way from Pagadian City, XFM Pagadian. DJ Ray, napasample po't padunggami sa imong version sa ano ang gagawin kung wala ka, kapag wala ka, sigira ka patukar and diha pero wagid ka ni kanta ng luod na ko. Eh, kapag kaayo eh, wala nang appeal sa akong TF. Wala na ko i-appeal ka, wala appeal sa akong TF. DJ RC, itaba na ko. Itaba na ko. Di ko, oy. Nag-stay in manggani ko kaya di ko gana masigmamliti. Ipataba na manuong ko. DJ pa-shoutout ko ni Natoy og ni Rive Riven nga nagbangag diri sa ipon Lapu-Lapu. Maayo maong magbantay jud ang mga batan-on karon at imanon ang pag-eskwela para dili magmahay sa umaapon. Dikan kay Gudensya Lapu. Pa-shoutout po Chinita ni JR nga nagtagay og tuba sa Kandabong Alcantara. Amping anong tuba ha? Mudit sura ba nagsirit? Magkatawa man ko sa imong caller ni mo mama. Nalakdan siguro nagbuwan. Ba-bao. Wala may ginikana mo patay og anak jasa. Aw basin sila pa. Char, hello, ayos ka. Wilfredo, hello po si Imuha. Wilfredo Tamara. Jasa may pagmag-una kag sulti sa imong problema dito sa imong auntie. Aron siyang musulti sa imong ginikanan. Ayaw pag-ayas layas. Single pa di ay ka, ma'am. Ilos po single pa kuwa. Mang ko nag-uhaw ugog ma rin. Dars Jason, maayong hapon. Ana si Joel, isulti na lang gidaw sa imong mama kay kung maglayas-layas pa ka, musamot ang imong problema. Thank you, kaayo DJ. Salamat. Love you all. You're welcome. Sirado na atong color o atong linya sa tawag katropa ha, kaya ako anang time mo advice. Puli-puli ragod ta din higod, dili man inyo pirmi. Kaya syempre, bida-bida ba ako, dapat nasa ko ika-share. Asa ko musugot nga kamura. Grabe, DJ, makagahig bunal ang imong tingog. Nanggahig di ay! Shoutout DJ sa mga katrabaho na ako sa Carmen Copper Corporation. Eh, Santos Bacalso Hilaria. Say it again, DJ RC. Og buki ko. Julius Yamuta Baugbog. Lingawan na kung lantaw ni mo DJ RC watching live here at Redstone, Cebu City. Exciting! Pero as lang ko, asa na natotandem DJ nga imuha gipulihan. Nag-focus sila sa ilahang ex, ilahang buhan, vlogging. Just sa imong gisayangan ng imong kaugmaon, relate ko sa imong kahimtang. Kaya akong among adopted, dili magpabadlong. 9 years old po na buntis siya karoon. Nadawat na namo ang bata makalingaw na. Gikan kay Angie Remo. Sender lisod gyud ning imutan-aw sa imong pagkababayi og unsay tambag sa ginikanan sunod gyud ayaw og layas. Ask forgiveness to your parents. No one is perfect. We are all sinners. Buhia ng bata sa imong tiyana. Malay mo, swerte. Agikan kay Mami Lorna. Ayan, sa akoa naman po, daday. Tama man sad, wala man gilimpyo aning kalibutan, ha? Pero dili pod tuod hanga kuway limpyo bot pasabot makabuhat na lang sa taglima o. Matud pa sa PSA, o Philippine Statistic Authority, ang reported nga teenage childbearing kanaa sa 15 to 19 may drop na sa 4.8% atong 2025. O nang pinaka-lowest record since 1993. Despite sa pagbaba, naagyapoy na record ang nasod nga around 138,697 adolescent mothers sa tibuok nasod mga katropa. Involving sa mga edad nga 14 pataas o 14 nga mga edad. O nang gina-specifically nga ginaingon na itong alarming sukad atong 2023. Sa Zamboanga Peninsula 99.3%, sa Soxarjan 82.2%, sa Memaropa 8.2% po. Kasagara na si rural areas, naadya mahitabo ang ginatawag na itong mga common nga teenage pregnancy, rural areas. Daghan pang laing-laing reason nga nung ana ay ma-involve sa teenage pregnancy. Sa mga batan-on karon, hinaot lang jud ko ninyo nga ang ginikanan nga nagkanunay nga nagbadlong og nagatambag ninyo. Dili ka na para sa inyong kadaot o kaalautan, para na sa inyong kaayuhan. Kay hinungdan ana, ay kung musunod mo sa mga gibuhat sa mga tiguang paninyo o inyo nang buhaton tungod kay gusto niyo nga aduna na mo freedom. Ayod mo klao nga masubay ka mo sa tama nga dalan tungod kay kung kamo mag-rebelde sa inyong ginikanan. Ay, wala ta kabag-o sa inyong padulngan. Padulong na sa kaayuhan o kadautan. O kalautan di ay. Ayaw ito niya himo ang bati ang pag-guide sa inyong ginikanan. Kay mo ganin natin ginikanan, aron na imo guide. Swerte kay mo nga naamoy ginikanan nga kanunay nga muuban ninyo. Nahitabo naman na, day. Hinaot ko nga ibutan ka na sa imong huna-huna. Nga kanunay gyud hunanaa nga walay laing tumong o daotang tumong ang ginikanan nga naga kanunay nga nagtambag nimo kundi kaayuhan ra gid nimo. Pero kay naa na lagi na namang gid na. Ayaw na gid himo og laing problema. Ayaw glayas tug ani imong ginikanan. Oo, posibilidad nga masuko sila nimo tungod kay ginikanan mo man sila. Aduna pa sila mga pangandoy para nimo. Pero kagiguba mo man ka na, expect gyud nga adunay sakit pang mamatian ka sa ila. Kay tawo ra imong ginikanan. Shout out to kay Gear Repaila og Santos, salamat DJ. Wala ko igong oras, musunod na ang programang Asintado Kaoban si Ketropang Eric Ceres Manait, mga Ketropa. Ugma puhon, ay di day ugma puhon, kaya wala naman ito ugma di ay, Sabado man di ay, sorry. Domingo puhon, naguban-uban ta sa programang Tatak Lokal sa alauna hangtod alas 5. And yes, magdunggan na gihapon ta balik sa programang X-Rated sa Lunes. Sa lain na po na itong sugilanon o problema nga gipadadin sa itong programa. Nga man tayo labot sa sinugdanan. Kamukha mo laman untaan. Last shout out gikan kay Baltic Call listening here at Das Luputa, Lutupan, Toledo City, and also watching live. Salamat sa pagpaminaw gikan alauna hangtod karong orasa, mga katropa, sa itong mga caller all over Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat kaayo sa inyong pag-appeal o pag-appeal. Sa ko partner sa Pikas Lawak, katropang Doc JJ, o sa itong mga kaubanan din sa istasyon, Happy Friday everyone. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
7: Good morning!

0: to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. Alas 3:03 na mga katropa. Atong time check. Hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Cafe Mix. Ang kape maghihigala nga puno sa sustansya. Ano na pag-i vitamina gumikan sa iya mga sangkap ni Samas Mangustin, Kamunggay ug ang Suya Powder. Soya powder, good source of omega-3 fatty acids usab, pagkatabang pagpakusog sa cognitive function sa tung utok mga katropa. Why paghilab sa tiyan, why pagdigwa, inod na mga kaigsunan na pagpangulba, no? Why palpitation sa dugan. Di ang kape mag-iigalang Sunthorn Plus Cafe Mix, mga kaibigan. Paborito ni Lulog ni Lula. Atong kape maghihigalang nga iya sa Yes to Health Incorporated. Mapalit ninyo sa TikTok, Shopee or Lazada or sa inyo mga suki ka butika. Nani diha maghihigala sa TGP Pharmacy, Generica Pharmacy, La Nueva Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug, Majesty Pharmacy, naana diha daghang kag stock. And at the same time dire sa Yes to Health Wellness Center na to. Atong kape maghihigala aprobado sa FDA, Sunthorn Plus Cafe Mix. Kape na. Kamot pa. Alas 3:04 na.
0: Eric Serras Manait. Asim Tano. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asim Tano. Asim Tano.
1: Libertas nun isteyos aded kwa di volumos. Sed facera, what yas tomes?
0: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kung nun sa'y husto.
0: Asintado.
1: Lazon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon kaninyong tanan. Pagkasugit ni Paminaw, adlaw karon nga Friday, Biyernes na. It's a 29 binibining buwas, Mayo tuig 2026, mga katropa. Sa gihapon ako si Eric Serras Manait. Nakiguban kaninyo hangtod ta sa alas 5. Panginaot kong namos mayong pangluwas. Mayong dagan sa inyong pangunauna. Kapis kay kadasig o kamaya. Gracias kay tasan manaa kaninyong tanan.
0: Asintado.
1: Kamusta sa itong mga paisanong Bulanon des Provincias Bohol? May hapon ninyo mga sano. Kumusta mang dagang sa panahon des ato? Sa mga taxi drivers, sa mga security guards, sa mga mag-uuma, sa mga mananagat. May hapon sa mga e-bike drivers. Kumusta usab sa mga habal-habal drivers? Parang nahataga naman siguro tanan, no? Sa ayuda. Wala naman kong kabalita, gikas DPWH, sa LTFRB nga, ano na pa dito'y laing naka-schedule nga adlaw sa pagpanghatag o ayuda. So, tungod kay ang katapusan ako nga info was niya itong Monday, kanya niabot na matakiron o ga Friday, wala may update magigala from LTFRB, from DSWD, so murag, sa akong banabana, paldong-paldo ng tanan.
2: Exciting!
1: Kadawat naging siguro tanan, siya rog doon ay magpagulbol. Ha? Ay, may lana. Kaya at least mangyigala na kadawat mo niyag tag-5,000, ang uban tag-1,500. Basta ayuda. Mangyigala, importante nga kinig kantong gisaad, mahatag yun nga to nila. Ang Diaz middle class, utong sila mo niya, kawang may labot. Ay, hapon sa mga paisano na tumbulanon og diripod bagiga las islas upon. Kumusta? May hapon? Sa mga taga-Olang Guaylan? Sa mga taga-Mandawi? May hapon usap? Taga-Talisay? Metro Cebu? And of course, bagiga las Cebu City og Tibok Probinsya sa Sugbo.
2: Asintado! Exciting!
1: May hapon usap? Diha karon sa Negros Island, nagpaminaw sa XFM Gihulgan. Kuha naman po pag-iigala, magpabuyag ang bulkang Taal, no? Hasta ang bulkang Mayon, muraga, nihilom naman po. So, maintag magpadayo na. Anyway, atong taga, pagtagad ni nga itong mga labas, kamag-isgutanan, pag-iigala, sama pananglit, aning balita, mga kaigsonan sa gasolina krudo. Gwapo kayo, kay Dunay Rollback, matun pa sunod simana, mga amigo. Talagi po ni Bagigala ditong pakpakan, pasalamatan, kaya at least di Bagigala'y rollback. Although, wa naging mubalik kong sa sinta ang krudo gasolina, pero matod pa sa sunod simana, mga katropa, adunay ipatuman nga big time oil price rollback sa unang simana sa buwan Hunyo. So, sa mga motorista, ay sila magpatubil niya, bisa nakadawat na magswildo. Ay, ang mga gasoline companies or ang mga oil companies ni Paibaw nga adunay rollback sa diesel sa 50 ngadto sa 750. Pinakadako na ng 8 kung doon naman ganyan mo patumag 8. Pero sa ako nakuha ang information, pinaka gamay maghihigala nga ma-rollback is 650. Ang pinakadako is 750 to 8 pesos per liter. Sa gasolina, ano na po gano'y rollback na 350 ngantos 450 matag litro.
2: Asintado!
1: Expected ni, sunod simana ni maghihigala i-implement. Now, I hope lang na karong adlaw katapusang trading dito sa world market, madungagan pa ng 750 nga rollbacks krudo o kining 450 maghihigalang rollbacks gasolina. Kay kini maghihigalang maong figure nga atong ipaibaw da ninyo is base lang ni sa nakalabay upat ka adlaw nga trading mga tigpaminaw. So, I hope nga karong adlaw, no? Nya kining good news ba kay kisa ba po tayo di ganahan nga dako-dako ang ipatumang rollback. So, kining 750, no? Sa diesel, diesel o nya sa gasoline is 450. 450. Ang ako maghiga lang mga gasoline station nga labian murag di na mas 83 ba to? Or 82 ba maghiga lang litros krudo? No, ang gasolina tigpila ba? Kaysa Petron gas stations mo man yung sagan ako nga makitan. 82, 83 sa pagkakaroon. So kung rollback ka nag 7 pesos kapin, posible maghiga lang di anis mga 70 pila ba? No? Dias mga 70 size. Baga kaigsuna murag murag di magsilbi tingaling mo abot og 70 pesos na matag litro kay wa pa magyo kabantay ni abot mag 70 pesos 71 no pero og ni abot man gadi diha wa pa gyud pud magigala mainat ngadtos mga tag 68 67 no gitinuod gyud ang Soltis DOE nga ang presyo sa gasolina og sa diesel di ana gyud bagigala ibabaw sa 70. Wa nagi chance nga mobalik pag 60.
2: Asintado.
1: Sus porbida bagigala pa ita. Kumusta bang gubat dito sa Middle East? Kaya so far bagigala murag ang mga eroplano dito sa Dubai. Biyahe naman po dinoon mga kaigsunan, no? Wa naman po dinoon dito karoy mga atake papaingon dito sa Air Force Dubai. Pag-uban pa mga tugpahanan, mag-iigala sa mga naso dito sa Middle East. Pero, alagay po na, no? Tungod yun anang gubata, mag-iigala. Pero ito yung pagsulbong in town anang precious krudo o gasolina. Nga, gusto na gani pong i-appeal, mag-iigala dito si Senador Rubén Padilla nga gamiton niyong rason, mga kaigsunan sa Force Major. Aron po mag-iigala nga makapahigayon sila dito karong teleconference. Anyway, maunay good news ha, sa mga motorista, maghihigala para sunod simana, dunay rollback. Noong ipatuman ang mga gasoline stations, mga kaigsunan, lukop gason. Alas 3:12 na, maghihigala. Now, dita maglangay, ang Sandigang Bayan, 2nd Division, ni pagawas na gyud magigalag warrant of arrest batok ni Senador Jinggoy Estrada kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan og uban pa nga mga opisyales sa DPWH NCR mga kahigalaan.
2: Asintado!
1: Awa na, eh? Si Jinggoy Estrada. Ato di magigalang isgutan, gumikan kay kagahapon panapasa magigalang kaso paingon dito sa Digambayan. O di akaroon magigalang losot dritsong warrant of arrest, paspasa, oy.
3: Exciting!
1: Pagkita ko na palihog double J, di magigala si Jinggoy Estrada, breaking news kini mga kaigsunan. Doon na kamanduan nga si Jinggoy Estrada pagadakpo na sa atong otoridad kay nilusot ng warrant of arrest gikan Sandigan Bayan magihigala.
2: Asintado!
1: Kini, di lang ni kay karon pa. No? Kining kasuhang plander. Gani, ikaupat na ni magihigala nga kasong getubang aning Senador Jinggoy Estrada. Pero, muraman magihigala o ang mga Pilipino wag yapon matagam. No? Magakaigsunan. Muraman maghihigala o okay ra nga magsigitag balik-balik o butar. Magsigitag balik-balik, maghihigala pili aning mga kandidato. Nga ang ila dito karon mga kaigsunang baruganan. Ah, klaro kayong ang ilang tumong. No? Ang ila dito karong rason is kana lang yung paghupot o gahom. Ikaduha, pagpalambo, pagmaayos, ila ditong katigayunan mag-iigsoon. Ano ba yung tao ni mag-iigala nga naingunini man eh? No? Now, sa di patadiha, di a mag-iigala eh, order nga dakpo na si Jinggoy Estrada. Anda ko pangutana ani, musurrender ba ka si Jinggoy? No? Ano sabi, tanaw ninyo ani? No? Si Jinggoy Estrada nga incumbent senator karon sa Republic of the Philippines nagatubang karon maghihigala og kaso nga pagpangawkaw. Tua sa Sandigan Bayan kinigisang at dakong pangutana ani imo surrender ba kas Jinggoy? Si Bong Revilla sa dinhi gipasaka ang kaso. Although Bong Revilla is di naman ni incumbent ta senator, pilde man ni. Ani surrender ba gigalas Bong? Pero kini maghihigala si Jinggoy. Di ka gamiton ang Senado na punan eh. Aro magkagobo tapog balik magigala dito sod sa Senate premises.
2: Asintado!
1: Ha? O sa tanaw ninyo nini magigala kay niingon man karon si June Bec Remulla nga duhara dito magigala pilion aning Jinggoy Estrada. No? Kon mosurrender siya o baka magigala no? Dakpon siya. Narabaday ko nun problema mga eksustoho ni Jinggoy. Di ba ka ni mag-iigala mo? Hangyo na po nito magpa-hospital arrest. Ha? Di may option. Anong hatag-hatagan pa mong punig option mag-iigala ang John Bec Remulla eh? No? Ang uban mag-iigala ang mga ordinaryo ng mga dakponon wa may option. Ang DILG mihatag og option gantong Senador Jinggoy Estrada. May labot anong giatubang karon niyang kasong graft og plunder. Mga kaigsuunan. Matod pa maghihigala ang John Bec Remulla nga pwedeng mo surrender si Senador Estrada or pwede po niyang huwaton nga hingpit siya dito karong dakpon o niya posasan mga igsoon. Asa may murag di kayo tantong uwaw na. Ang mo surrender or kana maghihigala ang dakpon. Tiba-tiba nga kuno ninyo magigala og asay mas maayong atong i-suggest nga kanang buhaom ba ngadtong Jinggoy Estrada pasurindiron or pagukdo na tong atong kapulisan hangtod nga adto maipit magigala o niya pagkahuman pusasad kay og pananglit magigalag mo surrender magigsus Jinggoy aw smooth kayo no ang proseso nya Narabat na magigalay na dawat ng information nga kini kunos Jinggoy, gikinanglan kuno ni magigalang ipaubos sa knee replacement surgery na napod ni. Nang gawas na po ning ingon ini magigala nga murag doon ako no'y gikinanglan nga surgery diri siyang tuhod. No? Opirahanan ang tuhod. So, on sa may mahitabo ani, pastilan murag paduong naman po ni magigala dito sa makingkoy. Kay, kini ko no magigala sa Jinggoy Estrada. Wam ko kabante ning Jinggoy nga nag-crutches ni paingon dito sinado. Samtang mo jote, mo tambong sisyon. Murag okay mo na siya mulakaw. Anong karon magigala ni abot naman po ning balita nga gikinanglan ko sa Jinggoy ipaubos sa kining operasyon sa tuhod. Naon sa ba ni?
2: Asintado!
1: Ha? Dimension man kuno magigala ni ining Jinggoy Estrada. Daw nga, kining sus, dakpon ko ninyo niya operahanan na ba ni kong tuhod? So niingon po magigala sa John Vic Remulla, apili lang. Dakpon ka or musurinder ka. So, para ninyo sa mga nagpaminaw, adi man po niyo niyo, batiyo na siguro oas Jinggoy kay ikaw pat na po niyo yung kasong plunder. So, o sa ba, mas maayong musurinder las Jinggoy? Or, mas maayong mutago siya di siya magigalas gibuhat ni Senador Bato de la Rosa?
2: Asintado!
1: Bitimbang-timbang ako no ninyo niya, kamo mga naminaw, magigala o kantong mga ambot o nabay mga fans ni Jinggoy de Rizogbo? pero, sagdi lang, basi di ay mga fans pas Jinggoy, mga followers. O sa itanaw ninyo, si Jinggoy Estrada magigala nga kaupat na niya kahigayon. No? Nga, giyato ba nga kasong pagpangawkaw? No? Sa Tinagalog pa, pagpangulimbat. Sabi ni saya pa, pagpangawat. Sa kaban sa gobyerno. Angayon ba siya magigalang mo surrender na lang? Human nga ni gawas kining warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan. No? Although ang tao doon na magini uaw, pero sa tanaw ninyo, asa may mas murag di kayo tantong uaw. Kana mo surrender ta or kana magigalang gokdon tas pulis o niya magdagandagan, di po di kadagan kay opirahan na magkaroon ng TL. Nganong karoon naman po ni gawas ding opirahan ng TL? Nga, atol magigala ni ato karong shooting incident, murag wa man magigala kung kakita nga nagkiangkiang ni mas nagkiangkiang pas John Beck kag arthritis. O niya karoon magigala karoon nga ni gawas ng warrant. Karoon magigala naka dungog tag istorya nga kining si Jinggoy paingon ko no sa Sandigan Bayan. No, aron ko no pag-post og bail mga kaigsunan sa iyang kasong graft nga giatubang. Kay bilabol man to magigalang graft pero kini mga igsoon plunder. Ingon pa diri magigala sa balita nga si Jinggoy Estrada is paingon na kuno dito sa Sandigan Bayan. Anto ni magigala siguro po sa san.
3: Mabuhay!
1: Ita ni no? Mo piansa ka sa kaso magigalang graft o niya pagkahuman magkaigsunan di apay plunder. So, o sa may tabo? No? Kining plunder is a non-billable case man eh. No? So, kining maong warrant magigalang migawas is diri magigsoon sa kasong graft? O niya, what about magigalas plunder? Nanawa mo po ni magdungan. No? So, tanaw tani magigala o gonsay kalambuan ani karong taw-taon kay padong man di karong ni Sandigan Bayan. So, kung mauna magigala nga si Jinggoy paingon dito sa Sandigan Bayan, so di kay tantong seryoso ni problema si Tuhod. Ya, kay makalakalakaw pa man.
2: Asintado!
1: Ha? Si John Vic Remulla nakadawat og information nga padong ron si Jinggoy Estrada dito sa Sandigan Bayan pag piansa. No? Aning kaso nga graft nga giatubang niya. No? ang diri lang mga kaigsunan sa plunder. Ato pagkumusta o pag-iiga lang sa digang bayan, ano wa man po ninyo dungana dito pagpagawas? Ato mga justices, mga iigala diya. Ngano na dilatar maning usa o niya, nag-una ng usa. Ang iuna pagpagawas, ang kato pag-iigala nga bilabol nga kaso. Basi po gitoyo ni kay aron nga makapiansa o niya pagkauman, sundan po nitong pagpagawas, mag-iigala suwaran sa plunder, awa na, pusas dito siguro. Depende rin is duwa mag-iigala dito karon sa otoridad. But mauni, no, mga kaigsunan, ang update aning Jinggoy Estrada, mag-iigala. Now, ang sunod aning mga tingpaminaw, kay di naman, nasangat naman ni kang Jinggoy Estrada, kanos aman po ang kang Joel Villanueva. Ha? O niya, kanos apod mag-iigala ang ilakang Martin Romualdez, ang kanto mga congressman po kay ang mga sugbuanon. Atat na atat po kayo, Ombudsman Boying Remulla. Ha? Mahibaw po ang mga taxpayers, mga di lang kay Senado ang gigukod, apil pa dito sa Busbay, Balauranan. Kanos aman po mag-iigala dito masikwate. Kay mas interested ta. There is House of Representatives kay niingon ra ba gito mag-iigalas House of former House Speaker Martin Romualdez nga og dakpon ko og piton gani ko adi man pud mahitabo nga magsolo ra ko ditong katidlom ba no mangangin magikrusya
2: asintado
1: I will not let usa tiyang giingon nga I will not go down alone ba to mao to iyang pamahayag magigala kaniadto nining kongresista Martin Romualdez manghigala. No? Di siya dito pwede ko no nga mag-solo ra dito karong ka-unload. Mangangin good ko no siya. So, tanawon tani. Kay, I will not go down alone. Matod pang Romualdez, mga Ikson. So, mas interested ko aning Romualdez. Na kini mga higala dito karong malutsan o niyag warang. Kumusta mo mga kaso, ani? Kumusta mo mga higala ang investigation, ani? No? Saldi ko, wapapun badakpe. Ang sabay tumong mag-iigala sa administrasyon karon. Giuna kini mga senador kay di aras Pilipinas. Di ni mga iskapo. Ha? And there it is House of Representatives. Kadaga mga kongresista na kabenepisyo atong flood control. No? Labi na gyud mga igsoon diri Sugbo.
2: Asintado.
1: Labi na gyud diri sa Sugbo. So, kanos aman pod mo ni dakong pangutana mag-iigala sa publiko. Di ana ang warrant against ni Jinggoy Estrada. Ang gwapo ani mag-iigala, ang ombudsman mo, pasakag kaso sa mga senador. O niya, sonda na po sunod simana, kaso na po sa mga kongresista. Sunod na po mga higalang simana, kaso na po sa senador. Sunod, lain na pong kaso sa mga kongresista. Inguna na ba? Puli-puli. Aron masatisfy mga higala ang publiko. E di man ikalimod mga kaigsunan nga murag mabos punto ang mga tao magduda nga matay mo rin ipanggukur rin itinuod mag-iigala ang mga kontra sa administrasyon karon. O niya di ba basol mag-iigala sa Malacanang kuning unana mag-iigala ang panghunauna sa katawan. Di, strike in ninyo. Ombudsman Boying Remulla. Wapagin maloto di karon ang mga kaso nga para sa ato mga kongresista. No? Wapagin maloto. No? Paspasin ang kayo di haram mo. Kuha na?
3: Exciting!
1: Ha? Kung sa kining nilatan pa, mga igala, dabdabig maayog kayo pa, kosgang kayo, orang daling malata. Ay, lisod kayo, maghihigala nga. Kining ingunini ba mga kaigsoon ng isgutan? Actually, kining maghihigala, mag-isgot ang budget at turubigin ni Unas Kongreso. Sa House of Representatives, mga amigo. Nagi-participation ang mga kongresista nato. Di lang kay mga senador lang. Mabita ng unfair kayo. No? Bisan pa mga igala o kining oba mga senador diha, mga hilabtanon kay kwartang diila. Pero unfair po ganto nila nga sila rin gukdon. Ang ila din counterpart, ang House of Representatives diha. Di dito hilabtan, nga naman. Tungod mag-igala kay Kalyados Malacanang.
2: Asintado!
1: Magka-question mag-iigala ang publiko, ana. Onya mo samot magigala ka ot-ot ang satisfaction rating ni Bongbong Marcos ana. Kana kun pananglit magigala og nagtagad pas Bongbong Marcos ana mga rating-rating. Ah, trust rating, satisfaction rating unsa pa nang mga rating diha? Pero kay limdak naman ni presidente ha. No? Di naman ni siya magigala, di naman ni pwedeng makaparilik paso. Basit po nang iya magigala una-una nga da. Bahala mo diha oy. O magkinaon sa mo. Koto pra pa po gusto ig 2028. Mao lagi, koto pra kas 2028. Pero kung pananglit o makadaog imong kontra, ika na po'y guk doon, mapareha na po'y kaning Jingo Estrada. Ah. So, kini maghihigala karong kalambuan, no? Makaingon ta maghihigala nga, medyo ni lihok yung tinuod ang atong judicial system karon, ang atong hudikatura. Da? Ang ombudsman lang, subo nga palandungon, gumikan kay ang ilang kanyon, tuwara po nakapuntirya sa Senado sa pagkakaron.
2: Asintado!
1: Kano sa mga iliwag ang inyong kanyon dito sa Ubosbay, Balaoranan, aron tuwara po dito mag-iigalay mga congressman nga, ato na po magkakaigsunang sumsuman. Kay di magita maghihigala maka-move on ani oy. Na ang bagyong tino ni adtong Nobyembre maghihigala padayon paning ni tataks alimpatakan sa mga Cebuano. Dunay nga matay maghihigala gani ato. Onya karon mga kaigsoonan. Bida maghihigala sus. Di ay mga kaso-kaso tuod gipangsangat. Buying Rimulya po maghihigala muingon po nito wa man ni dito kore pamulitika wa go ni taon oy. Kadakot imong politiko o niya muingong kagway pamulitika. So, ang ato magigala nining gusto, no? Na sunod-sunod naman eh. Di man ni magsilbi magigala nga si Jingo Repuigok doon. No? Sagdi lang, kay di aman po toon sila si Manuel Bonoan, napasakaan pong kaso, guban pa mga opisyali sa DPWH-NCR, pero nakatutok na sa politiko. No? Kaya arkitek kung magigala aning pagpangawat, kinig yung mga politiko, nakikonsabos taga DPWH, kung saon magigala pag surikbot ang pundo. So, mauni, kinig mga politiko yun. Kigibalik naman na nakonsulti diyan ninyo nga, kinig mga congressman, for example lang, mauni magpilig district engineer. Sa ilan ditong distrito, naman na magigala dito karo yung mga taga DPWH, Sikan Engineering District, First Engineering District, Third Engineering District, no, etcetera, etcetera. So, ang mga kongresista, maniid yun po ng kisa maning atong engineer diri sa atong district office, nasakop sa atong distrito. Si Kuana, kung si engineer Kuana, Eric Manait, okay, ipatawag rin si Eric, parehas ko opisina. Onya kon padanglit gani gahi manghigalang engineer automatic na mga kaigsoonan ang congressman mo request din na dito secretary. Pailisan ako ning akong district engineer dress akong distrito. Kay di man mo dagkot. Na murag na may iyang kalibutan. So mao na ingon ana manghigalang duwas mga congressman. Onya hisgot richog project, onya inigumag hisgot project. Kung sa may itong project gamat tagtaytayan. Kung sa may itong project, gamat na diri karong flood control, gamat ang kalsada. Mayingon rin sa mag-iigala ang congressman, sagdi lang. O sa may priority ni mo, mas mayo siguro flood control kung. O sige, ay ka, ay lang kamalaka, ngita tagpundo. So si congressman, automatic antog Manila. Ibinibin rin sa congressman mag-iigala nga ito karong sa ubang mga kongresista nga naghupot og mga powerful nga mga komitiba. Same ang ito magigalas panahong saldi ko. Nga, mga congressman diri Sugbo, kabantay sila nga, saldi ko, may powerful kayo. Nga, naghupot anang chairman's committee on appropriations. Kanya, plus Speaker Martin Romualdez, paso, dikit kayo. Kabantay mo sa ato mga kongresista diri Sugbo. Nga doon 2022, 2023. Sawa pa magigala mag-away si Bongbong Marcos o si Sara Duterte. kongresistang daghanang taga Cebu nga kongresistang nagpa-picture nga to, Martin.
3: Exciting!
2: Asintado!
1: Ha? Perteng daghanang, bisan pa dito sa Buhol. Sa diha, magigalang wa pa mag-away. Si Presidente Bongbong Marcos o si Vice President Sara Duterte. Ang mga kongresista na ito maghihigala, sos, grabe yun rin sugbo, o Buhol. Lumbaan ay maghihigala ang papicture ng itong Martin Romualdez. Ah, papicture maghihigala kang Saldico. O niya, dikit-dikit ang maayo, araw magkakuwag pundo. Ini kakuwag pundo, balik dito maghihigala sa district niya. Patawag dito maghihigala balik ang district engineer. O engineer, di na diri karoy na surikbot na kong pundo gikan dito sa babaw. Pila man akong, di ata diri karoy mga 150 million eh. O kan akong, guwapo na. O sa matong gamon. Ikay pagunaw na di, o sa matong mayong gamon. Ako may pamunaw na ako, ganing nahunaw ng itag pundo niya. Ako may pamunaw na. Ikay huna, sige, gamat akong. O kuan, blood control. Sige, pag-itag sapa dito.
4: Ay,
1: Ngita ng sapa. Ngita ng sapa. O, kanang sapa lang po nga klarong sapa. Kaya base dito karong kanal rana. Gitag sapa, bisag asang barangaya, bisag asang mag-iigala ang sityo ha. Yan, maingon gani mag-iigala dito ang district engineer, matay mo ragwa minos mag-iisapa dito sa atong distrito ko. Ah, sige, pangita dito ang kalsadang guba, ato si Mintohon!
4: Ay,
3: Exciting!
1: O niya, pagkahuman mag-iigala, maingon dito sa mga tigpaminaw nga. Ah, matay kong, ang imo dito ang gisundang kongresista, perti man pong abtika, halos-halos, puno-puno naman yung mga barangay na ito sa kalsada. Simintado naman. So, unsa may itong gamito na ni kwarta? Gamito na ito. Eh, kay probida, ako na man yung patuwag, singot, paingon dito sa Manila, ha? Kay, araw magkakuha tag pundo. Sige, kabalaka kong. Di, kitan akong ay. Magama tag taytayan. No. Pareha dito sa Argao. Kabantay mo? Dito sa Argao. Pareha na Argao good nga, di pa kitang tungguban. Gama ang yuglain, o niya karoon magigalaw at magamit. 106 million to. Kanton dito sa Argao. Gama at tagtaytayan. Asa ba itang magamagtaytayan? Ani, kineng engineer. Sa ngita ko dito karoon ka ng guba-guba nga, taytayan na. Dire, dito na pitas barangay ko. Ito ay guba ang taytayan. Ato itong gamagbago. Ayan na. Gama din siyang taytayan o niya. Pag human mag-iigala, tanaw din siyang estimate. Pila may mga estimate na. Ilang kayong paburutan presyo. Mga naman 150 million diyan. So, ato lang nga mga 120 siguro kong.
4: Ay,
1: Wala na, 120. Depende yung mag-iigala, sabot lagi nila. No, mga kaiksunan niya, maingon din siyang mag-iigala nga, okay. Inguna na dito karoon ang estimate na itong project cost o niya. Pila may ako, ana.
4: Ay,
1: Mauna, diya mag-iigala magsugod ang kwarta. Kinilagong kang jingoy, pila manin kang jingoy mag-iigala nga kickback matod pa. 573 million ka na. Nga kickback. No? 573 million. Laway rin puhunan. Spoko mo na. Mauna, daghan ko kayong politiko, managan, labi na mga exos, mas tag-as ng mga posisyon. Congressman baka, senador baka, tungod kay laway ra may puhunan. Kinigod magigalang kang jingoy o saman magigalay ugat ani. Tungod magigala sa gingong kickback na 573 million sa mga flood control projects dito karon sa Luzon.
2: Asintado!
1: Anya, nakita na na ninyo sa Jingoy Estrada magigalang apil na dito sa nagmix dito sa simintong bus. Bit-bit na magigalang palawa man. Laway repuhunan. Pilay giingong nadawat ni Jingoy. 573 milyones kapisos.
2: Asintado!
1: Di man po nabas-nabasa, senador man. Alam nga mag-senador, tagaananan mo 10%.
3: Exciting!
2: Asintado!
1: So, inguna na, magigalang dua. Di ba? Laway ra. Disempo na nga nga itong mga kongresista. Di ba, Engineer Pritch? May panay akong Engineer Pritch, mangigal ang paisa, no? Kay perti pang naghanag project mga Ixon dito sa Quezon Province.
3: Exciting!
2: Asintado!
1: Ilom-ilom lang ni mangigal ang bulano na ko nga Ingeniero, the proud of Sagbayan. Nanghapon ni Mudayor.
3: Exciting.
1: Mao na, ingon na. Mao ra gyud na maghigalay kalakaran. Mahibong mo ngano maning mga senador, mga congressman rek na lambigit magingon ana nga mga anomalya. Of course. Eh? Gipangwarta man mga project nato. Og mao ni hinungdan nganong nga si Jinggo Estrada karon na lutsa na pud dito karong warrant of arrest gikan sa Sandigang Bayan.
2: Asintado.
1: Oh. Sao man na, Joel Villanueva? Oh. Madapanig ampo nimo? Sao man eh? Ha? Madapanig pre-uber? Isunod magurus Joel. Tungod mag-iigala kay matintal sa dagko king kwarta. Ha? Ningon gud mag-iigala sa Baguio City Mayor Benji Magalo nga ang SOP na gud koron. Ang pangomisyon mag-iigala gikas 20% kaniadto ni saka nag 25 ngadto 30 ang pinakadako mag-iigala. No, depende mga kaigsunan kung buayag yung dako nga politiko. Mabot og 35 ngadto 40% mga amigo.
2: Asintado.
1: Ha? Sao man nimo? Diba kadakos kwartas gobyerno na masayang? Kanag yung mga garapala na kayo nga mga politiko ba? Unya naman ni Daghan Dres ato. Daghan ka na Dres Pilipinas, oy. Ha? Naglansar pa mga nagbalik ng uban.
2: Asintado.
1: O na nga, careful yun unta tas pagbutar. No? Careful yun unta tas pagpili, maghigala ug mga kandidatong manglansar. Kining Jinggo Estrada, upat na ni mga higala kakasong yung getubang plunder. Wapag-iapunta matagam. Ha? Si Jinggo Estrada, mga higala, upat na ni niya kakasong plunder. O niya karon, dakpuno na po mga higala. Unsang kasuwarik, maurag iapun, plunder.
2: Asintado!
1: O niya ka ng plunder, mga higala. 50 milyonis guna pataas. Nga kawat mga kaigsunan. So, kana mga higala dito karong 573 million nga kickback. Labaw pa nas 50 million in town, oy.
2: Asintado!
1: Ha? Hold departure order, warrant of arrest. Di na yung kaipsot mga higalas, Jinggoy. Ha? Ay, doon to, maghihigala o si, although si Jinggo ni deny man yun, ani. No, mga kaigsunan. But, ang istorya gikan maghihigala sa mga testigo. O kadto maghihigala ang mga taga-DPWH nga nahimo karong state witness. Niingon, amo ginang gideliver ang 573 million ngadto maghihigala kang Jinggo.
2: Asintado!
1: Anya, wabay kawatan mo angkon. No? Gawas lang siguro tingali atong adis-adis nga dias inayawan magigala na dakpan. Nga, buot unta siya manglungkap siyang silingan, gumikan kay gihonghongan ko dito siya sa demonyo kay galaan.
2: Asintado!
1: Pero mga politiko, wag yun, maghihigalay, mangangkon, mga kaigsunan. Kining ingonining budget insertion. Noni, dito ni magigala magsugod yun. Kanya, tuwa na dito mag-iigala ang hinatagay, ingon-ana, ingon-ini. Paita mag-iigala ang Jinggoy. Una mag-iigala nga kasong iyang giatubang. No? Gifailan siyang kaso, kauban ang iyang amahan. Si kanhi Presidente Joseph Irap Estrada. Ang ikaduha mag-iigala, kaso may labot sa PDAF ni Anton Tuig 2007. Kantong Priority Development Assistance Fund. Sunod, maghihigala ang ikatulo, PDAF gihapon pagkatuig 2014, mga amigo. Kawat gihapon, Digtos Pork Barrel. Karon, maghihigala ang ikaupat, plunder, kawat gihapon, kickback gihapon, mga kaigsunan, gika na po flood control.
2: Asintado!
1: Eh? O kinis Jinggo Estrada, mag-iigalang sa ginamos, pani, labaw panis na maos ng ginamos.
4: Ayaw!
1: Ha? Kabantay mo atong video bagi higala nga nag-trending. Gawas atong mga gawas atong katubitaw bagi katubitaw no cost nga buwan nga gikon kuasa tikod.
3: Ayaw! Oh?
1: Nga sukad atong mga higala murag di nagyo ko mukaon itong no cost nga buwan kay susapaton to arma nito gipalapad mga higala tikod.
3: Ayaw!
1: Tikod pang daghan kay kubal o niya. Ang kanapon mga higala ginamos gagi yatak-yatakan o may Hapones mga taga-carbon.
3: Ayaw!
1: Ah. Ngapon sa mga taga-carbon. So, mao ni maghihigala ang ako lang dito karon nga gusto nga ma brought up gyud ninyo ba? Hangtod kanos aman. Ang uban nga mga kaigsuonan tang mamutar aning mga politikong kawatan. Ha? Eh? Di lang ni kay karon pa ha. Ikaupat na ni maghihigala. Sus grabihang Jingo Estrada. Ang una, balikon ako, plunder kauban ang iyong amahan. Ikaduha, tawat maghihigala pork barrel niya itong 2007, PDAF, tawag pa niya na. Ikatulo, maugyapon PDAF kay, pero talagang nagkuhang kwarta maghihigala Priority Development Assistance Fund. Ha? Mga kaigsunan. Maunang akong giingon ka ganyan buntag sa itong programa sa Solid Impact. Nga nung di mangyod maghihigala matagam ang mga butanting Pinoy. Sa una pa maghihigala ang kasong pagpangawat na itong kapanahonan pag-irap. Tagabot maghihigalang Gloria. Nagtuuta maghihigala nga, di siguro ni kawatan kay babae maning dako. Ay naon sa bang pagkaon sa ang bana, naghihilom-hilom man lang.
3: Ayaw!
1: Dito man maghihigala sus ni Sol si Exinas, Mike Arroyo. Kunan pa dito maghihigalang Mike Defensor. Ah, mga kaigsunan, so dito maghihigala ng gawas to mga anomaliyang Gloria. Oh. Kanto lang maghihigala ang fertilizer funds cam. Sus! Nalimot ng mga tao ato. Pero grabe itong kinawatay kaniyan to. Ah? Ang mga congressman na hibong, nga nung sila doon na dito'y gi-allocate, nga pundo silang distrito, huwag mo to'y basak si ila.
3: Ayaw!
4: Exciting!
1: Ah, kinomdom ka to, kagawad Christian Amodya? To? Abot o nakabot pa bas Christian Amodya itong tuiga, mag-iigala mga 2007-2008? Diboto ang, fertilizer funds cam? Ang, ingnunta mag-iigala sekretary pa niya, tos Department of Agriculture, kantos RTIAP? No? Ang, kanhi gobernador itos Bohol, nga karon mag-iigala kongresistas murang kuryente party list? To? Fertilizer funds cam. Programa mga higala nga gimugna para pag-abag sa atong mga mag-uuma. Why problema? Gwapo kayo ito. Pero ang sanitabo? Sus, ang kwarta, gipangbutang mag-higalas mga congressman ngadto sa ila karong mga NGO. Pareha kung mag-higalang binhor kaniya ito. Nga na-issue po na mag-higalas binhor before. Daghang mga kongresista ato nga nakapahimos man tuod maghigalas pundo gikan fertilizer fund pero na scam. Mao nang gitawag og fertilizer fund scam. Ngano man kay na scam ang mga mag-uuma. Actually gwapo unta kay tumong jud to pampalig unto sa ato karong mga farmers sa tibuok nasod mga amigo. Tabangan sila sa gobyerno. Ha? Pinagi sa gimong inisiyatiba sa Department of Agriculture maghihigala. During the time of Gloria makapagalaro yun. Dagko kitong punduha eh. Ganto mga kaigsunan sa panahong Gloria. Gwapo yun to tinuod. No? Kay ang tumong ato maghihigala is kining mga mag-umata. Nga kining ingnon ta maghihigala naglisod dito sa ilang pagpanguma. Tagaag pundo. No? O niya, ang kining nalambigit ato mga kaigsunan, nalambigit's controversy, kanto maghihigalang undersecretary nga si Jok-Jok Bulante, kay divert ang 728 million nga fertilizer fund sa tuig 2004 nga election campaign ni Gloria Macapagal Arroyo, mga kaigsunan. No? Dito na ni maghihigalang tuiga, I stand corrected. No? So, kini maghihigala Ningon dito mga kaigsunan si Ping Lacson. Nangakusar nga itong Arroyo, kasi Arroyo na lingkod man yung magigala sa palasyo. Tuig 2001, pagpalagpot na magigala ni Irap Estrada. Pagkatuig 2004, presidential election, mauta nga, gitugutan pa siya dito magigala paglansar because nahimo man Presidente's Gloria by law of succession. No? So, pwede pa siya dito karang makapa-re-elect as president. So, doon na may elections tuig 2004, presidential election, nilansar magigalas Gloria. Pero ang problema, magigala kay, maulag ito ni Boto, ang maong isyo nga fertilizer fund, 728 million. Kining kantidara magigala ni Anto mga tuigan 2004, dako na kini. Ha? Pero karon mga kaigsunan, tanawag ko sinahitabong Gloria. Powerful na pong kaigbalik si Gloria magkapagalaro yun. Yeah? Naghilom-hilom lang na dito sa House of Representatives karon. Pero naagya po na dito yung impluensya mga igsoon. Ha? Muna ko sa akin, mag-iigala, makaingon ta ba, porbida? Huwag maging mag-iigala dito karoy, maayong abot, o doon na ba'y maayo, o sa ba? Pero, o bahin mag-iigala sa pagsilot ani mga kawatan ng mga politiko ta, mura maging ugway, wagi kaugmaon nga makabaos, gitano. Kanabitong, murag mabutang si history ba nga, kad Costal Pulano, nakakulimba tong kwarta sa gobyerno, hantod nun, natiguang na lang, makaluluoy na kayo. Ingon na ba? No? Kanang, makaingon tag mirisi ni mo. Tungod sa imong gihimo, nag-antos kas kalisod karon. No? Sabo, tabag-iigalag, mapriso yun. Nga madugta dito sa prisuhan. Ang problema, pagkaya wamatay silot kamatayon. So, mauni mag-iigalang magara-gara na sila dito glansar gihapon, mga awat gihapon, anyway, makapiansa, dipindi mag-iigalag, di kapiansa, tabangan gihapon mag-iigalang apagawason, kung pananglit ang ilang mga kalidos politika ang makadaog na po mag-iigson sa sunod eleksyon.
2: Asintado!
1: Mauna, wider-wider lang. Og mauni hinungdan nga kinis Jingo Estrada, giganahan sa paglansar, kay, karon, for example, makadaog na, mapriso siya. Da? Inigdaog, magigalang sara, huwag siguro mag-iigsoon, magkagawa sa puning tawhana. May lagdi ni pagawason ni Sara. Ha? May lagdi ni pagawason. Kini mga priso, mag-iigala karong tuiga o sa sunod tuig, sa di pang eleksyon, sa di pa tamagbagong presidente. Atong ipahinaot na kini mga priso karong di naunta ni pagawason pa kung doon na natin bagong administrasyon. Kay Kanarabas Gloria, nakagawas na mga tigpaminaw sa din nilingkons digong.
2: Asintado!
1: Sa una, mangyigalang si Noy ni Aquino pa'y presidente. So si Gloria mangyigalang murag walking time bomb.
3: Exciting!
1: Perteng daghanag abobot, mangyigalang gipambutang, gikan diri mangyigsos agtang, ngadto mangyigalas liog, to ay gipambutang mangyigalang nga, onsa pa na diha mga kaigsunan nga mga dextrous bato niya, nagsakay wheelchair. Sus, grabe ya. Luhoy kayo. Tanawon magigalang kanhi Pangulo. Maluhoy punta kay Pilipino tao niya. Pagkahuman mga kaigsunan lagi, kining batasan sa Pinoy nga, bisan pa dito magkasasa. Pero maluhoy ta ba? Pero karon marag di naman siguro maayo, maluhoy pa ta? Kanya pagkadaog magigalang digong, matay probida, nakalit lang kalagsis Gloria. Nawagta na ditong neck brace, nawagta na itong ipatong sa ulo, nawagta na maghihigalang wheelchair, wana. Poise na poise na kayo sa GMA. Lipay na kayo sa Mike Arroyo. Lipay na kayo sa Mike Defensor. Maunang kinisi, Jingoy, og mudaog mga ni Pohon, si BP Saras, pagkapangulo aning nasura, maintag kining manghihigalang mga ingon-ining na lambigit sa pagpangawkaw, labi nagdunay kasong plunder, di naunta ni tabangan pa sila mga kalyados politika. Kay di mala ni karon nakakita mo nga dunay bawsanais politika. Mga eksoon. No? Dinumtanay naman eh. Kaniadto pa. O niya, tungod anak, mga higala nga panghitabo ba nga? Depende, kinsala'y makalingkots gahom, Mabawas dito sa kontra, o niya katong kontra mangigala nga, naipit, mangigsoon, karong panahon na, o makalingkod, kay gusto po magigala mo, boss, maningkamot mo mudaog, o mudaog magigala, boss, sana po ito nagpapris. Asa man paingon ang Pilipinas, anak? Eh? O gingunana naman gani ang cycle sa politika, sa panggobyerno, aning nasura? Napakaitaytayan mangigala ang mahimo from Cebu to Bohol, anang kalakihawa na. Makahimo pa ka ta magigalag mga coastal highways anak. Gikag Santander paingon magigalag Cebu City. Gikan magigalag Cebu City paingon ditog daan bantayan. Or bisag Bugo man lang, or asa napita? Og mao na man ang ganina ang cycles pang gobyerno aning nasura. Nga magbawasan na era ba? Di ba? Asa man paingon? Ato maning nasod. Ato ginunta ni magigalang panggaon. Pero saon ta man ni magigalang nga nagpangga ta sa tong nasod, di ay mga namunuan, nga mo'y naghupots, rindas, pangagamahanan, mga balbahotong mahinoon magigala kasagaran.
2: Asintado!
1: Oras sa XFM Cebu, alas 3.53 na skapon itong time check. Hatod ka na kanato sa itong Santone Vitamin C.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Zentone Plus Go! Hi! Ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili-balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod nga po. Usa-usap ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sa niini nga Zentone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zentone Plus Gold. At kusap, may gamit usap niini. Kaloy sa Ginoo, gihapon mga katrupa. Ang hangat, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usap na ko kasi nati. Pagod dini, dadaad lang nina akong ginagamit kining Zentone Plus Gold. Mauna, nagkamudiha, gamita ka ninyo ng proteksyon Zentone Plus Gold. Malipas sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon bukol-bukol sa suso, witer, uguban pa nga naa sa lawas ng gatubo ng bukol. Pinakamayo, Zentone Plus Gold. Labi pa, wala doon na kay balatian. Zentone

0: pinagagamit sa mga produkto sa Yestel.
1: Phantom Plus po Pemex, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas. Nagkapalit yung basiyo. Oh. Asa ka nagkapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check din mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel na ba yun?
0: Para makasure yun dapat na naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagkainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit daw niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong kapitid. Muna akong gimintin ka ron.
0: Phantom Plus Gold, kung sa'yo nagkatabang si mong balatian?
1: Dili na kong kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Kamahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan na yun kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Phantom Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na kung tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po dahil ng Phantom Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya ni katabang sa

0: Pati sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa, mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw, mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Umako inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong putitahan ng atong kaluwasan. Kaya dili ka magkasakit.
1: Santo,
2: palang. Magsanto.

0: taxi driver, bilang ay patag sa metro ba? Bilang may akumplitihan di ay?
1: Astang buang nga ba'y nakalimot mo na yung kukun sa metro?
0: Mo ba? Parehas day na ba'y? Nalimot si Kugda sa Kupitaga?
2: Yeah. Ay,

0: ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung igasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Dali na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: FM. Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

sa XFM Cebu, alas 4:02 na mga katropa. Atong time check, hatod ka na kanato sa atong Sandton Plus Gold. Sandton Plus Gold, magihigala mga katropa. Nga ato, mga kaigso ng panagang, aron dita maigo, magihigala di akarog stroke. Ay, magkumpiyansa ha, sa high blood. Ay, ang high blood, magihigala di yun ni matagda o kanos amuabot. No, di same po, subang mga sakit-sakit, eh, basta weak, tag-immune system. Gracia ka magigala, undang ka dito karos trabaho, absent ka, kalta sa swildo, paet kayo. Diktadong pamilya niya na, mao nang atong paimsugo na itong panglawas, labi na gyud sa mga dunay kaliwat ng high blood. No? Ato magigalang i-recommendar diyan ninyo ang pag-inom taga-adlaw gayon. Sandton Plus Gold magigala, ha? Yun na dito'y ahos, na ani dito karoy palia. At ang imanggustin, dunay kamunggay, doon na pag-yud dito'y espirulina. Katrosi 50 lang ang book nini. Profen ang tested na gikayo. Aprobados FDA.

0: Anthem Plus Gold, mga katropa, mapalit ninyo di kanon sa Shopee, TikTok o Lazada, and at the same time sa inyong mga suking butika nationwide. Esros Pharmacy, Majesty Pharmacy, Mercury Drug, Generica Pharmacy, TGP Pharmacy, guban pa mga butika, Farmasya Samura, Es Consolacion o Mandawi.
1: Eric Serras Manait, Asintado!
0: Ay hapon din sa mga nagtanaw din sa YouTube, kumusta mo diha? Nagkapamainit na ba yung taon mo? Resulta sa King Dragon, alas 3 nga bula, 972. Huwagin mo gawas, 578 na.
2: Exciting!
0: Dirita sa YouTube channel, nagpaminaw na to sa Buitag Ship, may hapon katropang Eric. Onsa nasab kahay ipangbutang sa lawas kining mga politiko nga gikasuhan og plunder sa una do na may nagbutag neck brace og gipatong sa ulo. Si Wiso 223 knee surgery, ako'y doktor na. Aya po, grabihan na po ka brutal ng doktora kung manlitang madoktor na si Wiso. Kotlan ko yung til. Tungod, guys, kalagot ba? Ha? Nagbutang sobra rin ikaw pagkadismaya, maghihigala. Matag doon na yung una ng doktor, no? Nakabasa bitaw ko magigala dito sa London man siguro to. Asa to repita magigala sa Europe nga tuwa mga kaigsunay pasyente nga murag ni patay doktor, no? Gipatay pasyenteng doktor. Nakabasa ko na magigala ato ga naging adlaw. Pero kining kang Wiso 223 ningon siya knee surgery. Kana magigala nga mo dito karon mga kaigsoon ang operahan na maghihiga lang imong my toes, my knees, my shoulder, my head. Depende rin mag-ini sa mga politiko nga nalambigit mga kaigsunan o mga dagkong kaso, no? Either ang problema nila magigala is internal, kasing-kasing, urusa pa na, o baka magigala doon yung problema diri karosliog or diri karo magigala sa tiil or tuhod. So kini magigala dito kang Jinggoy, based sa info nga nadawat ani karon ni John Vic Remulla, doon ay problema sa tuhod, no? So, ni surgery replacement matod pa. Kana maghihigala, depende na mga kaigsunan o mupatuo ang itong gobyerno, ana. No? Kay, kumun na magunang mga rasuna, no? Maghihigala. So, di na taangay maibong sa muabot ng mga adlaw, basin mga kaigsunan o makita na po ito ding Jinggoy Estrada nga giposasa no niya naka-wheelchair na. No? Sige. Niya si Richie Inad para dili na musunod ang uban nga magplanog mangawat. Maying hapon Sir Rick, Irma Sir Vagarsis, nagpaminaw sa Natos Karkar, Hilinton Yakaw. Niya si Janet Sotes, good PM Sir, watching from Kishanta Lagtang. Si Mind Trip Whitey, maying hapon Sir, wag yun may kadawat. 5K? Gikan sa LTFRB, gikan sa Ego Taxi. Gikan, mau ba? Nga nung huwag magka-mapil sa lista sa imong operator, sir. Ha? Mind trip. Huwag ko nung maghihigala malista. Awa ko nung siya kadawat og 5K. Nang hatag man yun itong niaging Bernis. O niya, di ba? Itong the other Friday. Ato man ang gibalita di rin mga kaigsunan nga. Dito sa LTFRB, gidagsag mayo sa mga kininiang sa tawag ni mga taxi drivers ang buhatan dito sa LTFRB kay toy panghatag mag-iigalag tag 5,000. Ganun nga man yung makadawat ang uban. Giyon sa man yung mag-iigala in town. Kaluoy po. Si Noli Martinez, dili pwede maghikog na lang, idol. Huwag mo siguro yung politik. Ah, but lang ka, doon na pa ba diris ato mag-iigsoon? Kaya dito sa gawas, doon na may magharakiri. Hunahon na po siguro sa mga politiko. Ah, Japan man to. No, Pilipinas man eh. O panalitag malambigit ang iskandalo niya mapreso. Ah, doon na magya po yung posibilidad nga makadaog ya po tagbudagan po sa eleksyon. Marang di na sila maghikog. Kaya proven naman na nga kung sila magkagawas o balik sa prisuan, maglansar, ang tao malimot, butaran.
1: Asintado!
0: Diba? Di man awang higala bagos Pilipinas kay Bong Rebilla bitaw na magsyat naman na. O niya, Jingo Estrada po. Gloria Macapagal Arroyo po. Mga kaso ani pagpangaw ka man, pero nakadaog eh. So mali gini, depende ra mag-iigala dito 15 mga kaalyado makadaog. Janet Sotes, may pagpaminaw, Noli Martinez, Noy Binoy. Ang hapon, mga driver sa Balabal na ayuda, sir, maayon ta kung naas. Naaman mo'y ayuda, no? Ang mga driver sa Balabal. Habal-habal, delivery riders, appeal man mo. Ang probinsya Sugbo gani, no? Ang kapitol ng hatag gani ni mag-iigala ang ayuda sa mga Balabal. Abot lang kang ahensya sa gobyerno o nakahatag na ba diyan ninyo? Diba? Niya, may hapon ni Edmond Tabirara. Shoutout watching, listening from RE Glass, Kalubian, Lete. Pagpaminaw ninyo des, Kalubian, Lete. Sige na lang sila og naaipa-aresto. Why man agi? Daghang mga wantes Pilipinas. Tasta karon wag yun badakpe. Mano maghihigala nga tanawang tani baga kaigsunag unsay samputana na ni kaya si Saldico wa madagpi, Atong Ang wa madagpi, si Bantag wa madagpi, isa pa ning ubang wa madagpi, naghana. Si Lilibet Balios, motuo po di ka kay Ghost Boyeng, ikapila na ng kaso, ikaupat na. Sa unang kaso, acquitted na siya. Diba? Kaso kay si Ghost Boyeng kay Murag. Nabuan nas kasingot. Okay, muha po na. Tiyos basa na. Manggawas ang mga sakit kung doon na may kaso ang mga politiko. Labi na ang kasong plunder. Kining plunder magun magigala non-billable. No? Baga ting paminaw mo na nga. Mangita gini sila dito karong paagi nga. Di gini sila dito karon mabanlog sa bilangguan. No? Instead atos bilangguan, ari sila mag-iigso sa hospital. So, mangita na po na dito mga doktor nga mga may laki nga kananga mo justify gusto sa sakit nga kineng peligro kayo. No, si Irap Estrada kay high blood man din eh. Karoon lang na mo dito na check upan kay, karoon lang mo na hibawan kay sa iyang pagpa-check up, mag-iigala mo rag, padong na mag-iigala, mabutong kasing-kasing ano eh, walking time bomb. So, naraning Jingo Estrada nga mo hire siya dito mga doktor, kana mga eksperto yun sa sakit-sakit o kung saan nga mga bagong sakit nga pwede mag-iigalang ikapasumangil. Niya, there is mga mensahe, Januar Samura, Jesus Cañete Celestial from Basak Lapu-Lapu, sa Facebook Live, Macdo Tabuada, may pagpaminaw, lano na po ka dere sa Science High School, Jute de Gapon Macdo, no? Bisagwa na klase. Jan-Jan Abarquez Ibunalo, o niya, John Debs Manon Apa Divino, may hapon, sano? Sa kuwane, Imabari, Japan. Naka-headset, bisan Sigi og Wilding. Shoutouts, taga-katipunan sa bayan sa no, Divino Family og Divino Family. Salamat, kang ilngiga. Tuas Japanese Jun Debs, ha? Sige, asa mga napita Japan sa no? Rinis Japan's Jun Debs, ha? Manon Apad Divino, no? Namag yung mga classmates sa una nga Manon. Napag yung classmate ka Apad, napag yung classmate ka Divino. Pila ba ni kabuk apelido ng imong gidala? Tulo. Manon, Apad ug Divino. Makram James, Nanay Mirna may pagpaminaw ninyo diha. O niya mga gwapo nga mga gwardiya sa science ha. Sila si SG Lindayaw ug SG Fernandez gikang Macdo Tabuada. Lito Dakoro, Babilayan from Lapu-Lapu, Sir Gadi. May pagpaminaw diha karon magigalas AUB Asia United Bank.
2: Exciting.
0: Ma'am Aubrey. Happy weekend ninyo, Diado Don DJ, ha? Right, o niya ko, Joran UB Dodge. Shoutout ko, tropa, ko, Joran and Hilbish and Felicis family from Corva, San Vicente, Liloan, Cebu. Sige. O niya, Rodrigo Antipuesto Inopia, diya magigala sa iyang asawa, Selena Dulyungan, sa Tubod, Badian. Miljon Padilla, tropang Eric, let's drink Santhon Coffee Mix Shake. Yan ang i-shake, mag-iigal ang kape na to, ha? ang diri sa clinic katropang Piljon, no? Ila dito karong buhaton iskining Santon Plus Gold, oh sorry, Santon Gold Coffee Mix. Magkutaw sila na unya malit sila kay diri sa 7-Eleven na may tagjis nga. Kada bitong ga nanay ice, kanang murag kwan ba? Baso nya with ice na tag 10 pesos mangigalang buok. Nanay cube ice. So baligya na diya karon 7-Eleven. So dali na murag ipasayo na gyud maayong kalibutan, no? Di nakapareha sa una magigalang ang palikag ice nya duk duk duk duk kon pa nimo na may cube ice. So na may initubig diri sa ubos sa clinic na to. Magkutaw magigalag Santon Gold Coffee Mix niya pagkuman ang kinutaw ibutang dito magigala sa kanang baso nga doon ay ice butangan po nila dito karon magigala o gatas nga igo-igo lang ibap awa na ha? Pirti ng tsadaha magigalang Santon Gold Coffee Mix na to kay ice cold coffee na niya si Dars Jason Diaz Hubay Liloan pa shoutout the Diakos Virgood Boys sa Hubay Liloan nagpaminaw sa sintado ni Paring Kevin ni Agaw Joseph Alvin Hayag ni Agaw Ryan. Alright, salamat sige, salamat sa inyong pagpaminaw kanunay. I hope nga okay pa mo's alright diha, no? Niya si Merlin Kiamco Nguho, may hapon da sir na minaw mi sa XFM mahapon sa radio dire sa Barangay Ibabaw Cordoba si Boss Joffring, no, di akaro magigala sa kining busay ay pagpaminaw ni Buda sir ha sir Joffring ha always on cup Yudi Sanchez. Si John Lloyd Lirin, may hapon greet ko na ko si Katot Lirin o Nunoy Rigoya, mga certified XFM listener sa Basdio, Luon, Bohol. Nagaking driver, wa kadawat ayuda, sir. Oy, mga taxi driver, gamara kayo na kadawat ayuda, gikang Lim Nilsson. Paita, no? Di, ganong di mata mga igala pwede. O sa inyong update ane gikan dito sa LTFRB, ng reklamo mo, ane? Si Phil Vervoy Bergara, naingon po dito, kami mga drivers, Dr. J. Taxi, sir, wag yun na kadawat. Namo, bisan usan lang, gikas LTFRB, nga nung waman mo aksyon ang inyong operator? Nga, wa may gipili maghihigala nga pangan sa taxi or operator maghihigala ang paghatag o iuda? Ha? Nga nung naamay ngunin yung problema din sa ato, Region 7? Klaro ba kayong maghunaw ang LTFRB? Kamuingon po LTFRB, o maura man yung gisabit maghihigala sa operator? Stagiya, nga nung, o sa may sabot ninyo, paita po ninyo na inikaluoy ninyo eh. 5,000 baya unta to? Niyabag man eh. Tulo naman ni Kabuk nag-text, kaganiya ka to si Ego Taxi. Karon di apod mag-iigala sa Dr. J. Taxi. Oh. Si Brad Norman Ibarles RF Taxi, hilom-hilom man, basin mag-iigala na kadawa to.
2: Exciting!
0: Anya si Aida Anggob, Sir Rick, manubag yun ang nalambigit flood control, correct? Sige, so mauni, mag-iigala ang ato. Salamat sa info ninyo ha. Thank you kayo sa inyong info. Ako ni mag-iigalang suwayan dito karon sa pagpamarayag sa ato mga kaubanan nga ipapaluap ng LTFRB. Nga nung doon na may mga wak kadawat nga kining kwarta mga kaigsunan nga tagana gi-budget mga igsoon is intended man ni pagtabang sa mga naigo in towns crisis sa lana. Ha? Og mao ni Dresibo, posible po dito sa Bohol, doon na pwede gawa kadawa siguro. Watching from Pilar Bohol, Escobal family, Christian Escobal. Niya, Kuya Jeffrey Comillas, may papaminaw ni mo niya kuya sa 4G's advertising. O niya, si Rico, yung ta, ato ta sa Mars. Puyo. Kay Mayo dito ay kabaguhan. Ano may ay? Ano may ay? Why ayaw atong naso pero pwede layo abot ang Mars. Aral lang tayo dari Singapore or Hong Kong.
2: Exciting!
0: Bill Card Abasolo, may pag ma may pa matintal tagbabay kaysa matintal squartas gobyerno. Kuya po ninyo kang Bill Card Abasolo. May pag matintal babay kaysa matintal kwartas gobyerno. Ha! kumpiyansa na bill card. Kung tintal-tintal ka niya karoon, iyati na maputlan kaga. Uyawa po ng iyaha. Uy, may pa ko nang matintas babae kaysa matintas kwartas gobyerno. Oh, ay pa nagtintal-tintal. Uy, daghan kayo ming wakadawat. Kaming Felix Comendador. Gikang Lee Rexis Magallanes Riluba. Unsang taxi, sir? Ako bitaw, mga anak, Sir Eric, driver sila o POG, wa mampun kadawat o gayuda. Gikang Flor di Luca. Ah, di Lica. Nah. Ako po, katropang Eric, wa po kadawat from Undo Maranga sa Cool Taxi. Sunod-sunod naman eh, daghan mang magkadawat, Sir Eric. Javier Curaraton. Pila mo kabuk ang wakadawat? Masood baka mo dali sa itong studio, no? Ako mong ipatawag? Ha? Gamay-gamay, hindi makirinak ko ang itong studio, pero uga. Kailangan ko mo contact sa LTFRB, magigalangan, naa mo, unya, pagkahuman, naa po speakers linya ang taga-LTFRB, kaya patubago na ito sila kung saan eh. Ganon, ang sa kintaxi ka, na mo kay contact sa kintaxi, nahatagan baka sila puntanan dito? Ha? Sige. Anyway, itong, oras magigala is alas 4:19 si Rio Bes nagtan-aw diya magigala sa Magdugo Toledo City si Ranji Obes. All right. Diretas lain alas 4 paspasa puning oras nato 4:19 na. Now, guapo kay balita baga kay Exonan ipaliw ko pakita diya Double G ang Japan may pledge og military equipment magigala dres atong nasod aron pagpalambo pa pagmaayo sa defense capability magigala sa Pilipinas.
1: Asintado!
0: Ha? Kanindot ani magigala og maomang ganini? Ang Japan magakaigsunan, di pahibaw magigala nga mo-pledge sila. Sus. Nga Japan, nabi, naminaw ito sa Japan ron oh. Kato si Sano Divino. Di ba? O mali tagpisa, made in Japan, made in US. Pero ang uban magod magigala, made in China. So okay na. Pero karon ang Japan magigala, may commit. Nga ila dito karon mas palambuon pa. Ang defense cooperation tali sa Pilipinas, pinagi sa pagtunol magigalag mga military equipment o mga teknolohiya. Ang tubong is ang pagpa-enhance pa sa puwersa sa Pilipinas, mga kaigsunan. Pila ba na budget na to sa atong AFP Modernization Program? Nagpadayon man eh. Ha? Although magpasalamat, tagdunay ingon ini mga higalang balita. Kay, hibaw, baya po mga nasigig sungog-sungog na itong China dito sa West Philippines eh. No? Kuwang magin po doon ta. Sos pa ita, tungod is corruption. Tanawar ko ng hitabos ato. Tungod is corruption. Eh? Minus kayo ang atong pag-acquire og mga military equipment nga. Kanang susama ba dito sa uban nga mga nasod sa Asia? Di lang ta mangarap, mangigala nga. Doon na ta diri karoy. Flag ka ng aircraft carrier. Kay, may metabo yun. Pero bisan lang magigalag dugang pang mga military equipment. No? Labi na yun, kining diri mga higalas dagat. Kini pasalamat aning balita because ang Japan ni commit magigalag nga mutabang sila sa pagpalambo sa puwersa sa military sa Pilipinas. The pledge was made after a summit meeting between President Ferdinand Marcos Jr. and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi dito sa Tokyo, Japan kagahapon. Sa usa ka joint statement, ang duha ka mga nasod magigala committed to step up collaboration to facilitate the transfer of defense equipment. Apil na nining destroyer, kining inani, dada, tanawa rin nyo, mga inani, destroyer. No? Including destroyers, TC-90 aircraft. No? Katong ga, makita nyo yung aeroplano, ina to. TC-19 aircraft and radar system. Sus, pila na magkabuk ang ato maghihigalang aeroplanong naglupad gikan sa Philippine Air Force na to? Aside aning ato karong mga helikopter? Pila na magkabuk ang ato maghihigalang C-130 na pa ba? No? So, naaingon ini maghihigala unya nga i-pledge ang Japan. This was in accordance with the two nations agreement concerning the transfer of defense equipment and technology and the official security assistance a collaborative effort pagpalambo pas depensa, defense capabilities, and strengthened security cooperation maghihigala. Ang pangu sa Japan maghihigala may reaffirm sa commitment sa Tokyo to contribute to the capacity building of the armed forces of the Philippines, especially in the maritime area.
2: Exciting!
0: Kita po siguro ang Japan maghihigala ba nga ang kita mag-address Pilipinas, mga ka-exonan, labi na sa pagdipinsa na to sa West Philippines eh, no? O panalitan ganit dito, mag-atbang na mga ka-exonan na itong Philippine Coast Guard o ang Chinese Coast Guard, pasilitan lang tagtubig. So, karon mag-iigala, murag, although di magita mga ka-exonan ka piog sa China, kay perte mag-upong dagkua, mag-iigala ang barko dito sa ila, pero at least makakita silang daghan dito mga kabaguhan ba? Nya ato ipang-deploy na magigalas kadagatan na to. No? Nya di lang kay kana apil na magigala ang mga abyon. The Philippines welcome Japan's newly revised three principles on transfer of defense equipment and technology and its implementation guidelines, acknowledging that such efforts contribute to regional peace and stability. Di naman tata magigala gyud. Magsige dito karong, although magpasalamat na, dawato na itong dunay ingon ana ba, pero in our own capacity, kayang-kaya yun untas Pilipinas ang pag-acquire og mga iyon ini. Kana, kunwa palang gikawat, mga kaigsuunan. Ha? Tanawa lang ko, no? Dari mag-iigalas Department of Education na to. Kaya ba mo mag-iigalag pilay igahin nga pondo matang tuig? Nyanto nakalabayng tuig ang atong Department of Education, adunay pinakadakong pondo nga gigahin diya. 1 trillion kapin. Karon po 2026, gililin ako mag-iigala o pila dito yung ibutang nga pondo sa Department of Education gikan sa General Appropriations Act GAA of 2026. Kibaba mo? 1 trillion kapin gihapon. Pero sad to say, mag-iigala, di ah. Nigawas mga kaigsunan sa balita, karon lang adlawa, gisgutan ko ni kaganyang buntag, 1.3 million ka mga grade 11 students na ang di gihapon makasabot mag-iigalas ilang gipangbasa.
1: Asintado!
0: Mana makaingon ta ha'y manimpunta ning kwarta ha? Ngano ba ang produkto di man mao? Ang output di man maayo? No? Wa ba ka masudlig corruption po ning Departamentos Edukasyon? Mao nang doon natin educational crisis mga igsoon? Ispoko mo na kini mag-iigalang grade 11? Di na ni mag-iigalas sa mga first year college or second year college ba? O niya problema, mga igala kay 1.3 million ang di kasabot pabasahon mga igala dito bali, kanang gisuwat? One paragraph, pabasaha, matay, mubasa, pero wak kasabos gibasa. Oh. Maupo ni diri mga igala sa atong AFP, Modernization Program. Kapila na ta mag-iigala magsigigisgot o gingon ini. Ang problema mag-iigala kay maog hapon. Tanaw na to mag-iigala ang atong capability. Mura mag, kung sa manipila, maiha pero mas tordo ning atong mga gamit in town sa atong armadong kusog sa Pilipinas. Pila naman ikabuok mag-iigala ng lupad ng mga aeroplano. Pila naman ikabuok ng lupad ng mga helikopter. Pila naman ikabuok mag-iigala ang barkong pangdagat at kininiya karong barkong igugubat na to. No? Pila naman ikabuok atong tangke. Digira. Di ba? Naabata mag-iigala dito ko rin mga tangke digira di Cebu. Naaba? Pila ka buhok? Oh. Mura ba uga? O sa mani, kutob na sila dito sa pagpahibaw nga doon na ingon ini nga modernization program o niya. Nalipat na lang ta mag-iigala diin punta ang pundo. Kaya nabisita sa atong inadlaw-adlaw nga gibuhaton o niya. Gisalig na lang ito sa gobyerno ang kining mga higalang modernization program kunuhay. Muna nga, makasagmuyo ang kawat. Kimubalik na punta dito sa kinawatay. No? Mga kaigsunan. Karon may gani kay ang Japan, ni-plead sila. Mga higala, aning atong silingan nga nasod. Kinahanglan na yun nga mo Advanced Task Maritime Cooperation. No? Kasilingan raman ta. No? So, importante kining ingunini. Labi pa maghigala kay kining atong nasod na puno dito mga isla. So, I hope nga magdungagan pa ning ingunini mga kaigsunan dres ato nga kuan, kananaa karong armadong kusog sa Pilipinas mga kahigalaan. Kay katawan lang ta, himuon tag katawan na ni. Mainta maghigala o gang doon ay gubat simbakong kung sa magkagubot, atong unang ibala mga politiko. Di na bagay ni sila musugot mga amigo. Ang ibala yun, ang atong mga sundao, ano, sige, attack mo rito, ingunan na. Oh, pero mga politiko, walang, pasinaw sa lubot. What's unlearned lang. Alas 4.28 na, maghigalas kahaponon. Ingos kagawad, Christian Amodia, di ko na kasabos, gibasa ang mga tinunan, pero patito ka, boss, pwersang maayo, ha? O, muna. Maingon ang LTFRB, adto na sa operator, o niyang operator po, diingon nga, wa pa daw. Kami sa Scorpion Taxi, sir, ang uban nakadawat, ang uban wala. Oh, kapait po na na, naon sa mani, ha? Anong ang uban ni mong kauban nakadawat, o niya ikaw wala. So, lipat-lipat ang paglista, ani? Kang Javier Corraton. May pagpaminaw usab din ni Sindo, no? Sa GSM Taxi. Arita sa mga reports double jail, 4:29 na. Uy, narabaday ko na yung tropical storm doming, ha? Ato lang panida ng lakas panahon, mga katropa. May mga bagong natudlo ng station commander sa Dakbayan, Sugbo, hingpit ng nilingkos posisyon. Oh, nag-reshuffling na din po mag-iigal ang atong mga police stations. Bago na po ni mga hey PDI. Ato yung check ang report gikang Eric Amaro.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Mayog katropa, may hapon katropa ni Eric, magkakigalaan ang Cebu City Police Office, no? CCPO, formal independent o turnover ceremony. Ganunin unto nga address sa may Cebu City Police Office, CCPO. So, Mayo, 2026. Din, among kalihukan, gihimo aron sa official gin nga ilhoning reassignment, designation, assumption of duties, mga bagong na-install ng mga officer in charge o ICs sa nagkaniyosap ng mga police station o sa CCPO. Ang seremonya si Panguluhan mismo ni CCPO Director of Police Colonel George Ilanan. Gitambungan ni sa mga command groups, staff officers, PNCOs na nisaksi sa mong formal na pagbalhin sa mga responsibilidad liderato sa mga hingtungdang station commanders. Gipasigudang kalihukan ang din pasaling sa organisasyon na magpadayon ang serbisyo publiko kahusay sa operasyon o ipitibo nga papangu sa redline sa organisasyon sa kapulisan sa CCPO. At sa seremonya sa pag-arik mangigala, formal nga gipahigay no ang turnover of command sa Police Station 4 PS4 DNC Police Major Tom Ed Taguhoy II, no, mo na hingpit usab nga nahimong officer in charge yang gihuliban si Police Major Eric Kinguyon nga kinipoga na balingpon sa legislasyon. Sunod na ni ini gipahigay usab ang turnover sa botan sa Police Station 5 DNC Police Captain Vincent Buntilaw, kinsagikan sa Station 9 milingkod na mo OIC sa Station 5 unya ang happy sa kining kinipog Station 5 nga si Taghoy mo to na adto sa Station 4, no, isip OIC. Sa samang pagi, sa mong turnover of ceremony, ang Police Station 9 nga si Police Captain Vincent Kinibutilaw, gihulipan siya ni Police Captain Gabriel Mota, isip officer in charge sa Guadalupe Police Station. Ang pagtunok to sa bagong OIC nagpasabot sa presyo ng paningkamot sa kiniantong kapulisan sa pagpatunhay sa efficienting operasyon sud sa ilang area of responsibility sa matag istasyon. Ang turnover sa kinipog ceremony nagpakita sa presyo sa mga organizational kalambuan sa Cebu City Police Office sa pagsiguro sa katakus sa liderato o efektibo ng pagduma sa mga police station ini aron mapalain ang kalinaw kahapsay kaluwasan sa publiko diri sa Dakbayan sa Sugbo. So mga katumangarik, mga kilang mo nito kasikasgikan sa CCPO mga katropa.
0: Mga bago ning nadia ngay, mga bago na no, wala ko kaila siguro ning uban.
3: ang uban katulad Eric gikan pa sa Cebu nga kining si Vincent Buntila o kining si Mota mga gikan ni sa kinipong Cebu nga nya nabalhin diri sa CCP o katulad Eric mga kuan pa sila kining mga police captain pa katulad Eric magkay ang mudagyot sa station police major man gyud siya so sila ma consider dagit sila as officer in charge katulad Eric di gyud sila maka upot regular sa kining position pag happy kay kinahanglan man ni nga police major katulad Eric
0: kasabay di si Dioro ni kuan di si o ni ano ni ilanan
3: ato pag i-check ngay no kay wa ba ni pag usab po
0: nga batan on dia po mga bago kay ang ako
3: DCDA
0: ang ako muna ibawon ako actually no ang ako regyo nga nailan ro dia sa CCPO is si George Ilanan regyo mao regyo na ang akong well, okay ba dia karon napabay susama niyang batch nga nabalik po dia sa CCPO
3: mauna kay sa iyang mga batch kani adto ngay no murag si
0: Kian lang
3: kuan pa si Ray na kuan po da siya na nabalik katulpang Eric magkana ang deputy city director for operations si police lieutenant Franco Rodop Oriol ngay no niya
0: Oriol.
3: Si ang city director si kining Colonel George Ilanan sa DCDA ato pang i-check kung kinsa DCDA ron bag-ok katulpang Eric mga kahigalaan po sa
0: kisa PD na turon
3: Manghilin Junior katropang Eric
0: Manghilin
3: o Manghilin ni siya mga kining bago po no
0: yeah, mga bago yung pangangis mga pulis
3: CPO director na to kay kuan lagi tungod so, may gani ang bagong regional director katropang Eric si Police Brigadier General Arnold Abad wa siya mo daog mga PDs and CDs
0: bago na po tag RD
3: bago na po tag RD
0: pero sa mga gilisan
3: atong marag 2 months or a month ago lang katapang Eric nagbago naman tag Kwan
0: so ang gipulihan nga si Kwan na general kining kisa to'y Kwan na adi asaw na
3: Kwan na ni kining
0: sali
3: mali mo itong pangahan ngayon. I'm not good in recalling names ngayon sa mga tanggahan sa lalaki
0: hindi
3: ko magkakwan sa babay ra ko ngay no dalit kay mga
0: sige na kay sige salamat salamat salamat ka ngay
3: sa mga ngay nato kasi kasi kan sa kapulisan mga katropa basta kape ning isgutan di ay kape no nga humot lami mga karo wa na may lain pagintaon pa na nay soya powder kamunggay og kini pog ang ato sa mangustina so tambal nga kape sa to plus coffee mix alang sa Digos sa Pilipino para sa Pilipinas so katropa Eric Amaro XFM News
1: XFM report.
0: Sa laing balita, day 32 anyos gagingong magsigig pakita sa armas sa ilang lugar, sikop ni Snaga Police. The report magigalas June 14.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Yes, nasikop sa kapulisan sa Dakmayan sa Naga, giniusag ka, 32 anyos nga lalaki, humanigiriklamo nga masigiling pakita matod pa sa ihag ka armas na lutsan ni Guara Duvarez, nasikop ni kaginihag alas 12.50 ni kaginihag kadlaon, Mayo 29, 2026, dito ni sa may barangay lana sa Dakmayan sa Naga, gininilakpan, gilang si Haristo Canuot Paran, alias Jesse, 32 anyos ulitaw, residente sa maog lugar sa investigasyon sa kapulisan na kini ka operasyon himo ni kagdi alas 12:50 sa kadlawon hangtod sa alas 2 sa kadlawon pinagi search sa warrant kag issue ni Executive Judge Albi Carmelo Episcadero sa RTC Branch 12 sa City of Naga na submit gikan ni suspect kini usa ka kalibre 38 ga armas walay serial number aduna ni tulo ka mga buhi ka bala matud pa sa kapulisan nga dugay nang ilang gi-monitor kining suspect tungod sa impormasyon nga kanunay kununing mag la og pusil og giingong magpakita ang gilas ni sa ilang lugar at tulo sab nga kini mahubog ingon man bisan walay legal nga permit kining iyang armas giingon usab sa kapulisan nga armado og delikado kining suspek og posible kining hinungdan sa mga insidente nga mikalabutan sa loose firearms sa mga lugar sa buhay karon na temporaryong gitanggong ang suspek sa custodial facility City of Naga Police Station samtang giandam ng pagpasaka gahusto kaso ngadto sa prosecutor's office mga katropa yo kalimot pagtumaro og Santon Vitamin C ang alkaline ka vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June 14
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, PNP's Mandawi nakigalayo na sa German Consulate sa Sugbo aron mapahibaw ang kabanay sa namatay ni Reports Binji Talisik
1: XFM Police Report. Police Report.
5: Dagang salamat sa tumabay ng hepo sa Mandawi City, ang Mandawi City Police Office o Central Police Station 1 sa Mandawi City Police Office ni Pahibaw na sa German Consulate sa Sugbo sa Nihedabo sa Osaka Kababayan ng dalangatan si Police Captain Christopher Toligoso Hepe sa Station 1 sa Mandawi City Police Office. Nibot siya nga human nila makuha mga impormasyon. Kalaban na sabi sa Kadigba o ga German National, ilay-ilay gipaadto o giantuan ang German Consulate sa kasamtangan na pabuti na sila sa feedback nga nga doon na sa Consulate tungod kay Muagi Pamagini sa kuluhan ang mga impormasyon nga ilang gipadala ang MCPO magagad sa German Consulate kung nasabi kay Aga Kabanay man sa biktima ang ilang mabuton kung konsideration sa patay kalawas kung ipaubos Pamagini sa autopsy ang patay kalawas. Kaya naman nga usak na German National nga si Thomas Hans Skipper ang nagalas sa mga sunog nga hitabo kagaya ng buntag dito sa Osaka Pension House sa Barangay Giso sa Mandawi City humang kinimatrapa sa nakuha ng impormasyon sa XFM Cebu 883. Kini mo ang biktima gipagawas na unta leto mga tungkol na apaan matupa tungkol kinabilin ang iyang passport iya kinigibalik o maong natrap ang kinibaog German National sa kasamtangan ang kinipatay lawas sa biktima anak karoon sa Osaka Pernaria diya sa Dagbayan sa Mandawi. Update sa sunog sa Mandawi katropa magalimot gihapon sa mga plus ganun ay sa Santo Herbal Owen makatabang labi na katundun yung mga panuhos lawas o mga mabdos hala gamit ang Santo Herbal Owen kaya makatabang ini hinimo sa Yastuhal Incorporated mapalit sa parmasyang butika sa iyong lugar alas sa GSM Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Benjit Alisik X
1: XFM Report.
0: Kaso sa HIV sa Central Visayas, Misaka, pan ang pagsaka usabs ginaganon sa nagpa-check up mo'y usas posibleng hinungdan. Day report, si John Limin Chavez, Mikey.
1: Live report. Live report.
6: Gipahibaw sa Department of Health kung DOH-7 nga Misaka ang natalang kaso sa HIV sa Central Visayas. Apan giingong posible sa usas mga hinungdan ini, mao ang pagsaka usab sa gidaghanon sa mga voluntaryong nagpa-test o nagpa-konsulta sa mga doktor. Mato ni Dr. Ronald Jarvik Buscato, ang pangu sa Communicable Diseases Section sa DOH-7 nga aduna na treatment hub sa rehiyon o preventive interventions sama sa pre-exposure prophylaxis o PrEP aron matabang ang pagkatap sa naisgutang sakita. Apan iyang gipahinumduman ang publiko nga importante gihapon ang hustong medical assessment.
7: Number one, it can be attributed to nagpa-check up na gyud ang mga pasyente. Many people are now seeking medical attention, especially if they suspect that they have the disease.
6: Ang tipik sa pamahayag ni Dr. Ronald Jarvik Buscato. Subay niini nanawagan usab si Buscato ngadto sa publiko nga himuong normal og dili ikaulaw ang pagpa-check sa HIV status. Og ang importansya nga mabuksan ang diskusyon kabahin sa maong sakit aron mabungkag ang dugay ng stigma nga naglikay o pagulaw-ulaw sa paghisgot niini aron mas maedukar pa ang publiko hilabi na ang kabataan.
7: Let's not consider it as a taboo. The more manggutang nga maglikay nga magsurag HIV, the more ang chances nga dagan ang tao nga di kasabot kung unsa gyud ang sakit.
6: Ang dugang panawagan ni Dr. Buscato. Mga katropa, aron mas malikayan ang sakit pag tumar og Santhone Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay Biking, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kapitolyo, suportado ang pagpahigayon kuno sa Pride Month. Reports Greggy Magdanaro.
1: Live report.
8: Yes, pipila ka mga representante sa nagkadayang sektor sa LGBTQI+ community ang mianunsyo sa mga kalihukan alang sa selebrasyon sa Pride Month sa buwan sa Hunyo. Atol sa gipegayong press briefing diya mismo sa Kapitolyo, ang mga organizer sa kalihukan nihatag og tibuok buwan ng mga aktibidades sa pagigtambayayong sa gamhanan sa probinsya Sugbo. Din katuyuan nini ang pagpakita sa usa kini usang pagigambit sa pagselebrar sa Pride Month. Matod sa co-founder sa Cebu Pride Movement nga si Ramon Basabi nga si Governor Pamela Pambariquatro may parehag og suporta sa inisiyatiba isip kabahin sa tinguha sa Kapitolyo sa nagparayan karong tinguha pagpakita og maayong komunidad di lang sa LGBTQI+ kundili apil na usab ang tibuok marginalized sector. Dugang panibasabi nga ang Cebu Pride nilambo sa milabayng katuigan human sa pipila katuig na pagpadayag sa ilang katungod alang sa patas kapagtatar alang sa tanan. Ania mga calendar activities sa Pride Month celebration diin sa June 1 ipahigayon ang Cebu Pride Month opening og DEI Summit, June 7 Radwin Pride 2026, June 13 Hook Up with the Musical, June 14 The Big Pride Picnic, June 26 Mr. Gay, June 27 Cebu Grand Pride March, June 28 Mandawi City Pride Parade, June 30 Pasalamat and Prism Awards. Kabayan sa diskusyon atol sa iskutan nga press briefing nagsentro sa proposal nga mag-institutionalize sa LGBTQIA+ community sa gitawag og right to care o right to decision panahon sa medical emergency. partikular na sa mga sitwasyon nga usa ka panay sa ilang pamilya dili available. Si Mickey Impasis sa Cebu Provincial Youth Development Office mibutyag nga ang konsultasyon o rekomendasyon sa mga tambalanan kalabot sa mga proposal para yung gilikom sa pagkakaroon. Ikatakda usab nga opisyales sa Cebu City, Mandawi City o Cebu Provincial Government ikatakdang musalmot sa parada. Lakip na si Governor Pamela Pambarik 4 pagpakita matod pa sa mga organizer sa ilang gihulagway nga United Cebu under one rainbow flag. Sa itong mga katropa diha nga nagkalubog kung naghanap ang pananaw, inom kadunay o Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapuiktar sa itong mga mata, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kinong katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
0: 103 ka mga individual nga kalit lang gitang-tang sa trabaho sa saka Frozen Seafood Company sa MIPS 1 na kanawat o 5 ka kilo nga bugas gikan sa LGU. The reports Crystal Joy Filerca.
1: Live report.
9: Nakadawat og tag 5 ka kilo nga bugas ang 103 sa 245 ka mga trabahante nga kalit lang gitangtang sa trabaho sa usa ka frozen seafood company sa MEPS 1 niadtong Mayo 16. Ang nakadawat og bugas nga gikan sa City Social Welfare and Development Office kadtulang mga residente sa Lapu-Lapu City. Si Mayor Cindy Chan mao'y nangu sa pagpangatag og bugas ngadto kanila. Tanawon pa sa mayor kung lakip ba sa mahatagan ang kadtong nawagtangan og trabaho apan dili mga residente sa Dakbayan.
10: For now, ato lang sa priority at Lapu-Lapu, no? Pero of course, we might consider. Pero on our initiative, nagtatagta sa riders, hapal-hapal. So, kagay kita gitagaan manggunsad. So, ato sa priority ang ato ang mga constituents.
9: Gawas sa bugas, ang CSWDO nagtanyag usab og Sustainable Livelihood Program alang sa kadtong aduna na yung mga existing nga mga negosyo aron nga aduna sila'y panginabuhian samtang naghuwat nga mapangitaan sila og laing trabaho sa ilang agency. Mahinumduman nga unang nidangop sa peso Lapu-Lapu ni atong Mayo 25 ang 65 ka mga apektadong mga trabahante aron magpatabang kung makatarungan ba ang kalit nga pagtangtang kanila ug namasin usab nga adunay ayuda nga mahatag ngadto kanila. Kagahapong adlawa, nahinabi na ni Peso Manager Kim Francisco ang HR, company lawyer o controller sa mong kumpanya, kundiin gipasabot siya sa hinungdan sa kalit nga pagpahunong sa trabaho.
11: Yeah, oh, kagahapon, ila kong ipa-explainan regarding sa kanalangin sa BIPAR, non-compliance sa ito ang BIPAR dito sa Philippines, no? Ang kagaday ko na silang mga countries ang doon ay mga kanang compliance na issues regarding sa ilang crab na kanang usawang bitaw pagpangista sa crab, pagpanakop sa crabs pa. So, kanang bawal man kuno, dili man kuno maayo ang practice dito sa Philippines o sa ubang mga countries.
9: Hinuon na hisgutan usab nila nga adunay paghimuon nga proposal ang management aron sa paghangyo sa tag-iya sa mong kumpanya nga mahatagan og gamayng pabawon ang 245 ka mga trabahante ilabi na nga sagad kanila nagpangidaro na og 40 anyos pataas og maglisod na sa pagpangita og laing trabaho. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Naghanag kamera, nagtutok ni si Mayor Cindy Chan pagpanghatag 5 kilong bugas, ah. Stahak na lawa. Tapos lang. Mga politiko na ito, maghihigala. Digid ka na ang mga hatag. Kung di, dito karon ta tutok kang kamera. Tegong oras, manamilit ako. Happy weekend ka ninyong tanan. Sa mga donay lang ako, amping mo ha. Ako ba na ko tres partner sa Master Control, si Juven Jimenez. Tres sa Newsroom sa Almimata. Ito manager John Limin Chavez, Mikey. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Agos katropang Eric Seras Manait, manamilit og magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Katropa mo! Exciting!
1: Asintado! Anong

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. It is now 4:57 in the afternoon, mga katropa. Nakasnack sa bumodi na. Mga katropa, pwede ninyong iparis sa pan. Kini ka itong Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Kaya dinili siya, hiniag makaaslum sa inyong tiyan. Ano?

0: oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 5.29 na mga katropa. At ang time check na hatid ka nato ni sa Premium D3 Soft Gel. Ang source of energy na itong tanan mga katropa sa mga nagkuwang gili ang kusog. Dalirang kay Maluya, bitaw. Dalirang kapu yun. Pag dumaan mo mga katropa, Premium D3 Soft Gel. Paligon po din sa tuwang kabukugan, mga katropa. Premium D3, mapagawas sa mga sobrang tambok sa tuwang lawas. Makapabalik po sa ganas ka on appetite control, kumbaga, no? Premium D3, ang instant energy! Solo DJ! Ako rin DJ rin mga droba. Ako ang kaskas, ako ang kwan. Sayaw. Thank God it's Friday! Biyernes at biyernes na. Kamusta mga droba? Sa mga nag-commentary sa itong page ni katropang Jofet Arisgado. Happy Fiesta Liluan Cebu! Yan na. Fiesta din sa Liluan eh, no? Happy Fiesta na lang sa mga taga-Liluan, ha? Amping mo sa pagpamiyesta, mga katropa. And yan, ikatropang Nila Carbon, may hapon DJ Butch Wild, nagluto sa panihapon. Excited na minaw o gusayaw sa wasad-sad sa katropa. Yan, yeah, nice music, salamat sa pagbasa. From Cortes, Bohol. Yan, yeah. Yeah, kinsa pinig na adire mga katropa, no? Sa mga nanihapon na lang din, ha? May nga pagpanihapon ninyong tanan, mga higala. Commercial sa ta? Oras sa XFM sa Cebu Philippines Standard Time, alas 5 imedia na atong time check, mga katropa. Hatid ka na ito ni sa Santhone Plus Gold. Sa mga malimot diha, may kalimot diha, nanay, tatay, sa pagdumarog Santhone Plus Gold, doon mo pa haligon sa tuwang lawas na hindi tagali masakit. Haligit sa mga tag-asugusun sa dugo nila, mga high blood. May problema sa diabetes o kasing-kasing. Yan sa Santhone Plus Gold Support Self.
1: XFM. XFM.
2: Butch, unsa kanito yung apelido ni mo?
3: Kada pang pirmi ni mong kaptan mga basis tirba, o niya, gamito ni mo, igdayin ni mong katog.
2: Sabi pa yung apelido, ang palaya.
3: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
2: Ayaw!
4: Santhone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santhone Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santo Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high grade ingredients giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Ma, nako man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasa yung atubangan niyang gidala-dala.
8: O naka, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
7: Lopig na ka na yaya, ma. Kay isog kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
8: Ayaw!

0: FM.
1: Oras sa XFM sa Buffalo Bean Standard Time. Alas 5.35 na mga katropa. Atong time check, ihatod ka na to sa Windsor. Win from within.
2: Halian na ang programang Muhatag Uglingaw. Kana gumpuhin.

0: Ora 6 FM, sa Buffalo the Pins, Tatar Time, mga 5.53 na mga katrobat. Ang Time Track, headed ka na to sa Sanzone Gold Coffee Mix. Ang kape mga katroba nga makapumuti, tungod kayo doon nag-muta tayo ng collagen. Doon na ni mga sangkap nga Sanzone, akin na ni ang mangustin, doon na ni Sanzones, no? Makuha na to, money mo balance sa to ang mga hormones, ha? Kita, tabtag mga bukol, guiter, uban pag mga tumor, mga ikala. Doon na yung palaya, spirulina, niya kape nga makapabuka o gid sa to ang mga duka. Doon ay moringa mga tropa, no? Mangustin, ipon ano glutathione o collagen para mas ayan, ginama sa Yes to Health mga tropa. Mulimpyo sa to ang mga atay at ang lugo. Moringa glutathione ang resulta na hamis ato ang pamanit. Sanzone Gold Coffee Mix, gama sa Yes to Health. Ayan, mga katropa nato din ha, arita sa itong greetings, no? Kay ko ano, patikhug na ni patikhug na si DJ Butch. Hello! Sa mga kuha nato din ha, sa mga naminaw na to. Yes, gihulungan po, no? Dito sa nagalimtan, mga nag-tune in sa XFM gihulungan. Nag-tune in sa XFM Kanlaon. May hapon yun to na, think God, it's Friday. O maawa sa ta. Kay kuha, hindi off na mo mga katropa. Balik ta. Huwag nagbalik sa Sunday. Ikos Jeff Fettery nga shout out kong DJ Turbo nga nahabilin. Mo lagi wa mo mo uban ni dito ay ka idol Jaffet Fuentes Oxtero. Si from dito kay kuan man kay Gordado man dito dito. Isa pa rin na din sa tanan na lang mga katropa, may hapon, no? Yung unang tiigong panahon, kuha na sunset na mga katropa, alas 2 mo nang kuha na may patikog na may alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas ako inyong katropa. DJ Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Paminaw mong tanan sa akong mga sakop, kinhanglan walay usa kaninyo nga mawakak, ha? Kay mo ka na ang kontra sa akong buot din, eh. Kaya ang pagpamakak, nakukin ang saas, Ginoo. Timan ina ninyo.
4: Ay, sir.
3: O

0: antiviral, anti-aging, og fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glutacoge and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
3: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong
2: magaan.
3: Xanthan Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Estrella. Nakasulay ko one week gulisod o tindog kay gamingod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itikti.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic.
11: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
12: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
13: Ug matag Domingo.
14: Libre na magpakonsulta sa doktor
15: dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
16: Ug mapalit nimo dinhi
17: ang mga produkto sa Yes to Health.
18: Yes to Health Clinic.
19: Dinhi lang sa may Zapatera Bili.
20: Gilid sa Barangay Hall.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
22: XFM.
23: Hi, it's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.